0: Kaya Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes, to help!
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, nanglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Oo, napadyod mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.
1: Exciting!
0: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhok.
1: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
0: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo ang buhok?
1: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, barato na kaayo ni, oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel.
4: Kung inong na ako, tulog ka pa.
3: Kaya panakit man itong ako.
4: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
3: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Zaton Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis, dere.
2: Zaton Plus Gold, adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
2: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kong tiyan, kung nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po, walay halang.

0: Spotlight o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, labing na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati, galing!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pagkabaw di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna na'y usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. O mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-6193-989 or 0

0: 0968-1674-759. Rent Era Inc. for Rented.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kundiyan mo lang.
2: Nga,

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
4: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon, mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you, basta naka-turbo.
3: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Katropa, alas 8.16 ang itong oras. Sabon katropa, pampahami sa kutis, mga katropa, pangapawala sa kagit-kagit sa imuhang panit. Muna katropa, ang Zanton Plus Herbal Soap. Gama katropa sa natural ingredients sa adunay, papaya, guava, mangosteen, uguban pang natural ingredients. Dungagan pa na katropa sa vitamin E. Ana katropa ang ato ang Zanton Plus Herbal Soap, duna putay Clear Skin Soap katropa, nga gama kana sa virgin coconut oil ug adunay vitamin C. Dunay glutacoje katropa. Mamili ka lang ana nga sabon, parehas katropa nga mga natural ingredients mga katropa nga mga sabon. O adunay natural ingredients ug parehas mga katropa nga makatabang kanimo aron mahimong smooth ang imong panit ug mawala ang mga kagid-kagid. O bahalag di ta maputi kayo basta kay hamis. Mo na importante diha mga katropa. Francisco Alimorin, mayong buntag kanimo diha. Good morning daw ug shout out diha sa Barangay Dalwangan. Good morning. O, sa mga taga Impalambong diha, happy fiesta kaninyo. Nahabaday mang-invite ingon si Rustom. O sab si Aljon Ihara watching live. Good morning kanimo diha katropa. Good morning. Lamat kaayo. Thank you. Ya kang Linda Lodivica Arsenal, kang Randy Ayuban Rumel, kang Kathy Sagoyok, lakip na diha mga katropa, Sagayok, sorry. Ya kang Cortric Libor. Good morning kaninyong tanan diha mga katropa. Good morning. Mo ang way puas nga pag pasalamat mga katropa ha. Way puas nga pagpasalamat kaninyo mga katropa sa inyohang pag-suporta kanamo. Thank you. Always gina katropa mapasalamaton mi ninyo kay kung wala mo wala pud mi. Bueno katropa no diri kita sa atong hisgutan na karong adlaw mga katropa. Ito ni aging mga adlaw, si Vice President Sara Duterte, itong Sabado mga katropa, gi-dakop mga katropa, dakop gi-serban o warrant mga katropa? Warrant of arrest mga katropa, 3 counts of grave threats tungod sa iyahang pagawas katropa nga statement itong mga nakalabayng katuigan katropa, ana siya nga, pagmamatay ako, nag-utos na ako na patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Ana ba? Di man ta inday Duterte. So, ato nang gisuma kaninyo mga katropa unsa yang pang-istorya. So, tungod adto mga katropa, no, gipalutsan siya og warrant of arrest mga katropa. Ang nag-file og kaso sa iya ha, dili ang katong iyang gipang-mention. No, ang nag-file og kaso sa iya mga katropa, ang DOJ mismo mga katropa ang nag-file. Dunay statement ato ning paspasan na palihog ko katropang Rustom ang katong pamahayag ni Vice President Sara Duterte, no, dihang katropang ni ato siya sa Quezon City Trial Court mga katropa. Ato siya dito para magpiyansa. 120,000 each mga katropa ang gipiyansa, maliit na bagay. Gamay ra kayo na sa kadaghan nilang kwarta. Wa man ko gaingon pod ka tropa nga limpyo po ni si Vice President Sara Duterte. Wala ko gaingon nga wa po ni nangawkaw. Wa ko gaingon mga katropa nga tarong sabne. Wa may tarong siguro diha nilang tanan. Maliit na bagay katropa ang 120,000 each count mga katropa sa grave threat niya. Okay na katropa ang Rustom?
3: Anong gagawin sa'yo sa loob? Tapos, maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nangahara sa bahay namin, nangahara sa akin simula noong 2023, sinusurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay sa sasakyan. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Papasalamat ako sa media dahil sa mga lens ninyo at sa mga microphone ninyo, naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo ngayong araw na ito.
4: Ano ang next, BP? Pwede makakita yung papel?
3: Ang next move, sabi sa akin, kahit saan man ako pumunta, kahit sa tulog ko daw, ilagay ko daw ito sa unan ko. Order.
2: Ibutan niya ulo.
3: Kasi nga, sabi nila, meron daw mga kaso ng mga, meron na daw order, pero hinuli pa rin.
4: Ano mo sabi niyo po sa justice system?
3: Sabi ko nga, wala na akong tiwala kahit kanino, maliban sa taong bayan.
2: Tama.
3: So, pwede niyo ba ako, pwede ba mauna yung iba na sa likod, para bumaba tayo sa hanggalan? Anong gagawin sa'yo sa loob? Tapos, maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel.
2: Yotro na.
3: Nangara sa bahay namin.
2: Balik na ne.
3: Nangara sa akin.
2: So, ito katropa ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte katropa. No, Sabado, ningatugin siya mga katropa dito sa Quezon City, mga katropa, trial court. Aron na katropang dito sa RTC Branch 98 para katropang mag-bail siya. 120,000 pesos each. Tuluman siya sila ng ibantaan ni Vice President Duterte. So, sa bugo kong ma, 300 kapin. Matod pa ni Mikaela mga katropa. Mikaela Malvis Romero, good morning ni Modi, ha? Ay, maliit na bagay yan. Oh. Kung 6 million ang gipautang niya kang Luis Tro lang na, 120,000 times 3 lang, ay maliit na bagay. At hindi lang yan, sister. Sabi nila, ay tumatanggap ito si Vice President Sara Duterte ng pera mula sa pugo. Ay, i-add na natin yan, ha? Maliit na bagay. So, ibig sabihin yan, sister, pwede pang magbanta si Vice President Sara Duterte ng kahit silang lahat, senador, bantaan niya. hindi 6 million pinautang, sister. 8 million yung utang ni Luis Tro sa kanila. Sa kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa. Ang cute pa dyan, sa P-floor, naghagdan. Sa MEM, sa SOCMED, napapagod na ang assassin. Sanay ito si Inday Sara ng lakaran, sister. Sanay sa lakaran, sanay sa gitgitan, at sanay sa bakbakan. Baka masuntok yan. Diyan tayo proud sa ating Vice President, mga katropa. Nako, ngayon may nag-file administrative case against that RTC judge. Mamaya, sister, tataod mga katropa, ibao na to, kinsa man siya. Dahan ng utana katropa, nga nung wala daw gimagshot si Vice President Sara Duterte. Maulagi na, kamu manggod, magsigira mo og panghinaway, di mo kay balo maminaw og balita sa mainstream media, kasi mo panghinaway, sigira mo ga, share og ka ng hubo-hubo des TikTok. Nga nung wala gimagshotan si Vice President Sara Duterte, nga, doon naman siya warrant of arrest, unya siya mismo, ni surrender man dito para magpiansa. Kani ang answer, ana. Ang kanamang kung mag-shot, part na sa proseso kung ang nag-arrest mga katropa, PNP, CIDG, and BI. Kaya na sila, doon na sila yung mga mugshot. Dito sila opisina. Now we know. Kung na tayo kaso, na tayo warang diretsyo na lang ta sa kuan. Korte. Mauna nga wala yung mag-shotan si Sara Duterte. Pero nag-submit siya giyahan ko galingon nga picture dito. Siyempre, umili ito, guwapang picture. I-submit dito para doon ay file ang RTC. Big deal kayo ninyo ng mag-shot. Big deal kayo ng mag-shot, ha? Unya, unsa may kaistorya ninyo karon nga si Martin Romualdez, gipatungan na mag-orange nga t-shirt. Kamu mga tambalus-lus mong dagko. So, maunay answer mga katropa. Di na to na question. Hello, katropa. Vice President na second of the most powerful person sa nasod Pilipinas. Bullseye! Dili na siya pwede aristuhon mga katropa. Nga sama na itong mga ordinaryo. Mauna na kami mag-tik-tik na ron. Kita ng ordinaryo katropa. Diretso pusas! Ha? Ang batas para nato mga katropa, you are guilty unless proven innocent. Mauna ato ah. Pero sa mga dagko ng mga itats niya, dagko ng mga politiko mga katropa, you are innocent unless proven guilty. Proven nga itong makaon ito, tag-singko ang tuhog. Second powerful person in the Philippines, mga katropa, si Vice President Sara Duterte. Dawato ng kamaturan nga dili ginabasa-basta nga atua na siya nga ipadakop, atua na siya nga pusasan, suutan dayon niya mga katropa o ga karang t-shirt nga orange. Ahan, ay komento dari. Ato ni basahon kay mga bright niya itong mga kuan dari mga katropa. No, ang ato ang mga commenters dari. Okay. Dapat sa prone sa case mag-reserve na photo with name. Ewan ko ba kung mukhang hindi nakapaghanda si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla nito. Para walang mag-shot pero si Tambaloslos na mag-shot gid. Pero special man gid na mag-shot si Tambaloslos. Kaya nakahilata sa bed na guwapo kayo og duvet. Di ba? Kakomportable ato iyang gihigdaan ka tropa kutson. Mag-shot ka niya nga nakahigda ka. Social na mag-shot ka to. Social na mag-shot ka to. Ka tropa Micaela Almalbis Romero. Samukan na ako gusto istorya pero ayaw na lang kayo. Masensor ta. Kay wala man siya nag-surrender. Pero si IDG kasi sis ang nagpunta doon kay ano? Kay Martin Romualdez. Si IDG. Pagka kana sila mga arresting officers ka tropa, mupahigayon o pag-arrest nimo, mag-shotan gid ka. Pag muadtong ikaskorte, diretso ka piyansa, kahibalo ka katropa, nga maliit na bagay ra na. Away mag-shot, mahitabo. Diba, Julian Labrador Manzano? Ato ang bagong follower? Thank you! Baby Yana, may buntag, ganin mo niya. Good morning! Kinsama ni mga katropa ning judge na nag-issue mga katropa o warrant of arrest. Si Judge Maria Angelica P. de Ramos, atong hibawon kinsa ni siya, presiding judge sa QCRTC Branch 98 ni siya, mga katropa. Usay background ni ini. Actually, mga katropa, kini si Judge Maria Angelica, base sa toang pag-duki, mga katropa, pag-tuki, di gini siya layo ni President, ni Vice President Sara Duterte. Kabalo mo nga, no? Kasuloriti guni sila mga katropa ay.
5: Tama.
2: Ma? Di ba ka nang naatay sisterhood, brotherhood, magnilabanoy? No, kasuloriti ni sila mga katropa ni Sara Duterte, mga katropa? Ning-graduate ni siya mga katropa sa San Beda College of Law. O niya, Maunin mga katropa, kauban ni San VP Sara sa sorority mga katropa. Siya mismo ni disclose mga katropa sa hearing sa grave threats batok ni Sara Duterte. Bahala pa og sisterhood na diha. Unya kay ang problema man mga katropa god kay kini man gud si Judge Maria Angela De Ramos mga katropa. Appointed man gud ni Marcos. So kung ikaw appointed ka sa president, utang ka bubuto ni mo na diha imong gikaon diha imong sweldo imong opisina nganindot ang imong posisyon unsa diha imong buhaton. Sunod gikag mando.
5: Bullseye.
2: Sunod gikag mando diha. Si Judge De Ramos mga katropa, naa na siya special task mututok mga katropa sa kaso ani ni VP Sara. Gitagaan gini siya mga katropa. Unya pa, tanong naman mo si Auntie Claire ano yung mga katropa. Mahingo na po na siya. Walang alam ang pangulo dyan. Nagpapatupad lang ng batas ang ating kabalotro po ni gayama-yama. Basa niya. Naka-assign niya mga katropa sa kaso nga People of the Philippines versus Sara Duterte Zimmerman. The People of the Philippines. Anong dili man ang first family o si Romualdez mo file o kaso? Daghang nag-ingon mga katropa nga basin o kineng gibuhat nila mga katropa nga pagukod yun ni Sara Duterte o pag-file o kaso katropa plan B ni plan B kay nakita mga katropa nga dihado sila silang plan A which is ang kineng ilahang nga gipahigayon katropa nga impeachment trial ni Sara Duterte. Mara ligwak man ta na ng ilang mga ebidensya. Naabaday gitrial na nga diha pa ka mangita og evidence. Gitrial na pero diha ka pa mag-create og evidence kada bang tawag ana mga katropa? Diha pa og trial na gali dapat magpresenta kag mga ebidensya, magpresenta ka diha og kanang facts nga maduod gyud ang vice president pero ang nahitabo man gud mga katropa. Da sige pagpangita ay. On trial na, nagsigi pa og pangita. Di ba? So, astang gubuta. Ikapila na kaadlaw nga trial katropa ni gasto tag 20 million per day per trial. Sa trial ni VP Sara Duterte. Pila na kamilyon, bilyon naman siguro katropa ang natong nagasto niya. Pila na may gigukod. Kaya ang tinuod, ang gigukod nila, dili ang kwarta nga matod pa or allegedly gikaw-kaw sa office of the president or misused mga katropa sa office of the president. Ang tinuod nga ilang gigukod niha, ang pagpahawa, pagpapa, pagtangtang katropa ni Sara Duterte isip vice presidente. O aron mawadaan kini katropa, katungod nga muhawid mga katropa o offices mga katropa kung ma-impeach. Aron dili makadagan sa 2028.
5: Bullseye.
2: Karon kay ligwak man tanan. So, plan B ta. Plan B. Diretso ta katropang Rustom na ay ato ani i-localize nga problema. Doon ay statement niya si Attorney Lieses. Ang ato ang baganay dres probinsya sa Bukidnon. Attorney man ni mga katropa. Unya miyembro po ni siya sa PDP. So, maingon ato nga bias kay miyembro sa PDP, kauban ni Sara Duterte o mga kaliado. Pero atong paminawon katropa kay abogado man pud ni. Okay na? All right, paminaw na to katropa si Attorney Lieses katropa.
6: Attorney, ano sa inyong opinion sa wala pa pares ni VP Sara?
7: Yes, no, mayong gabi sa atong tanan, sa atong tig-subaybay, sa atong pinong bantay impeachment. Once at akaroon po sa pasa impeachment at sa tagalan ng opinion, anay tapo wala pa pares kang VP Sara. No, pasalamat pa sa Ginoo nga nakapiansa na siya ganina Sabado. No, hadlok kayo to kay gipagawa sa awaran Birnis niya kasagara sa Rabo na Raba ang kurte, may gani nga nakapiansa siya kay ilahag ito gibikil si Bibisara Friday, pwede siya prisugo, no? Then Lunes na din siya mapiansahan. Anyway, salamat na nakapiansa na. Ang ako, opinion bahin ani is ang ako constitution, although silent siya, pero nasa yung provision ng A1 nga, the state cannot be sued without its consent. Ang nasod o ang gobyerno, dili pwede kasuhan kung wala siya pagtubod. Muna, dito sa kaso ni Sullivan versus Matasiar, Supreme Court case ni Hong Sabilima versus Duterte. Gineclear dito nga ang usa ka presidente dili pwede kasuhan, masibil man o makriminal nga kaso, mientras kamuno pa siya galingkod isip presidente. Now, ang pangutana, apil ba ang Vice President ani? Ang akong opinion, although wala naghisgot ang konstitusyon, wala naghisgot ang kaning Sullivan versus Makasiyan, o ang kaning Dilima versus Duterte ng mga Supreme Court cases, ang akong opinion, apil dapat ang Vice President nga immune from suit, dili pwede kasuhan, mientras galingkod pa siya as Vice President. Nga naman, for practical and logical reasons. Nga naman, for example, huwag imo kasuhan si VP Sara. Daw may karoon ang suhan si Mana na stroke ang presidente.
2: Lugaya po.
7: Lugana sa kalibutan. Siya na ang president. Therefore, dapat appeal po siya, dili pwede kasuhan kay pabig wala na presidente, niya siya may muasyon as president. Niya imo nakasuhan. O saan niya pag kani exercise ayang power as acting or the new president? Kung wala naman ang president. So, sa kanak nga rason, common sense, practical, and logical reasons. Kay ko equal man sila nga powers, no? Kung wala ang president, siya ang mahimong president. So, kana akong opinion. Unya, law ay kininga ka. So, imagine na sa international, no? Galantaon pa nila ang mga presidente, yung first lady, yung ang first cousin sa president, gikasuhan ang vice president. Okay, okay na na rin sa mga mayor, governor, nga magkinasuhan ang governor, vice board, mayor, vice mayor, medyo ka ang politics na kaya, no? Pero pag-abot na rito sa national, maraglaw ay kahit na. So, kato na, malampasan ni VP Sara, no, ng kaso. This is really a political case, no? Kay great threats, for me, may opinion din siya, great threats. Kaya nga, beto siya nga, kung mamatay ako, anara, beto siya, conditional, kung mamatay ako, may utusan ako na patayin sila. So, retaliatory siya, dili siya yung nga threat.
2: Kung mamatay
7: and
2: ako.
7: Emotional outburst. Okay, grabe naman ang pressure sa yan. So, muna ang atong opinion, bahit sa warang to pare, si VP Sara, ang tota nga nakayansa na siya, ang tota nga safety siya.
2: So, mao ka to mga katropa, ang pamahayag mga katropa ni Attorney Baganil. Yes, yes, mga katropa, Andres Bukidnon. Abogado man eh, para sa iyaha lang ba? Para sa iyaha lang, unta, appeal ang Vice President katropa sa immunity sa mga kaso. Pero sad to say, katropa, pwede makasuhan ang Vice President and other officials sa mga katropa aside sa itong presidente. Pero, dili siya pwede katropa ang prisuhon while katropa nga nag-serve pa siya isip vice presidente. Dito na siya prisuhon katropa kung dili na siya or wala na siya nakalingkod. Paghuman katropa sa iyang termino or natanggal na siya isip vice president, dito na siya katropa pwede prisuhon. Delikado gito. Tama man itong kingon ni Atty. Liesis. Delikado. Nga naman. Kung pugson yun mga katropa, kay karong panahon ay magandang itong nakita, dahil na kayo bendalo. Kung pugson yun mga katropa nga, prisuhon yun si Vice President Sara Duterte kay Friday gitagahan og warrant of arrest mga katropa. Kung di lang naisog ang itong busy presidente. Pwede siyang gipriso mga katropa o tulo ka gabi eh. Kay Biyernes, hapon naman, Sabado, Domingo, manay opisina, di siya ka-bail. Pagka Monday pa siya makabail, what if simbako mga katropa natigok ang ito ang presidente anang Sabado while natulog? While natulog ha? Na, while natulog ba? Ana? So, kinsa may musunod? Ha? Kinsa mag-acting president niya? Si Romualdez? Di man na pwede kasi siya man ang vice president. Unya, balikan na to. Ang trabaho biya sa busy presidente katropa, maghulat kung kanus ang mabakante ang posisyon sa presidente. Muna yan trabaho. Bullseye! Muna nga ayaw nyo pangitaa ang vice presidente nga nagbaha mo diha sa Luzon. Kaya daghan kay dihang mga kurakot nga kalyado ana inyong presidente diha nga gasigira gayama-yama labi na si Abante. Ah, gabante ra nang ba nag-ilong na itong mga nana. Klaro na si na yung mga komento dari mga katropa. Paliw ko papasok ni katropang Jonathan. Doon na yung komento dari. Madungisan na naman ang judiciary dahil sa mga kurapa na huwis. Tinuon na.
5: Tama.
2: Mikael Almalvis Romero. Dili, wata kahibalo karong kinsa katropa ang tuuhan na to. Nga naman, kinimanggong judge katropa is appointed. Kita mga katropang Pinoy, basta utang kabubuton, di kita pwedeng dili tamo bayad. Lisod bayaran ang utang kabubuton. Kay bisan og dili katropa, kada bitong against sa imong kalooban, mga katropa, against sa imong will, dapat mubayad gid ka. Muhatag ikag serbisyo kay nakautang mga kabubuton. Muunay utang nga lisod bayaran mga katropa. Ato sa palutson bes sa pikas linya mga katropas katropang Jonathan Soriano kay doon na siya update mga katropa. Live report.
8: Yes, sa katropag marig hatagan o gabukat gapagila aga malay-malay City Police Station sa bagulag agitagayod nga CL Award 2026 nga gipangunahan sa Department of Education sa School Division o Bukidnon ang mao nga prestigyoso gapasidungog mao'y nagpamatuod sa dili matugkad nga suporta, dedikasyon o pakikalayon sa kapulisan ngadto sa sektor sa edukasyon di sa tuga syudad sa Malibalay. Ubo sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Jupit D. Paginawan, Chief of Police sa Malibalay City Police Station, official na gidawat sa kapulisan ang maong award na isip pasalamat sa ilang padayon ng mga programa alang sa kaluwasan sa mga tulunghaan. Sumala sa PNP Malibalay Katropa Gamari ang maong pasidungog nagsilbing testamento sa ilang ligon ng Alyansa sa Philippine National Police o Deep Aid Bukidnon tumong niini sa pagsiguro sa luwas ang palibot sa mga kabataan magtutudlo o mga opisyal sa eskwelahan samtang nagpadayon ang ilahang pagtuon o pagpanerbisyo. So, matod pa sa pamahayag sa PNP Malaybalay, ang maong award naghatag kanila o dugang inspirasyon o pagdasig aron mas paspasan o aron mas paspas o paligunon pa ang ilang pakiguban sa komunidad o paghatag o tinunanay nga serbisyo alang sa tanan na hinaot ang matag-usa na pinaagi sa maong kalampusan, mas magpabilin ang kaangayan, kaluwasan o kalambuan sa mga tulungaan sa tibuok syudad o dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Katropag Mari. Bidawat ni tibuok pasidungog ag PCR Katropag Mari, si Police Master Sergeant Kinansil Bughaw, Katropag Mari.
2: Oy, nindot ka na, Katropang Jonathan? Nindot ka na?
8: Yes, Katropag Mari. Yan, hindi lang usab ang atong kapulisan ang gihatagan ni lakip usab ang mga sa Pilipino ingon man sa ang 89 IB wala nakadawat gi ang 8 IB katropa gubare wala gisapod sa ato sa duluhan na lakip ni ini nga maong nga pasidungog katropa ga mari
2: kisa gihatag ana
8: ang DepEd katropa mari
2: DepEd unsa man DepEd region or province sorry Bukidnon
8: Bukidnon katropa ga mari
2: Gusto na ako na pila ka semana na unta ko na tinguhaan na katropang Jonathan nga gusto sila mag-guest sa imuhang programa kay para aning nagpadayon pagyapon nga mga hulga ba threat sa eskwelahan kung unsa ang buhaton mga lakang kayong uban nagpatuma na katropa og tawag ani kanang nanasla mga suggestion ba nga ang mga bugs katropang Jonathan transparent ato ang tanang pangayoon sige lang part na sa inyong mga lakaw kaning DepEd kay importante nga ato sila nga ma-interview. Well, dako kining kalampusan sa tuang buhatan sa kapulisan lagi pa sa kasundaluhan katropang Jonathan kay partner man gid ni sa eskwelahan o sa DepEd katropa ang ato ang mga tawag ani law enforcers sa pagpatuman sa hugot nga seguridad kahapsa ug kalinaw sa mga lugar katropang Jonathan.
8: Yes, katropa ang kabari. Wala mo ni labi nga tinuod, labi na karod ka ang atong PNP Malibalay, ang padayon tagihapon sa ilahagang himo ng mga SIMICS, no? Diya sa matagtulungan ni mga shooting incident, katropa ang kabari.
2: Yun. Alright, go ahead.
8: So, mo ni mga katropa, agad ako kalapusan sa toga PNP Malibalay, nining pagdawat sa mga award mga katropa. Mga katropa diya, kanunay tayong mapabiling ligon ang atong panglawas, tumarog santo da vitamin C. Gikan sa Malibalay City Police Station, Katropa Jonathan Lee Soriano sa programa Bullseye.
2: Live report. Salamat Katropa Jonathan Soriano. Congratulations PNP Malaybalay. Congratulations dia sa to ang hepe sa Malaybalay City Police Station, Sir Jupit Paglinawan, sir. Nakit na mga katropa ang ato ang kasundaluhan, no? Ang 8IB daw, gipangunahan ka na mga katropa ni Sir George Halyurena. Congratulations sa kaninyo, sa inyohang maabtikon kaayong pagserbisyo ngadto sa ato ang mga kabataan, sa eskwelahan, sa komunidad. Daghang kaayong salamat mga katropa. Congratulations once again. Ang dala ni VP Sara, hindi Sara, kundi Duterte brand. Tinood, tinood. Andyan si Basti, 40 years old. Sa May 10, 2028, qualified kaayong magpadagan o presidente. Si Pulong. Pulong Duterte. Unsa day. Congressman mga katropas Davao, kung gustuhon lang yung katropa sa katawang Pilipino nga magpabilin paghihapon ang pamilyang Duterte mga katropas sa politiko. Padaugon gina. Diyan na nato makita mga katropa. So itong padayunon mga katropa. So ang nag-file ng kaso mga katropa kang VP Sara Duterte, dili ang katong gipanghulga. Dili si Vice, dili si President, dili si First Lady, o dili si Tampa, dili si Romualdez mga katropa. Ang nag-file katropa, ang DOJ. Ang DOJ katropa, nga gipanguluhan ka na ni Yusek Frederick A. Vida. Ang Acting Secretary of Justice katropa, kaniadto si Kuan man to, si Boying Rimulya, unya kay Crispin Boying Rimulya katropa, nahimo namang ombudsman. Proponeng gasigar ang mata. Himo namang ombudsman. Gi-appoint siya ni President Marcos nga mahimong ombudsman, syempre. Karon nag-appoint na pud mga katropa si Marcos katropa og mahimo katropa nga acting secretary sa DOJ. Mao na si Vida. Gi-appoint mga katropa ni Marcos niadtong October 10, 2025. Mura na siya o kanang dula sa chess, mga katropa ba? Di mga kumalumdulag chess, pero siguta na lang nato. Ha? Butangan ba o kanang matagpwesto ba? Matagpwesto, butangan gina siya o bantay. Di ha, kisa may magbutang dahil, langan ang kaaway. Ang magbutang o bantay, mga katropa, siyempre, ang presidente. Unsa may bantayan sa presidente? Katong mga opisina, sektor sa gobyerno, mga katropa, no? Nga, mapusla niya. Mapuslan unsa man? Unsa day ang issue karon? Corruption, flood control. So unsa may pinaka mapuslan nga opisina? Department of Justice, Ombudsman.
5: Ayoko.
2: Ha? Para walay kalyado, mapriso.
9: Bullseye.
2: Ha? Walay kalyado, mapriso. Og mapriso ang gusto, ipapriso. Kasuhan ang gusto, kasuhan. Tiaw mo na, paspas kay Mugawas ang inyohang warrant of arrest niya, kay kamukamo na niya, pero kami din nasa baba ang mga ultimo. Kinahanan pang mugastog pila ka 1,000 para mag-file ang kaso. Kaya dugay pa kayo? Ha? Naapay uban niya nga nangapriso? Pila ka tuwing na nangapriso? Wa pa gihapon na hearing kay dili available ang mga abogado? Wa pa na pamatunan nga dunay sala pero na preso, nakaserve ng pila katuig sa presuhan. Pero di sa taas mga katropa. No? Basta dagkong mga itats ang ito ang istoryahon na rin mga katropa. No? Grabe yun. Mora na ba? Anak lang bitaw? Isa lang ka-snap mga katropa? Preso ang gusto ipapreso. Dakpon ang gusto ipadakop. Pero si Bato, wa paghihapon na dakpan. Ay, nako. Paliw kong pakitaan ang picture niya ni Kuanbe. Katropang Ruston, pakitaan ang picture niya ni... Romualdez niya. Si Romualdez, mga katropa, gahigdas kamay. Ha? Serban siyang warrant of arrest, mga katropa, sa kasong plunder. Nindot ni plunder kay wabi ni Bale. Magtugi sila dito mga katropa ni ko ani Marcolita. Og ni Jingo Estrada. Dito sunod mag-ipon ni sila. Pero mga katropa, uy. Agoy to ama na ospital man hinuon ni Kanus aman ni tiwasan? Kanus aman ni pusasan? Ha? Dili tiwasan ha? Pusasan? Kanus aman ni pusasan ni si Martin Romualdez? Tuwara ba no? Tanawa sa mga nagtanaw des itong Facebook Live. Tanawa ganyan ninyo. Ha? Tuwa mga katropa. Naghigda si Martin Romualdez mga katropa. Gansi kayo ta? Gansi kita mga katropa kay mura ba oga giluto ta mga katropa sa tuang kaugalingong mantika aning atuang mga lawmakers ang atuang mga senador ang atuang mga kinsa pa na diyang naglingkod diyang mga punso-punlato diya mura ta mara ta kanabang gidula-dulaan lang mga katropa kita nga mga katawhang Pilipino nga unta angay nilang serbisyuhan mga katropa gahangad ta nila gatanaw ta nila unsa ilahang unsa ilang pwede mahimo para sa tuwa human ato sila gibutaran pero unsa ilang ginabuhat gidula-dulaan rata basta kay duna na warrant of arrest sa so, wala pa'y warrant of arrest mga katropa todo dinay murag mga santos mga animalis nga nagko murag mga santos mapagawas og statement moingon pa og Bullseye. Hindi ako nag-iisa andyan ang executive ngayon di man mo isulti nga si Marcos na ka executive na si Marcos niya ha tuyok-tuyok ko ninyong katawhang Pilipino ha murag mo mga santo maghatag og statement niya tulod rin, tulod dito. Santa iya mong tulod sa inyong mga kapwa, kawatan. Karon kay na-pressure naman si Buying Remulia. Na-pressure sa panghitabo, mga katropa, kay dili manggod tanga, dili bugo, o dili mga katropa, mga tambaluslos ang katawang Pilipino. Bullseye! Nakita namo unsang dagan, unsay dagan, unsang sistema ninyo diya, justice system diya, taas. Ha? Nakita na namo mga tambaluslos diya. Nakasabot mi unsa ang ginabuhat. Kinsa ang gipanggukod? Kinsa ang nangapriso? Kinsa mga katropa ang mga naabswelto kay ning kukak, ning ambak dito sa lain nga. Ala na mga senador diya. Joel Villanueva, nabaray kaso. Abswelto! Tuloy ang ligaya, hatag og kwarta sa Cavitis. Wala dai kulang daw ebidensya mga katropa. Kulang bang ebidensya o tungod kay ning ambak ni Kukak dito sa Picas Campo? Kisa pa? Chase Escudero. Kinsa pa man? Erwin Tulfo. Doon na ba yung mga kaso ni? Wala. Kinsa may nga priso, katong naning kamot, mga katropa nga imbestigahan ng flood control, Marcolita na priso. Diba? Kinsa pa man, huwag kayong uglimpyo ni, kung naani sa laanga, giprisuhon. Pero makita na to ang justice system diha sa taas, nga ang hustisya, ang makakuwag hustisya, katong kaalyado. Pero pag di ka kaalyado, iduot gid ka. So, kana nakita na sa katawhang Pilipino. So, kini nahitabo kang Martin Romualdez, kini ba marabag bunga rabani or singaw rabani sa nag-alboroto nga emotion sa katawhan? Ha? Mauna nga gipalutsan dayon og warrant of arrest para dunay collateral kunuhay diha sa ilaha? Bullseye! Bullseye! Para ignon kunuhay nga ang ato ang batas patas? Bullseye! Maong ba na? O, patanahuman. Kay ang mga tao, mga katropa, bisan pa, og nakita nga gahigda na si Martin Romualdez diya, bisan pa katropag nakita na sa katawhan, nga gipatungan na siya diyan ha, og orange nga t-shirt, mga katropa, sa usa ka binilanggo. Ha? Bisan pa, og nanunsa nag-warrant of arrest, mga katropa, basahang komento sa mga tao, mga katropa. Wala na'y pag-salig sa tuang justice system. Dili lang si Duterte, dili lang si Sara Duterte ang way salig sa justice system. Tanang tao, kinatibukan, way salig, majority. Bullseye! Bullseye! Unsa ang mga komento diha? Ha? Drama na, nagdrama na. Sugda na ang acting, sugda na ang drama. Wala nalipay ang mga tao imbes gakatawa na lang gakatawa kay na, ang huna-huna sa mga katawhan kini palabas lang palabas lang ni. Ingon ana mga katropa ka worst. The more nga gisigi mo diha og away sa taas, the more nga ginaduot ninyo nang isa diha ka politiko o usa diha ka galingkon nga gibutaran sa mga tao. The more nga yung iduot si Sara Duterte, ang mga tao nagka-bright, ang mga tao dili na mutuo, ang mga tao magkatawa na, nagpaabot na lang sila sa 2028 national election. Bullseye! 8:56 ang atong oras sa mga katropa. I-boost ang immune system. Pakusga mga katropa ang imong immune system. Pinagi sa pagtumar og Santen Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Aron na malikayan nimo, batukan katropa ang virus nga madala og sipon, kalintura og ubo. Mao kana katropa tumar og Santen Vitamin C. Balik ta taw-taw sa programang Bullseye.

0: lula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukan o gulikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Michael, usara ko sa Sean Walker. Tumot sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santong Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-ibig.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas na akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santong Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. XFM Muginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sa kong kadiha. Nalagong kang nangihi mo man ang isa-isa ng imuhang tiil diya.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Hindi ko mag-alisag bugat.

0: Tung, tapilay nyo gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Occident Company.

0: Pero on, wala yun?
1: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, oh, sakit kaya kung tiyan lula.
2: Nanuman?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina? Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto?
2: Mali na nga ka.

0: Ay, Luton, karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Eh, exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you, basta naka-turbo.
2: Food supplement from Mihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa pagkakalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from Mihimo. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
5: Exciting!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: saan? Pupuro saan?
1: Alas 9:13 itong oras, mga katropa. Para sa mga nanarbaho diya, importante kay katropa nga duna kay igong kusog. Energetic kasi mo pagpanarbaho, dili kadaling kapo yun. Tumar katropa og premium D3 capsule. Adunay vitamin D3 katropa o gama ka na sa virgin coconut oil. Doon ako sabi kita yung kape, katropang premium D3 coffee mix, mga katropa. Dili ang kabalakan, alas sa adunay diabetes, tungkol kaya ang sweetener nini, pampatamis katropa, gikan na sa natural, gikan mga katropa sa stevia. Premium D3 capsule o premium D3 coffee mix. Kapartner ni mo katropa sa imuhang pag-trabaho, aron ikaw katropa, energetic na adlaw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katropa, dari kita sa ito ang mga balitang nakalapsulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
1: Unas na nakahan ay mga katropa, negosyo sa illegal nga armas na bisto. Dua kalalaki ang napusasan. Ang detalye katropa, pinagi ni Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nabisto sa mga otoridad ang negosyo sa ilegal nga armas. Atol sa gikasang Baybas Operation ni atol Domingo sa hapon September 6, 2026 sa May Porok 3, Barangay Osminya, ng Kagan, Bukidnon. O gilayong gipusasan ang duha ka mga suspitsado. Ang mga dinakpa na ilang sila si alias Rambo, 41 anyos, o alias Cesar, 48 anyos. Atol sa operasyon, nakuha gikan sa mga suspitsado ang usa ka caliber 357 revolver pistol, cellphone o budol money nga nagkaltirad og 2,500 pesos. Ang duha ka dinakpan, kasamtangang nagtingkagul na sa lock-up cell sa Dangkagan Municipal Police Station. Kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang giandam na karon sa kapulisan. Nga ipasaka sa korte batok sa mga dinakpan. Ang nasakmit niya armas, gidala na sa Provincial Forensic Unit alang sa Ballistic Examination. Mga katropa, kapibanga healthy, imugipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dasalamat katropa nga Rostom Villafranca sa imong report. Kuyaw og negosyo, negosyo ang terminology ano ya. Negosyo ne. Duha de ka klase ang negosyo, negosyo nga legal o negosyo nga illegal. Samtang mga katropa, estudyante samdan sa pagpangdunggab sulod sa tulunghaan. Bullying katropa gitudlo nga maoy hinungdan. Ang detalye ni katropang Filippo Ligario sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
4: Bullying ang ginatudlong hinungdan sa pagpanunggab nga nahitabo sulod sa Buayan National High School nga nahimutang sa Porok 1, Barangay Buayan, Jensen kagahapon alas 9 sa buntag. Giilang biktima nga si alias Vito, 15 anyos nga grade 8 student, samtang ang suspect mao si alias Alex, 18 anyos nga grade 11 student. Pulos nagpuyo sa nasampit nga barangay. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaa sa kantin ang biktima aron mo inom og tubig, kalit miabot ang suspect og nakigdumugay nga misangko sa pagpanunggab. Nakaangkon ang biktima og samad sa liog og tagiliran. Human sa krimen, nidagan ang suspect palayo apan higukod sa trabahante sa kantin o na corner sa security sa gate. Samtang dali nga gidala sa advisor ang biktima sa labing duol nga balitang balanan. Tungod sa krimen, alas 10 sa buntag giundang ang mga aktibidad sa intramurals o gipauli ang mga estudyante. Nasayran nga dugay na nga magkaaway ang mga nasampit o gabi ay hanay tabo ang krimen. Nagsinumbagay sila sa Purok 2 sa maong barangay. Gikabot nga usab nga nasulod sa suspect ang butterfly knife samtang ginapahigayon ang parade sa mga estudyante. Maong giangkon ni Police Colonel Ariel Acala, City Director sa GSCPO, nga huyang ang seguridad sa nasampit na tulunghaan.
5: Ang giangkon si Dio daw is nakita niya sa bawas. Yan, sulod siya ang bar. Then pagsulod niya sa school, binirigisan ang pagpulod siya sa pagpulisa sa security. But wala lang na nakita sa security kaya ilagman siguro ang mga something na gamit pa niya.
4: Sa pagkakaroon anaa sa kustudiya sa Lagaw Police Station ang suspect o ginatunan pa ang igong kaso nga ipasaka kaniya. Mga katropa, ayaw tuguting nga magluya ang panglawas. Adlaw-adlawi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron kanunay makaangkon og healthy body o strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Lagi mga katropa, way kahumanan. Maghilak ang bulan mga katropa kung walay panghitabo, walay balita involving students katropa. Sama sa kong ingon kaganihan mga katropa na himong gas-gas na, gihimong rason mga katropa, always ni bullying. Aron katropa nga matabunan ang nabuhat nga sa laot. Wala yun. Ha? Kulang yun ug kuan, kulang ug pagmatuto. Sa ginikanan, ginikanan maginasisihon ini, alam mga mag-teacher. Kulang ug matuto sa ginikanan, lakip na katropa, kining luag kaayo mga katropa nga no paghatag ba og cellphone, pasagdahan ra ng mga anak nila katropa nga bisag unsa na lay kuri-kuri-on na ng cellphone mga katropa. Diha nakakuha mostly og dili maayo nga influence sa cellphone. Mga online games nga dunay mga gipang sugo o gisugyot diha ang mission. Mauna, muna hinungdan. Nya ingnon nga bullying dili eh. Dili dili kay ang usa ka bata kung natarong pana og advice sa ginikanan, natarong og pagpadako bisan siguro og bisan siguro katropa og makadungog og sakit igoron na muhilak og musumbong sa maestra or sa ginikanan. Ana ra na buhaton. Lahi na og pangutok ang mga estudyante karon mga katropa, mga kabataan karon. Di na gyud mabangbang ang pamatasan. Una nga nawagan na usab kita sa mga ginikanan, bantayin na yung mga anak, i-check unsay mga activity sa inyong anak, lakip nga i-check kung unsa kinsa na ilang mga kauban, mga barkada sa inyong mga anak. Basin unya mga katropa o kamo mismo sulod sa panimalay, mahimo mo nga biktima sa inyong kaugalingon nga anak. Kung dili ninyo na mapitol na inyong mga anak diha. Sa pagpadayon na sa tanga balita mga katropa, Singapo nagmaka sa panaghiusa. Tama ba di akong pag-pronounce? Kabasin ugma. Singapo nagmaka sa panaghiusa sa 149th Aldaw Taim Pasugong. Ang detalye mga katropa, pinagi ni katropang Johnson at Viento sa PIA Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Gisugdan na ang pagsaulog sa ikasinto 49 nga Aldaw Taim Pasugong pinaagi sa Singampo, usa ka tradisyon nga nagiusa sa katawan sa pagginumdum ug pagpasidungog sa ilang kultura ug kasaysayan. Pinaagi niini giatagan og dakong bili ang mga kultura, tradisyon ug panulundon nga dugay nang naghulma sa pagkatawo sa Impasugong. Kabahin usab sa selebrasyon ang paghatag og pagtahod sa tinibong higaunon nga nagpabiling importante sa lungsod. Ang Singampo usa ka painumdum nga ang pagila sa gigikanan makatabang sa paghulma sa kaugmaon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Vento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
1: Mauga niya akong kaganahan sa Bukidnon, mga katropa. Sa tanan nga city, sa tanan mga katropa, nga probinsya nga akong nagtuan, Bukidnon, mga katropa, dirig na to, mabati, ma-feel, or makita, katropa ba? Unsa pa ka himsog, mga katropa, or unsa pa ka buhi ang kultura sa Bukidnon? No, sa matag okasyon, sa matag selebrasyon, tagaan yun kanunay mga katropa o dako nga kahigayunan o dako katropa nga dako nga atensyon. No? Ang kining pag-silibrar, pag-respeto katropa sa ato ang kultura. Mawag na yung pinaka-importante o muna akong pinaka-ganahan nga nakita na rin mga katropa sa Bukidnon. Makaingon ka ba nga, maka-proud kay kung mayon ka og Bukidnon, mutatak din sa imong huna-huna katropa ang nindot katropa sa kultura sa Bukidnon. Congratulations, Impasugong! Alas 9.22 na itong oras mga katropa. Katropang Rostom! Namili ta og lucky winner sa tuang katropa leta karong kabuntagon. Kinsa tong lucky sharer mga katropa? Oy, wa pa nato nasugdan to ato ang tigmo-tigmo mga katropa ha kay na busy gyud kayo me. Wa pa mi panahon katropa para mag-create atong mga stinger na mo ugan mo ang effects dere. Sige lang kay mo abot ra diha mga katropa. So mamili ta kinsa tong lucky winner karong kabuntagon mga katropa sa tuang programa nga Bullseye. Basta kay mag-share lang yun ka sa itong programa o niya naka-public na makadaog yun ka o Gcash or load worth of 50 pesos mga katropa. Ano tatari sa XFM na walay dull moments, walay boring moments na rin mga katropa sa tuang programa. Nakakat-on ka na, nakakuha ka pa o mga impormasyon, nakadaog ka pa.
7: Tama!
1: Kinsa itong lucky winner? Karong kabuntagon? Atong tanawon? Oy, mga katropa na itong araminaw diha. Sa gusto mo apel o glass, andam ta mo dawat mga katropa o pahigayon o orientation ka ninyo. Katropa listeners and solid supporters, unsa na nga grupo mga katropa? Grupo na sa mga katawhan sa Bukidnon nga nagtinabangay mga katropa no aron nga doon na tayo dayong mahatag nga ito sa ato ang mitaliwan or mutaliwan katropa nga miyembro. Makadawat og 5,000 pesos mga katropa. O niya, nakanindot niya na kay dili na kinahanglan mga katropa nga di na kinahanglan katropa nga mo hatag pa kadiha og death certificate mga katropa. Basta kay may bawaan na mo nga namatay ang miyembro, automatic mo adto mi para mag servisyo og muhatag og tabang hinabang kaninyo mga katropa. O, marag naghang ako ang mouse diri katropa nga Rostom. Sige lang. Naghanga kong mouse, di mudagan. Ang atong lucky winner karang kabuntagon sa to ang programa nga Bullseye, Francisco Aliborin. Congratulations! Nakadaog ka o 50 pesos nga load or Gcash ka tropa. Ikaw pakpak di, kaya nga ko ang mouse akong effects, di naman mo gana, ambot nga nun eh. Congratulations di mo di ka tropa ha, i-message me para makabalo mi unsa mong ihatag sa imo ha, load ba or Gcash. Dari na sa to ang program ang Bullseye. Once again, congratulations sa kanimo di haga tropa Francisco Alimorin. Nakadaog ka og 50 pesos. Siya na lang gid nag-effects. Oh, di nagid mulihok ang akuang mouse dari ka tropa ang Rostom. Sa ito mga katropa diha nga nagtanos ng programa, nag-share o nagpaabot usap sa ilang mga komento. Dahil salamat mga katropa. Dari natapos ang ito ang programa nga Bullseye ning adlaw nga Martes, Setyembre 8, 2026. Mo kini ang programa ng hatod sa makatabang aron mohimsog ang panglawas ug alang sa kayon sa tibuok pamilya. Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Men Enhancer. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa nga Marie Codino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programa nga Bullseye.
7: Assalamualaikum mga igsoon.

0: sulod sa prisuhan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Aruhan lawa. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhan ng ugre. Di ba exciting?
1: Supplement for men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kamping ni Jan Turbo.
1: Turbo, supplement for men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa. Plus Herbal Soap.
4: Nauna-oda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
8: Hi, Moni Laay Karol. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
8: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, barato na kaayo ni, oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulan ni, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, 29 anyos, nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na hal, higyo na tumalikayan, nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay.

0: problema. Liga sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

kagway hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati, galing!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. Kung mas maayong ka, umaon yan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan mo la.
4: Ano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape.

0: Steam, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta naka-turbo.
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa pagkakalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Ayan mga kamaling, welcome sa tuang pinakangilingig nga programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini mga kamaling ang kung ako ikaw. Live gikan diri sa studio mga kamaling, ako din si Maring Inday Erika diri gwapa diri mestay sa apan diri makopyansaan tungod kay mamunay og silingan. Aga taon-taon nga maring ha, ito sang makauban taon-taon nga ito ang mga ngilingig ng mga kaubanan diri ha. Kaya karoon mga oras sa Bangladesh pa sila. Live ta karoon makitaan mga igala, mga maring sa ito ang Facebook page. E search lang paliho mga maring ang XFM 107.1 Tagum. Anya ang ato ang programa sa mga higala ha. Bati sab ni sa uban ato nga mga sister station. Anya ato ang banggiton mga maring ato ang mga kaubanan nga mga XFM sa tibuok Mindanao. Alas 10:25 ng atong oras mga higala adlaw karon nga Martes. Thanks God it's a Martes. Setyembre 8, 2026. Kapaspas pa sa adlaw, muraga gahapon lang, muraga Augusto, nga 2031. Yakaroon kay Setyembre 8 naman di ay oy. Ay, muna giingon din ang mga higala nga kung sa imong gihuna-huna karon, buhatan na ng siyang. Buhatan na kay sa matag lihok sa orasan at sa bulawanon kaayo mga maring. Hindi na mabalik ang tanan, mabalik pa ituli. Balik pa ituli mga maring dili gid ang tawag aning higayon. Busa ko do na kay plano din ha nga nini mga oras sa isulti nimo nga dili kaniya. Mo explicar ka, explicar na siya mga higala. Aron nga dili kayo ka mariha di ka magmahay pag kay nalaban sa pasultihon nga nagbis tumoy ang pagmahay. Muna nga giingon diha mga maring sa mga lalaki nga namati karon. Ah, lili ana na inyong tumoy kay kana inyong tumoy na diha ang pagmahay. Mga higala ang atuang katropa okay taod-taod ha ato nang amo nang pabuhagay da kay niyo sa andam niyo mga request din ha kay si Master Inday tanini ga rehearse na sa ganina sa backstage na binat-binat sa siyahang tapay mga igala aron nga lami kayo mukanta sa mga nakilayain ng mga kanta. So ato ang hotline, ato ang text line mga igala, mga maring 0966-306-9569. Ang makitaan mo sa inyo ha mga nagko kayo ng mga TV screen. 0966-306-9569. Thank you guys sa kuang glasses today. Oh, thank you kaayo sa kuang glasses nga tag 120. Siyempre kini ako ang hair nako mga maring akong gipayo diri sa Kent barber shop. Sapid man oy. Ano makakauntag deal sa mano kay pilit-pilit mong good maring oy. Wala nga maraga, lami kayo ato ang hagod kaya ato ang tilao kay pilit-pilit nga tiyel sa mga manok ato ang nakaon ganun mga igala. Salamat sa paglamian nga pagluto di ay kang ato yung ipakitiring ginato mga igala. Kang Uncle Tuti Kitiring Services. Salamat kayo sa imuang pag-alagad ma Uncle Tuti Kitiring and Services. Ang Uncle Tuti Kitiring and Services nag-accept po ni sila ka mga suyop ta mga septic suyop tang. Kapag pang mga matang sa mga suyop ay lang to makadaot kay dili give me atol mo suyop mga maring. Oy Tia Daria asa bang kadapit tay mo taro kalod di ba oy? Si Tia Daria mga igala wala siya ron kay nagpila dito sa DRMC. Nagpila siya kay ipa-check up nang iya ha kay Muraga. Nakakuha na lang yaha. Uy, moraga, overdue naman siguro. Katrisi kabuhan naman kuno na. So, overdue na siya mga maring. Ay, kamang kalimot, ha? Nakamang tayo mga pagsuway sa kinabuhi. At least, imulan na siyang suwayan. Ayaw lang permenti, ha? Aron dili ka ma-stress. Ha? Luyos sa mga pagsuway, mga igala. Nari, ha? Amang produktong gihimo sa Yes to Health. Nga maghatag alibyo sa mga nagkireiya ng mga balatian. Iparis ni mga maring palihog ang Santon Vitamin C. Ag, syempre, mga higala, ang ito ang Santon Plus Plus Gold Herbal Capsule. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon isang cup nga nagkinaiya nga mga sangkap nga mga batakan nga mga mga gulay, mga lamas, mga prutas. Nga gihimo siya mga maring aron nga mo hatag alivyo sa mga balatian. Nya barisan magini mo ani ato ang ascorbic acid, sodium ascorbate, santan vitamin C nga dunay 500 mg per capsule. Pampalig-on sa immune system tungod kay pait karon. Pait kayo karon mga igala, so pait pud kaayo magkasakit. So dapat nga manghapin-hapin tadaan ha. Kaya lisod kaayo ang magkasakit mga maring. Kaya kung masakit ka, ay pait yung kayo. Ay, hi, good morning niya sa ito ang mga suki niya sa palingki.
1: Good morning!
0: Good morning kanyang hurot. Unta nga naman rin sa maayong nga pagkabutang. Asa man itong, di ba sabasa nga good morning diri ako eh? Ay, nawala lang itong good morning ni paribubong diri. Katuganing mo anak nga...
2: Good morning, boys and girls.
0: I love that tiyaw ka na ni ako ano yun, ni Paribubong.
3: Oh, tiyaw! Kalon
0: yung... Ay, bang, pakalon, lima bang. Ato ang text line, mga igala po din tawagan ha, sa mga gusto niyang makigalantugi sa tuang programa karon. Dari sa tuang programa nga. Hala, tawag mo sa tuang hotline 09663069569 09663069569. Okay, guys. Hoy, na-ibrika. Isa man yung, ako sa'yo, welcome mga igala. Kaya ako ang kaoban garo diri ang gikan pag gini gikan pag gini ng Bangladesh. O lalain mga igala, ang pinakangilingig sa Davao nga nakaroon din sa Tagom, gikagubtan po niya sa mga... Gikagubtan niya sa mga ipit ng mga batanon. O lalain, Master Inday Tanini!
4: Hello, hello, hello, hello, hello, bye, morning!
0: O, welcome ato mga suki.
4: Mga suking tigpanubay, ato mga katroma, mga katropa na ito ha? Mga... Ang sababay niyo gibuhat karo mga oransa, nagtakang nababudiya sa inyo ang mga nilungag para paniudo. Kung nagharos na ba mo kamungay?
0: Kung karon pa sila katakang ya, lupigan mo sila.
4: Lupigan mo na ako kaya nakatakang na jug ko. Uy, pinayo na ko ni Bim. Parang gusto
0: asay, ko sa inyo. Hinayo na lang, Bim. Ayaw ni Bim. Hinayo na. Hinayo, ikaw hinayo diha.
5: Asan ni? Ana, hello ah.
4: Hello, hello, hello.
0: Alas, tanawa naman sa ito ang Facebook Live, mga mare. Pakishare po ninyo, ay kanang sigitan auron niya, ishare po ninyo, ay. Dahil lagi kaaya mo ay kunot na ba mga pamitay?
4: Ayun yung mga pamitay nyo diyan, wala rabag yun na. Murag, wala kaayo. Kanang si tawa ka na, ibusin na lang kaayo.
0: Masulob po na kaaya.
4: Masulob po na kay Dagway. Ay, nako.
0: Kulang na sa tamoy-tamoy.
4: Ay, kagilong ka lang tamoy-tamoyan, oi.
0: Angon sa...
4: Kanang pamitay?
0: Ala, oi.
4: Kamot na doon si Mechiorong o kung kasi si Lota Estrada ko nga. Ang pamitay ato nila kung kuan ba ba kanang pwede ba nato tamoy-tamoy kay bigdian gina ko to sila do ha.
0: Wala to ang katong lumot nga stress na ang kapwa ka nang lumot nga stress.
4: Asa man?
0: Kuan ang kaayo dai dili na sa kanang gatay-tay na niya ang kuan.
4: Lain na kaayo ni ultimo ultimo pantat ni daw kaon.
0: Kapala ba kaan mga sapa nga tagsa na kaayo maigo sa baha? Gawas nga baga kay lumot gatay-tay na.
4: Lain na kaayo.
0: Oo, so dapat i-maintainer din niya mga maring at least malando na yung sa kasimana, doon na yung kaduha, katulo.
4: Oh, ayaw na yung pasagdi. Ayaw na yung pasagdi, ha?
0: Karoon nga, mas maamu mapagod ba mga maring ato ang mga beauty. Ay, kung kalimot, ayaw, ilisin na yung mga kapit yung malang sama kaitom sa yung kigol ang color.
4: Hoy! Dahil lagi na, ay, magkatawa si Ate Ibilin sa Basay, ana.
0: Kanang itom na kigol?
4: Kay si Ate Ibilin, eh, matod pa niya. Kami magiging na siya kanang, kuhan kanang shine and flawless. Pa magit siya.
0: No ba? Oo. Oh, tapos din siguro na may ibili. Tagaya siguro tag mga i-comment sa mga
4: screenshot diha. No, si Nathaniel Corrida. Ako dira morning mga barako dagko pa man. Padayon sa pag-uswag aba si Josephine Tinambunan sad.
0: Salamat kayo ha. Ah, mga maring ang Santon Gold Coffee Mix Alma una tama ulang dino na tama.
4: Di na pala kakabalo ng istorya. Natakdan na kani Bong Algabre ha.
0: Idol din na wam na.
4: Okay na. Alam ba si Mechiorong ba? Apil-apilo na sa tanang inyong pamitay ha. Mechiorong, bantala yung kakabigto yan. Kala pamitay ni mga Mechiorong, lukuton dyan ako na.
0: I'm sure mo rin na nagpamitay sa tabo. Kanaka din pabo nga laki.
4: Lagi, oh. Kung
0: tag-asag pamitay, ang pamitay din sa akin, ang bata sa sila ok.
4: Grabe ka, nasuro ko din si Rinaya, kung pa lang kanaya, kanang hagabol pa kayo na yan.
0: Kasi, mamupo na ito itong nag-agihan ganina.
4: Oy, nato.
0: Itong ipalitan sa atil sa manok.
4: Atil sa manok nga.
0: Kung ano si guwapa din sa palingkis tagom, oy, daghan kay guwapa diha ba?
4: Mga pasok kayo sa asay. Yes, pasal kay sa asay ni Paringlar.
0: Kinsi ang asay, uy.
4: Kinsi ang asay ni Paringlar niya,
0: ay. Kinsi ang asay.
4: Oo.
0: Ano kay Kinsi naman to siya. Pasok na siya. Wala sa kadag form ganina. Kaya kung nakadapa, apirmahan na yun to sa mga kuan scholar.
4: Yes.
0: Arturo Edgilia, good morning mga maring sabi niya, kanang heater kay Eureka. Eureka, kuyawa o attire oy sabay sa init sa panahon. Ay, wasa pa bandi ay?
4: Wasa pa bandi, may lain pa. Ano ba si magandang umaga, katropa, mga beauty, just tago. Yes. Bless Tuesday, salamat. Ganda ng damit ni maring Eureka. Pwede pahiram, aba.
0: Ayaw, oy, kay mag-orba na ako ng giukay. Sabi ay. O pa na ko labi ni kay nimaho pa kanina yung kay Ukay.
4: Nimaho pa kan na nimaho pa ning nimaho pa pulmarin.
0: Yes.
4: Pulmarin bala pulmarin.
0: Ah pulmarin. Ah pulmarin man.
4: Ah oh, dapat naman dai. Oh.
0: Ka naman siya oi.
4: Sorry po.
0: Lang pakita ay sila lagilas master kan tayo sila nya. Eh, kung ano po, itimbaya po si Daria, kung nagpila mo na si Daria ron sa DRMC.
4: Sa Leon, nagpansin sa akap ba ito?
0: Ah, sa ayakap.
4: Ayakap, namin ito.
0: Ipayakap
4: niya. Ipayakap niya yung puso niya. Ipakumot na, magpakumot na siya yung puso.
0: Oh, ba, inuman na mo kung nang ganang gamot sa kamunggay, Daria, ano na, ipakumot.
4: Ano niya, huwag nana niya?
0: Ayun, ma. Sa kasi inuman niya, nagagilan siya mapunitan.
4: Ulo, hindi naman na, madalaw.
0: Built-in man eh.
4: Oh, check. Be, tagay ko ba dami?
0: Tagay.
4: Request ni SM.
0: Yes, kinikontahan mga maring. Ato di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aringas, mas malami ang isip.
4: Santon Vitamin C.

0: sa Santan Plus Coffee Mix, pakusga ang imong cognitive functions sa imong utok kay dalit na may kamakalimot. Inumay ka na mga maring adlog, Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga.
1: Siyempre, mga glutathione, collagen.
0: Ang gold, mag-good to see.
1: Santan
0: Plus Coffee Mix.
1: Ang Santan Plus Coffee Mix, sa mga kining, tapos kaning soya beans.
0: Oo, dito lang sunis dahil.
1: Dito lang sunis niya, malunggay powder, ano, ang gana kanindot na kay nindot kaya siya kay ano man nga nang pakusgod ang imo hanga memory ba
0: sakto
1: ay si Ate Belina siya sa logo pa lagi ni Maring Erica, nice.
0: Ay, salama,
1: here,
0: thank you.
1: That's amazing, salamin, may nanalo na
0: aba gag hoy live ta karon nga maring madungog sab diri sa XFM
1: General Sider City
0: of sab siyempre diri sa XFM San Francisco Agustan del Sol.
1: Okay, XFM diri sa May Bukidnon.
0: Og sa XFM Matin City.
1: Og sa XFM diya sa Pagadian. Ay, that's si Stanley doon niya siya ang amigo,
0: yes,
1: no?
0: Yes, taga ay ko niya ako andi ka nang don't ever go ni Eddie Peregrina.
1: Aba, musokol gini ay,
0: ikatano ko ni mo o ka nang kuan.
1: Victor Cahoy.
0: Victor Cahoy, so taga-abot ka ka nang
1: Eddie Peregrina.
0: Eddie Peregrina.
1: Yes, kaya ganaan si Dato' Jerry, ganaan ba kay Anna?
0: Si Dato' Jerry?
1: Request na siya, glad me Lord.
0: Aba, don't ever go ni Eddie Peregrina. Wapa lagi now si Maring Erica, nice hair, plus amazing sala. Hoy, lami na si Kuwan, si Ibilin, kuwan ko aron si Kuwan Ibilin.
1: Talo-taloan ko kanya.
0: Talo-taloan ko ni Ma'am Ibilin. Salamat na Ma'am Ibilin. Mas wapa gini si Ma'am Ibilin kay ganyan nila si Ma'am Ibilin, no? Pero
1: ang kuwan, kakabat siya nito siya ang bayan.
0: Ay, mama di ay.
1: Ganahan ba di siya, ganahan kuwan.
0: Jack Jill, hello. Shout out kay Jonathan Limo. Salamat mo. Amo, salamat.
1: Salamat kay kuparin ako dyan. Salamat.
0: Oo. Wala lagi si Daria.
1: Nagpa-pops me.
0: Abe,

0: Thank you.
1: Okay, sana human yun.
0: Sabi ko kay ni kini katama nga igala to kana to sa turbo. Kon di na kay gahi nang imo papalaban sa kapsula nga puha kini ha.
1: Turbo Mail in Answer.
0: Mapalit na sa mga parmasay butika nga dolnis mo sa inyo mga lugar.
1: Correct.
0: Ay di mo ato sa layo ka eh.
1: Mabakal ya mo kiro. Mabakal mo ni rap-rap niya. Wala na po sa inyo ang Gcash. Ay nag-post big Gcash gapan na ay rap-rap. Ay si Char-Char niya. Bisa na ay mo donar. Ay post niya tama. Ana wala man na botang na nasudar to Gcash gapon.
0: Ay, kay, balance ako kapuinto naman.
1: Kapuinto naman gapon, wala gapon.
0: Ay, hindi na sila ay.
1: Wala na mo kayo ay, ginakwa lang yun mo. Bebe ka.
0: Consume it all. Ay, kanta mga igala, very high quality.

0: tandog ning kasing-kasing ni Ma'am Evelyn kay atong kantal mga tandog ning kasing-kasing may gala. Mo na ni request ya o ganang shakol na po daw aron nga murag ganang alegre kuno kaayo.
1: Oh, ba, grabe kay ko man eh. Chaychayan mi sana sa jinsan.
0: Oh, ka
1: shakol ya ha.
0: Sa man biray ko na Pixman dia.
1: Pixman abi,
0: may Pixman dia master.
1: Ikaw ka ta.
0: Pixman, ikaw ka ta. Kay Pixman man siya.
1: Sige, Pixman be.
0: Aron nga ang atong kanta kuno kay makasulubon kuno kaayo. So, dire na
1: sa Pixman. Gikas bi ang gikas ibi plasta ng gikas niya kay para kwan ba si Deng.
0: Panggas.
1: Ah, meron nating panggas ani.
0: Thanks. Backward please. Ano na ang request sa mga taga Jansan?
1: From Jalanog. From Jalanog to na Philippines.
0: Yeah. Yes.
1: Check.

0: Grabe, gay. Imagine yung kikuhaan gini mo, ha? Makailak man taan ang mga kanta ninyo, B. Request na ng kanta nga siya ko lang. Ikaw ba si Rap Rap? Salamat, eh, mga Rap. Thank you guys sa mga paglili di Rap, ha? Kisa pa yung nga diri, ha?
1: Ay, si Toto Richard Ferrari.
0: Ay, katanaw pa siya, ay.
1: Ay, kwando-kwando mo lang ni Josipin natin ang bunan.
0: Master, ihipos ang sand and gravel, Master. Basta batuhon ka din, ha? Ang sila?
1: Aba, ay, sige lang, ha? Okay na Rap, okay na Rap, ha?
0: Salamat ka rin mo ni Rap sa mga paglili Rap, ha?
1: Ay, katahan yung kwando-kwando ni...
0: Kwando-kwando? Kwando-kwando,
1: be. Ay, bebe, teka, Josipin natin ang bunan, no?
0: Be. Sa kaluod na sa Sipina na ba dayon? Kaluod
1: na yun. Mabuhin po sa may pikas pa na ni. Pikas pamitay.
0: Kwando-kwando. Kasi may kanta na naman. Kwando-kwando.
1: Tommy Jones Boy Calum.
0: Ah, si Tommy Jones Boy. Si... Kwando, si May Tommy. Kwando-kwando.
1: Si May Tommy.
0: Doon na tayo yung... Jugit siguro ni?
1: Kasi ba na?
0: Hello, ha?
2: Hello?
0: Yes, kasi si palihog.
1: Alvin Gok na.
0: Uy! Makanta ka, Wing!
1: Sing, Wing!
2: Hindi ko mong kanta eh. May nang ako, break it sa kusong.
1: Masa man!
0: Masa'y mong kanta?
2: I'll be there, Martin Rivera. Hindi ka mong kanta, Erika.
0: I'll be there. Sige, I'll be there, ha? Kumusta man ang mga taga-Iligan today?
2: Martin Rivera na kanta.
0: Magani, no? Martin Rivera. Kumusta ang mga taga-Iligan, Wing?
2: Okay, ha? Hindi kayo.
0: Init kayo.
1: Sige lang, Wing.
0: Salamat kayo, Wing, ha? Sige lang, Wing. Kay Tao-Tao, Wing. Mauwa na lang yung lugar, Wing. Mauwa na lang. Igang. Igang po na sa Iligan. Sige, go. Birahe, Master. Ang ibang pando-pando.
1: So, ikaw magkanta na? O ako? Ikaw lang na siguro kayo. Ikaw lang, ha?
0: Yan na. Hello, ha? Hello.

0: marami naman kang ayaw.
1: Oh, ay, na, grabe.
0: At anyway, mga higa natong oras, alas 10:04 na sa buntag, ay maghawas sa mga pabalik at ito ang live drama sa Tuan Tulabanon.
1: Kung ako ikaw.
2: Marika, ikaw mag-ambohake. Gimangaw na ta. Okay?
3: Okay. In us, this day, our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
2: Oy, idudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o gawder?
3: Gampo, today ka.
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako po ang panglawal, matatap na lang pala. Ako ibato na pagpanakit sa akong pagkogo. Ako na ito, sa halpag yun. Nakabato po yung pumulito. Ito nga, nakabingog ko na. Radyo na yung pagkogo. Ako ito makinaan na akong lila. Ito ni Palito, akong gitisingan. Akong gininto, nakaharap yung buwat ng staff. Ako na bantawa na nawala naman yung pagkakit sa akong pagkogo. Lipong-lipo, maging salamat sa akong pagkogo. Mga paruha o ibato sa ako. Itinginin nyo ng akong pagkogo. Basin paruha na ako, baangay sa bani. Ako daw ang sige na panglawal. Ang pagkogo user, patap.
5: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Mozart. 3 years na po nagtundang, inumok kape, kaya pinagsak ako insomnia. Hindi ko katulog, deny

0: ko sa hubay, be.
1: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Tomo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukad sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: taho
1: na irundab ta atong ato ang mga kalihukan gani adto nga kanang mingaw kayo
0: anak ka ba grabe grabe naman ni oy kayo as in lahi ra gyud
1: lahi ra kayo nga maling basta anyway ang atong oras mga higala 9 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag na mati gyapon ka sa pinakadili nga programa sa radyo kini ang
0: kung ako ikaw
1: ang ini mga oras sa mga maling na sa mga kamot ang ato ang suwat tapila pan sa dipa to sa pagilukan ng maayo ato ang mga viewers today
0: be
1: sige basahon sa nato ni mga nabili ng mga mensahe din niya nga hatod ka nato mga maring kini ato ang mga mensahe hatod gihapon ka nato ni sa mga maring ha hatod ka nato mga igala ang mga mensahe gabagabaga diri sa produkto ang gihimo sa Yes to Health naguna mga maring ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay sa init sa panahon karon taas kaayo ang risgo sa mga taas kana mga taas ang mga blood pressure level.
0: Wow, alam mo sa pad, alam mo mo kuan ay blaron din ka
1: sakto. Ganina gani butak sayo pa gi. Duha na mo kabuki pang high blood ha.
0: Dai mga inana no.
1: Oh, so dapat gyud mag-inom gyud permanente on Santon Plus Gold.
0: Yes.
1: So
0: dili ba kay dela to kay mga kwanta na ang doktor baka sapi.
1: Yes. Ngayon yung doktor nga to, maragi niya ka ng mga sintetik na mga tambal nga. Baka dapat pinasa to ang mga kidney.
0: Kana, ayaw gin mo kumpiyansa.
1: Sa to ang mga atay, o sa to ang atay-atay.
0: Atay o batikolon.
1: Yes. Ayaw sa aba ako ang ngalan doon, pa-shoutout ko ni Daniel Batiansila, na busy naghimo o one bugger cement mixer.
0: Aba?
1: Diri sa bingkungan ang nagpadala si, aba, padalagin ha? Maradyo parcel ha?
0: Maradyo parcel.
1: Nagpadala si alias 123 o pa-shoutout po ko kang Busing Tulido nga nagturno karon. Sige be, pamatod e ko nun yung mga maring doon naman yung namati ron be, tawag ko nun sa ito ang hotline number balikan gyud tikag pantay
0: sa daw
1: basa tara dito
0: Ayan si Nebilin dito.
1: Sige. Tawag naman sa ito ang hotline 0966-306-9569. O kung kuna itibayan na yung pinaka-stopping ako, amigo mga polis din yan sa may Santo Tomas.
0: Tadadang.
1: Si polis Sir Bong, kung sige ito yung ranggo ni Kuan, ni Kalamba, nakalimot na po ko. Si Sir Kalamba din yan sa may Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, good morning, sir. Salamat sa pagtanaw, sir.
0: Thank you, sir.
1: Si Sir Kalamba. Oy, ganang. Lugay kami yun, wala magkita. Yan, master. Inday tanini, wala lagi ka nag-tubeless. Ang sanay tawag ka na
0: dito ay? Sobra ka ay.
1: Sobra pa ng tubeless na.
0: Bugnon, makikayo kayo diri.
1: Oo. Kung ano yun, kita na gyan ang atay, ano mo? Pita mga...
0: Ito na nga, pagkapagaan eh.
1: Atay ba na? Or, saan ba na? Wala, libro.
0: Libro. Lain naman ni siya, eh.
1: Lain ba libro. Ay... Sige be, tawag ko na ko mo mga maring ha. Kaya kanaya ito ang mga listeners sa karoon nga mga mga kuwana. Kanang mga uhopas kamil mga maring. Kanang ang ilang libro, gulak, gilok na kaayo.
0: Gilok na kaayo na kaayo. Grabe na kaayo.
1: Ang ilang mga bala nga ito sa abroad.
0: Oo.
1: Mwanti na lang yung tao na kuwan. Kanang lili sa cellphone.
0: Dapat baga ang inyong kuwan niya, inyong screen protector.
1: Kay inagtilap.
0: Sao na lang.
1: Basta ako rin yan, andila ha? Ay, si Makubaya in tawon.
0: Ayaw din mo kumpiyansa niya.

0: si kuan si Marlo kay di manila portia di Andila.
1: Ah, ayan na si Marlo kay ananda na si Marlo ana. Sige.
0: Ay nako mga igala. Oy, ato din sulutan kadali mga maring ha. Sulutan tani kadali kining atuang panglawas importante juga ay healthy ta perimente. Bahala ko tay kwarta kanat nanad naman ta ana. Pero dapat healthy ta.
1: Anang imong langmas ba kanang dili gani ka ba yes. Yung sakit?
0: Anang kanang unsay magud kanang gani maka feel kanang bugat kay imong lawas da kanang dili na sa normal day.
1: Hoy kanang abaga jud.

0: Ganun ka. Ganun ka, Dre, Mardi.
1: Nga naman ka, tanaman ka. Nga naman ka, sabahin na mo.
0: Apan, Mardi, sultiyan ka. Nalipat ko. Ragay mo nga, cellphone niya ko sugayo.
1: Ah, mula to. Kanusama ko ni mo pangulitawhan, aron na sultot akang formal.
0: Mardi, kabalo ka. Si Linlin ang ako ang gusto, Mardi.
1: Kinahang ka itong Linlin nga. Mura man ito ka ng buhok ni BP.
0: Sulti ang tanyugas din noon, Mardi.
1: Nagpaara ba ito?
0: Ayoko ka. Dili ko ganahan ang sama ni mo dahil. Kay bata pa kay ka.
1: Mula ito, dili man naig sa payan ng edad. Kaya nga no, nga no lang man kaon nun lagi na mga udlot sa alugbati o mga kuwan udlot na yung ginakaon, B.
0: Udlot man ito ni mga kaon. Bagay na sultihan na ka. Bata pa kay ka. You're so young and I'm very old.
1: Si bata, mga kabaho naman akong higugma. Kabaho naman gani ko nga matudlo sa kung kinsa akong higugma niya.
0: Nalagos ang 45 na kong idalog nga asunod ba bulan maghimo na kong 45.
1: Mula to. Kano saan ni mo ma-realize nga dili na eksa pa yan ang edad sa gugma. Ganit na nasa madultihon nga old karabaw eat young grass.
2: Ayaw ko ma.
0: Dili ko ana. Dili ko old karabaw eat young grass. Kaya ikaw, usaka ka young vines kung I'm old tree. Sultihan ta ka sa tinuod.
1: Pasabot ato.
0: Baka ka balo ato. Ang bata ka bagon. Mukat-kat. Sa tigulang akahoy.
1: Onya, dili balay ko ni mo aswaton kung ako ang bata nga bagon aron nga musaka ko diyan kanimo imo babantaga ako
0: guigo
1: mulato li sulisuron man ko ni mo oy
0: Mardi
1: lain lagi kay ka mulato ay
0: Mardi sultiyan taga silinlin akong gusto Mardi kay putik pa ani tato ganahan kong mga inana nga mga babae
1: ako ah ha
0: Mardi sultiyan unang una Mardi
1: ilaguman ka ani nga ginusnusan ako ni clear skin
0: Mardi. Sabi na mo, Marte, Marte.
1: Mula ito ba?
0: Isa ba yun? Malo ka, maglisod ko.
1: Nagigoos ka.
0: Maglisod ko na yun muna yung Marte kay. Bumukay ka, wakagamot isa ka doon pa.
1: Legal aid. Legal aid sa mga ko. 23 naman ako ang edad.
0: Pero ka na naman yung kasagawa nga.
1: Sige
0: na. Daghan mga ayaw ba? Pwede naman pong algabre. Pareha mong katasan to.
1: Niko. Niko kahit
0: isa ko ito. Kasi ko si Tuti. Nagkakayo
1: mo nga. Ano ko, anak, ipakanan na kong sa manok.
0: Si Ralph! Ayoko ka na, ha? Ah.
1: Samot na si Ralph kay magmasahe, lapinuban na ikapon.
0: Kamalong ka, sultihan takas din doon. Hinanay mo ganyan siya.
1: Mula to.
0: Oo. Oh.
1: Kung di na manggalay ko ni Mahigugmaon, mas may na makabaw ko. Gapan ka na ako, di.
0: Guwapa ka.
1: Tanawa na, tanawa.
0: Guwapa ka, De Margie. Apan, sultihan takas din doon. Kaya naman kung imuhang, bata pa kay ka, dapat daghan pa kay kang mapilian nga mga kining gitawag na itong mga bagay ni mga lalaki.
1: O saan mo na mga bata nun na makay mao? Di kay mao.
0: Bisaya na ganirong graming pagyog ka.
1: Di kay mao, mga bata nun. E sige lang, kalami rin hibaw alam ng mga bata nun, di kay walang buhi pamilya. Ikaw ako na gusto mula ito. Mula ito ba?
0: Mardi.
1: Mula ito.
0: Mardi. Ayaw, Mardi. Ayaw, ganito yung pa, Mardi.
1: Mula ito.
0: Mardi.
1: Sige na ba?
0: Wala ka ako.

0: nabuang man ka ng latong at iguwang naman na?
1: Ba mo kasabot sa season sa ko kasing-kasing, day.
0: Taka kayo niya ko, si rap-rap mo ka na si rap-rap ba?
1: Ang dili ko anong rap-rap. Kasi ko nagtambay sa bilyaran.
0: Ang sabi mo gusto niya ay? Ha?

0: lagi mahal na ko si Mulato.
1: Di mo bagay ni Mulato. Daghang kay mga lalaki nga si Mulato man.
0: Wala ko ila ay makitang laki nga pwede na ko higugmaon. Si Mulato lang.
1: Kaya dahi, di ka na.
0: Nilagi ko.
1: Ano? Ano nga naman yung ka ng Mulato?
0: Ningo naman si Mulato nga. Guwapa ko no ko apan nganong di ko niya mahigugma.
1: Gabe naman na dahil guwapa mang yuga. Ako kani guwapa gani pugo pero mas guwapa pagay ko ni mo gamay. Ako alang ba nga? Ano man diya ame yuga? Ha?
0: Maninoon makaday.
1: Ay pagad. Si sirap labi na to sirap rap. Kala mo na sirap rap nang uyab ni mo na wala ni mo nagi kwan yuga entertain.
0: Dai.
1: Nana sirap rap po. Rap.
0: Sirap rap na.
1: Ah, sirap rap. Rap. Good morning, boys and girls.
2: Ayaw ko ba?
1: Rap, kapistorya rap mo kayo mo. Pasis ako, rap, ha?
0: Ano naman ka diri?
1: Ako, Mardi, Bisargao. Huwag ka nang utana, sultihan ko ta ka, day. Kanyang turo ko na igugmani mo, day. Good morning, boys and girls.
2: Ayaw ko ba?
0: Kaya ni mong tukngan akong pagmahal? Ngadto kang Mulato?
1: Sis, di na maangay na pangutana, pinin mo na. Good morning, boys and girls.
0: Samo ka, oy. Wacho ko ilang yugmaon. Magmahal mang galing ko. Kang Mulato na dyan ko.
1: Wala ko kabalong anong bati ko ginaanin sa kalalaki nga mas magulang pala ko. Siguro mga maring na ako'y nakita sa mga kanang mga parehan ng mga magulang pala kong edad mga maring. Wala ko nakita sa mga bata ko. Kabalong mo mga maring, naglibog ko kay bisag asa ko mo adto. Dakakig manguyab na ko. Apan wala diyong ko'y amor aning mga kanyang mga bataon. Kaya pare-pare na kong edad ba? Puto ko nga, nag-istorya na yung minsan kong amahan nga si Papa Sidoy. Nagigan na siya nagwanag uma. Gitabagan ko niya, huwag ina yung mga pakita po.

0: gipatawag ko ni mo, pa.
1: Gipatawag ko ikaw, Mardi, tungod kay. Ni paniog na sa tuwang barangay nga higugma ko kag mas ilaran pa nimo. Unsa kini ka tinuod, Mardi?
0: Tinuod na tay.
1: Nagkabawa ba ka rin mulato? Kalaban ako na kanya itong tansanay. Maot kini batasan. Pero nung nigugma ka na, Mardi.
0: Tay, di rin ako ma-explain ako ang dugma nga ito kang mulato.
1: Basigya kang gilumay.
0: Ako niya lumaya, tay.
1: Malibog ko ni mo, Mardi. Kadaghag mga batanon na nga kalibil ni mo. Ngayon, di ka madyo ka si daran nga. Halos mo magkami-kami rin ang idara. Basig pahimus lang ang imong pagbabaya ng usa ka lalaking walang gugma ni mo. Ha?
2: Good morning, boys and girls.
3: Ayaw ka ba?
0: Atang siya akong gimahal, tay.
1: Baharan ko ikaw. Kung dilim o sab ko na yung magbati nga ito kang mulato, eh, magatilaw ka na ko.
0: Tay,

0: soal kemarinnya. Ngano, di magisulma ka uyon sa may kugmakumas magulang na ako. Wani lagi huna-huna sa kasing-kasing-kasing. Tama. Doon ako'y nahuna-hunaan. Ako na lang kang agnihon simula itong mamadus bahay. O niya, ako siya inglun nga. Hala, kalinta na lang akong gugmangadun niya. Ang importante nga, makaatos sa bahay. Aro niya, iyang kay mamat ako ang papa. Ngano'ng karo pa mo ko nakahuna-hunaan eh? Sige, buhaton ako ni.
1: So? Gipit ako si ibong amahan.
0: Muna'y ingon ni Papa nga, magkapabata mo kuno mo ka ni Antonia. Kanang gusto ko nung kaniya nga makita kanya sa pag-usabgay. Dugay na ko nung wala magkita. Mula to, at sa bahay niya, manalang ka na ako para nga kuan ka nagkabayag iro sa bahay.
1: Ganun mo nga, amahan, Mardy. Doon kami nag-uba na lang sa Sumil.
0: Sa Sumil?
1: So Sumil ka na nga, kuan ba ka na nga, mga laging-laging sauna?
0: Diri sa kuan, sa Caraga?
1: Diyan sa Caraga. Doon kami nag-uba na mga mahal.
0: Sa Pickup?
1: Sa, yes, indeed. Nabot may nag-uba na dito sa Mati City. Pagka kami nag mga transaksyones, pero, mo man yung kahan ay imuhang ingon si mga mahal.
0: Ano sige na, kalinti na lang to akong gugmadyan mo, dili man dyan ka.
1: Kita
0: ka makubos.
1: Sige, ito lang ko na yung mga mahal, ito lang ko.
0: Sige ha, pabuton ta ka sigawa sa balay, alam nga, dili ka maalaan sa kumpapang kawatan.
1: Sige. Ha? Okay, sige.
0: Mula to, ha?
1: Okay, sige.
0: Kalaming gakso ni mula to, eh. Sabot ko na akong gugman niya. Ay, just percento.

0: Oh, okay. Tumagpo ni mo.
1: Wala ka tawag kay nana makasakong kilid.
0: Ako lang gilang tulang taw ni Mardi ato ang mga magikan diri sa tong balkon eh, makita man ako kung mga pananol sunahan nga sinaw man dahon tinggas ang bunga. Kay nindot ako mga pagpananom. Pero gisapon ko parabutaga kay ako mga manok panabong. Gibangdong mo yung uban.
1: Ay, doon na kay bisitas ba? Kuan ba? Ganina na na si kuan paabot niya sa kuan. Gawas, wala saan ako pasudla.
0: Kinsa man na?
1: Karong gawin. Abi karong gawin. Abers portahan tay.
0: Ako abi ang portahan, be. Uy. Mula to my friend!
2: Parang si Doy. Kumusta?
0: Aray, dayon, dayon, dayon. Dayon, dayon, dayon.
2: Salamat kay parang si Doy.
0: Kumusta ka na?
1: Kini ang panahon nga nakaanig siya sa bahay. Atay, nianhin mo gina siya diri akay ka nang...
0: Giimbitar mo ko lang ano mo, pare. Giimbitar? Oo. Oh. Ginundom nga giimbitar ko ikaw.
2: May ingon si mong anak.
0: Kaya kung giimbitar pa ko pa ikaw, nag-andam na ko diri sa ito, na-andam na itong ilim nun nga kinibahali na. Pero wak man, subot pa sabot, wala ko ikaw imbitaran mula ito. Basig modus ni.
2: Usak ka ni Mardi.
0: Ganoy mo kong ginala dali nga wala rin gibitar sa mga mahan na!
1: Tatay... Kanang...
0: Ha! What's in anggo ka mga bata, Mardi? Ka magkatingaw? O sa ibot pasabot, ano yung mula to? Ganong ni Anigas Bay? Nilabtan niya mo niya kong anak?
2: Isa lang kong sulit si Masidoy. Huwag ko na ilabtan mong anak.
0: O gwa, pamatod ikon o.
2: Sulti ang trastinaw. Ang hirap kasi sa'yo.
0: Kung ikaw lang aking maging, maging binan ko,
2: mag-aalaga na lang ako ng aso.
0: Huwag kay batasan. Nakasa kong panibahay, may ganang kaging alang kayo mga Espanolte.
2: Espanolte? Isang pa, di ba kung walang bahay sa Laping?
1: Atay, ang ganang ipasakitan man mo simula to.
0: Mardi!
1: Gimahal ba yan ako na?
0: Utro sa ba? Ayaw singgahe ang akuha ng anak.
2: Wasinangga ng mga anak!
0: Oy.
2: Sultihan ka, Mardi.
0: Mardi. Paminaw, kaya sultihan ka niya.
2: Dili ko angay ni mo.
1: Malato.
0: Dili ko angay ni mo kay usak. Nalang ko sa idaran ako. Ikaw ba tanon pa?
1: Malato, gigugma ko ikaw.
0: May magpariyata lang eh. Mardi, di ba gina ko ikaw ka angay may gugmang tiguang?
1: Apantay.
2: Dili mo tiguang, si Doy.
1: Apantay, mahal na ko si Mulato.
0: Libo ka ni kalakihan eh. Imahal ni mo ni siya. Amahan ko ni mo. Di ko gusto masakitan ka. Mulato, my friend. Gusto pa na istoryahan eh.
2: Sidi.
0: Sultiyate ka, Sidi!
2: O, tinood ka na. Igugmakin ni mong anak na ko. Apan, sa ato pagaling lalay. Sa ato pagka-amigo. Di na kong kaya. Di kaya na kong kaya na yung dirjiro ni mga anak.
0: Kung mao ka na. Nihimog pati mo mga kong anak arang amada ka nilis bay. Bigat lang kang klase pagkabay natin. Ngano'n ang buhat din mo ni?
1: Mahal na ko si Mulato.
2: Si Day.
1: Kung pusla mga dili ko maapo ni Mulato. Kung di ko maimang Mulato, dili ikaw maako.
2: Bango mo.
0: Sige, Mardi. Sige, Mardi. Balik ni Mardi. Balik.
2: Bango ka muna, yas. Clips to lipo. Takap.
0: Pare, nasipiad ka ako na. Ay, na si Mardi.
2: Bukot ito, bukot ito, mga igala.
3: Mga maring, mauna ko problema karon eh kung makusaw sa kaidaran nga si Mulato. Usawa mo na ko din nga mamadyog amor ng mga batanon. Gabi sa usawa na ko nga balansi. Bisa nung nagunahuna yun. Taka kay mga gwapo nga mga parehas na kong edad. Apan, wala yung batian paghigugma. Kurap dito yung kong Mulato yun mga maring. Sabi kong buhato na rin, dapat pag may chance ani nga mak-akon si Mulato. Kaya karoon, wapang maging chance, wapang ito siya uyawa, wapang tayo siya yung kabilingas kinabuhi. Maloy na kunin mula ito, maghinuktok niya sa mga, lalong sa aning, kunin mansanitas, mag-inusara. Kung ako muntay ang mauya, pakuto siyang, nahin mo alaga niya. Tamaki ko rin niyo, maluoy mo. Di nila ng kutob. Inyo ang suwat magtatampo. Mardi.

0: ang katropa, mga tang swatampo ni Margie, no? So, ano yung mga inala nga mga sitwasyon? Nagyong mga babae, yun, maring nang ganang niliganag, mga batanon, maring. Gani, dagan ko mga kaila. So, I'm sure ikaw, dagan po kagkailan, yes, no?
1: Daghan ko.
0: Di ba sa, no? Kita man na ni mo nga, uban. Ma bata pa kayo, nagawiyap na mga kwartahan nga tigulang, ano, pero kanilibo ko ay gumagad siguro yung kamar. Di ka, di ba yung kwartahan si Kwan?
1: Di ba yung kwartahan si
0: Mulato?
1: Si Mulato?
0: Oh.
1: So, buta sa bulat, wala po niya sa gilumay sa bulat po.
0: Wala, giabong guys siya.
1: Giabong man siya, no?
0: Giabong siya.
1: Pero gumagad siguro niya, ha? Pero doon na ko yung mga na-experience, ano, no?
0: Nakuan po ka ganang
1: ikuan,
0: ligi.
1: Wala ko makuan ka ng, ang bata na nakuan sa kuwa. Kanang kuan ba kanang di man siya masugot ang gilikanan nga ang yahang anak eskwela pa man o nya naigugman sa kanang white trabaho anang white trabaho pero kanang dili kanang stable ba o nya kay naigugman man gigi naningwa gid ang ginikanan nga mabuwag gid sila gito sa lugar nga layo gi pa eskwela gipalayo ito sa
0: palayo sa lalaki.
1: Oh yes nya. So sa primero ang babae gimingaw maayo kay nakuha lang po niya ang pagkababae.
0: Mao ba
1: yatag naman po niya ang pagkababae. So yeah, ay
0: surrender ng bataan, yes. Bataan niya, okay?
1: Niya, wala po na piha ang kining ginikanan sa babae kay wala po sa ebidensya kay may manag ka ng lansang kay makitang inibtanan.
0: Oh, magani, mag-yon.
1: So, ayaw, baliba na po na babae nga wala lagi ko ng hilabti. Pero gihilabtan, good way. So, mo ito nga, karon successful ba sa kinabuhi ang bata kay nakahuman mo sa kurso?
0: Oo, oh, gagitabangan sa,
1: yes.
0: Katong sa iyang, kwan, iyang banang idaran.
1: Dili wala gusto siya. Wala
0: siya nagtayo na to.
1: Wala sa madayon. Dili kay gusto sa ginikanan nga. Dili kay lagi mahitabo nga.
0: Sa speak poll na. Sa speak poll.
1: Successful siya sa iyang career.
0: At successful siya.
1: Dili mo siya karoon nga kanang office and workers.
0: Ay, wala siya natong bukid. Wala siya natong bukid.
1: Wala siya sa bukid.
0: Wala siya natong bukid.
1: Naraman sa patag. Office and workers siya.
0: Ah, kaya ba na lang naman sa bukid, good?
1: Sa bukid? Nananam kamuti siguro. So, depende rin na siya. Kay, unsahin po kung ala, kung imo dyan ang pasulabihong gini mong gugmano, kanang wadzay kapainan ang tanan ay. Wadzay kapainan, kaya ang kanang gugma, patakara ginagpitik. Ang kasing-kasing mang good master, wala na siya mata.
0: Wala
1: nga. O, may gugma ka sa kanagaling hamantik, di kita makayon naman kasing-kasing, ay, hamantik ba na yun yan?
0: Kaya,
1: di ba sa kita nga, hulumantik na yung igugma?
0: Correct.
1: O, dapat yun nga, kanang, gamito na ito ang kasing-kasing, pero ito po ang pailalong po na itong utok sa dato gamay. Ay, abin ni mo no, kaya saramta mo agyan yung kalibutan na ni, at least man makatila po taglami nga kinabuhi. Oy.
0: Correct, sakto.
1: Hindi kay ka nang konsumo na pati sa ito ang bana.
0: Oh. Ay, naalang ang mga factor, oy.
1: Gani si SM Inday Marie, katanaw siya, ano siya nga regards po sa mga bukton.
0: Aba,
1: ano yung mga orasa, nga galili si, oh, good morning kang SM Inday Marie.
0: Hello, hello, ano mo niya SM?
1: Hindi pa siya mga, kuan niya, mga katropa din na sa XFM Bukid noon, nag-una diha mga maring, ilang mga nagko kay mga kargada nga mga kuan. Mga kaobanan, na diyan si Jonathan Lizuriano.
0: Namorang si Manny Pinyol.
1: Yes.
0: Napadon si Boy Whiteside Wall, diyan si Michael Whiteside Wall Ricabo.
1: Napadon diyan si Kwan, ang sakto pamarugsab. Ang tawag ka ni Jirik Rabal ni sa kinabuhi ni
0: Kiana.
1: Ni Kiana. O nilain si Chow Pautayaw.
0: Nga, di basta-basta nung bisagan. Mga kanang cute kay mata.
1: Yes.
0: Kanya mukha na rin siya ang kanang kay kumukha na ninyo ang gawa ni Jao Pagotayo. Kanang kay kumukha na niya magkumukha na siyang pizza kaya murag logo sa Under Armour. kay sa kwarto yang mesti sa tubangan para logo sa Under Armour.
1: Lagi tamak-tamakan ng pizza.
0: Ana.
1: Good morning yung Rodina labi pa kang kisa pa lang kang Dave Hineralaw.
0: Ana.
1: Ato ang mga uban pa kasi kayo si Hanilo Tabios. Si Rustom Villafranca.
0: Aha.
1: O kinsa pa lang ato mga kaubanan nina mga marin sa Tibok Persa sa XFM Bukidnon.
0: Kana.
1: Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, Mr. President. So, karoon na ito na tabang kani. Kay, wala tayo oras na. Oo. So, ikaw, Mardy, kung ni Gugma ka na, parukin na imong bagwan, imong nga Gugma. Kaya, sulti na ka, ang taong may Gugma, bukwan, niya ka na nga, basig diha dahil ka malipay. Ang sakti lang na, kay, sulti na ka, kung saan na nimo, may Gugma ka, dito ka may Gugma sa live, nagpasakitan ka.
1: Yes.
0: Di ba? Dagdagon ka. Kaya mas mayo na lang, baka kaya bana, na baka uya, bupo na. Di ba? Napadyo kay amahal, napadyo kay lolo.
1: Napadyo kay aba.
0: Angkol.
1: So, diba? Dagan na kay ikag mga, kuha na mga beneficiaries.
0: Gana.
1: May so, muna kang legitimate beneficiaries.
0: Exactly.
1: Yes, doon na mga mensahe diri, ato tayong taga-apagtagad. Ingan siya nga mga maringkang... Kadugay pa rin silpunan, oy. Morning, mga DJ nga guwapa. Greet me diri sa kuan GF nga si Marites. Ana greet si Andy nga taga Jensan. Oy, mga taga Jensan. Salamat sa paglili kang Andy ng Jensan. Thank you kaya sa inyo ang kanunay nga pagsubaybay, ha? Sa ato ang programa. Doon na pa yaman niya? Sige na, babe, manawag.
0: Sa mga gusto manawag niya. Babe,
1: abri ato ang linya, mga maring, sa mga gusto manawag. Kang gusto itong ganina-ganina nanawag. Ganyan sa mga taga... pag-asa to sa...
0: Tama, dito sa may... sa Iligan.
1: Sa Iligan.
0: Iligan.
1: Good morning, yung rutin ng mga taga-Iligan. Wala naman siguro manawag, maring tanini.
0: Uy, si Kenneth. Shout out si Kenneth. May ang kawapala ko na.
1: Asa mo na siya?
0: Kinay ni Linlin. Shout out niya. May naman, Ruan. Biyahe may pamaitom. Kawapala ko si Samson o Dandoy. Aba, ako tagpaitom. Ay, sa tama kay Jensan. Mabot mo nila diya.
1: Ah, sa Jensan. Kamati sa Jensan.
0: Grabe. Kasi ni sa mga kinay ni Linlin nga, di ko kabalo ni sa misturya. Kado kaya na, gipakuan, pasuhan, pabitaw ka. Kanang kuan, kanang insinso, an istorya gun. No, tabi anak kayo.
1: Di ko ano, ipalinaan.
0: Oh, palinaan. Nasaan na, kay mag-drive ni si Lin, mag-drive ni siya. Linlin, pasero niya. Alas Linlin, sako, sabi niya ako mga maras. Sabi niya, pasero na ko, driver ako yung nga. Mura, mag-di mo tingo.
1: Di mo tingo.
0: So, panasuhan, kanang insinso. Di na po siya kato, kasi na po istorya.
1: Di na po istorya. Mura, si parinti niya.
0: Si Nono.
1: Bat pagyan.
0: Pero si Kenneth kay driver man niya, doon man sila. Ay, kaya ning driver aning yang backup kay kuan kanang ay loy kay driver aning yang backup kay katog kanang puli-puli man. Oh, kay sir
1: Mix. Pero okay na siya kay di makatog mag-drive.
0: Oh, di katulong mong drive.
1: Liwas sa disgrasya ba.
0: Oh, na maala ni Selene sa kuan sang asam ni hindi kanang mura man siya kanang kuanin tohanan niya. Wa ko kabalo sa inahon na niya. Sig basi paro ning ako sa kaning sa kanang nga gi-drive ni niya.
1: Uy,
0: likaw. Kay hilo mo lagi kaayo, mari.
1: Basig pud no.
0: Sus karon man nga mari nakakaon bitala siya katong lumpia nga pro rapper way suot na tabian kayo maring
1: hoy kuya to lumpia amaring
0: ah
1: sige oi tabagan na to ni
0: ah man to tambag mo to ko tambag
1: okay to
0: ah follow your heart and follow your dreams
1: ayan so antol ug mabuhon mga maring mga katropa kini ato programa na sa live ato ug ipaluyohan ni sa mga produktong gihimo sa Yes to Health naguna pa nga pinaminti mga maring ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule
0: Santon Gold Coffee Mix
1: Santon Vitamin C
0: ang Turbo Male Enhancer
1: og syempre ato ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Manang, maganda yun.
1: Yes. Ito naman po, ako si Maring Inda Erika. Nagkakaing salamat. Oh.
0: Thank you for watching.

0: XFM by It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Kope Mix. House prosecution gustong iharap si BP Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial.
3: Impeachment trial ni BP Sara Duterte suspendido bukas at sa Huwebes para sa pagmamarka ng mga dokumentong gagamiting ebidensya sa paglilitis.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa, itinuring po na flight risk. PNP magpapasa ng manifestation para sa paglipat ni Romualdez dyan sa Camp Crame Hospital.
3: Tatlong co-accused ni Congressman Romualdez hindi matagpuan sa kanilang mga address ayon sa CIDG.
2: MMDA Chief Nicolas Story III nagpapaiwatig na magre-retire na sa public service. Story, naka 1 month leave matapos ang EDSA busway violation.
3: Dating Senador Manny Pacquiao nanumpana bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
2: Bilang naman po ng walang trabaho, tumaas nitong July.
3: Tamang paggamit ng kondom, ituturo sa grade 8 ayon kay Defense Secretary Sonny Angara.
2: Balitang regional, mga katropa, alita na may estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan dyan sa Jensan.
3: Sa balitang international, ICC President tinawag na illegal ang US sanctions.
2: Showbiz, Michelle Garcia, weekly, lumilipad sa Singapore para sa K-pop training.
3: At sa balitang sports, PhilTA humingi ng WTA exemption para kay Alex Ayala.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Tuesday, September 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa lahat ng istasyon ng XFM sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
2: Buwan naman o, sa usapin po ng impeachment, ang House Prosecution, mga katropa, gustong iharap si BP Sara bilang testigo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
3: House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o manoy pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Igrit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na request for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Bowa ng 15 araw upang makapagbigay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Panel ang 15 natitirang testigo para sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang inihayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan sa Day 23 ng impeachment trial nitong Martes. Ayon kay Capunan, 10 testigo na ang naiharap ng prosecution habang 2 pa ang pinagkasunduang testimonya. Dahil dito, 12 sa kabuwang 27 testigo ang naisalang na para sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Capunan na matapos ang pagpupulong ng mga public at private prosecutor na pagdesisyonan nilang hindi na ipatawag ang 15 natitirang testigo. Samantala, inihahanda na ng prosecution ang paglalahat ng ebidensya para sa Article 2 na tumutukoy naman sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Nilino naman ng lead prosecutor na hindi nito isinasantabi ang paglalahat ng ebidensya para sa Article 3 o allegasyon ng bribery.
1: XFM News Nationwide.
2: Walang impeachment trial bukas, Wednesday, mga katropa, September 9 at Webes, September 10, ang kay Presiding Officer Jesus Escudero. Sinabi po ni Escudero na ilalaan ang 2 araw sa pagmamarka o formal na pagtukoy pa rin sa mga 1,800 na mga documents na gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga dokumento, ang mga bank records at iba pang kaugnay na papeles. Samantala, nagsumite na rin ang prosecution ng 104 request for admission. Kaugnay naman to ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pumiling naman ang depensa ng 15 days para pag-aralan at sagutin ang mga kahilingan ng prosecution alinsunod sa rules of court.
1: XFM News Nationwide.
4: Magkakaroon ng bagong schedule ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mula September 8 hanggang 30. Gaganapin ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon. Bago ang regular na sesyon ng Senado na magsisimula bandang alas 2:30 ng hapon o alas 3:30 o alas 3 ng hapon. Gayunman, suspendido ang sesyon sa September 30. Samantala, whole day ang impeachment trial sa mga sumusunod na petsa. October 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 at 15. Mula October 16 hanggang November 8, pansamantalang sususpindihin ang impeachment trial upang bigyan daan ang deliberasyon sa budget, partikular sa berasyon ng Senado. Sa November 8 o 9, magsisimula naman ang budget floor deliberations kung saan hindi patiyak kung magkakaroon ng impeachment trial sa linggong iyon. Ayon sa impeachment court, suspindido ang trial hanggang November 18, Miyerkules at magpapatuloy ang paglilitis sa Huwebes ng susunod na linggo. Paglalabas

0: kinakailangan para sa kanyang pagpapagamot. Tungkol naman sa kondisyon nito, sinabi po ni Remulla, kapwa ay tinuturing na unstable na mga doktor ng PNP at ni Romualdez ang kalagayan ng dating House Speaker.
1: Ako ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
0: Si D.I.L. Jacek John Vic Remulla.
2: Taog na yung balita, mga katropa, inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang official mugshot ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Kuha ang mugshot matapos maaresto si Romualdez sa kasong plunder kagabi. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ipinatong lamang kay Romualdez ang orange detainee shirt bago siya kinuhanan ng litrato. Ipinaliwanag ng CIDG na nakahiga si Romualdez ng kuna ng mugshot dahil may nakakabit ng medical aparatus sa kanyang katawan. Sa ngayon, nananatili si Romualdez na nakakonfine sa ospital habang nasa kustodiya ng mga otoridad.
0: Ibinalik naman ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban po ay dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa. Ayon sa PNP-CIDG, naisilbi na ang warrant kay Romualdez at kasalukuyan itong nasa kustodiya na ng pulisya. Isinilbi ang warrant sa Cardinal Santos Medical Center kung saan kasama sa isinabmit na dokumento ang medical certificate ni Romualdez bilang patunay na naisilbi na ang warrant. Isinumitin na rin ang pulisyang spot report, mugshot, booking form at certificate of detention ni Romualdez.
2: Hindi matagpuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tatlong co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga orihinal na adres. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giyagi, hindi na naroon sa kanilang mga nakatalang adres sa mga kapwa-akusado ni Romualdez. Kabilang sa mga ito, sina dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldico, personal assistant ni Romualdez na si Jocelyn Tragua Sereño at Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Cristobal Guevara.
0: Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahirap para sa kanyang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil magkaibigan sila. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na kailangan niyang panindigan ang kanyang tungkulin at ipatupad ang batas na walang kinakampihan. Kasama si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Personal na isinilbi ni Remulla ang warrant of arrest kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kagabi. Na-confine po si Romualdez, mga katropa, matapos umano makaranas ng cardiovascular event, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Sa ngayon, naharap si Romualdez sa kasong plunder na may halagang 7.4 billion pesos. Kagday naman ay irregularidad sa mga flood control project. Samantala, sinabi rin ang abogado ni Romualdez na igagalang naman ang kanilang kampo ang proseso ng korte at haharapin ang mga aligasyon laban sa dating House Speaker. XFM
2: News Nationwide. Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nito magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng 2 linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hiniling naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka 1 month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver. XFM News Nationwide.
0: mga katropa, nilinaw po na

0: Comelec na wala nang nakabimbing criminal case, so election opens laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay na umano'y hindi diniklarang campaign contributions ng 2025 elections. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, saklaw ng poll body ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSE. Kahit paman sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng Comelec sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna ay ginit ni Marcoleta na ginit po ni Marcoleta sa Sandigan Bayan na Comelec ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnayan ito sa halalan.
1: XFM News Nationwide. Nanumpana kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Siyaksiyan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang paumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
0: XFM News Nationwide. Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nito ng July mula sa 4.9% ng June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
1: Dole nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong marino sa pagtatag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutupukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ang labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seafarers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pag-resolba sa mga usaping kaugnay ng sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas papalakas ang proteksyon at suporta ng pabalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Barila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027, kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panukalang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion pesos ding ilalaan para sa feeding program. 6.4 billion pesos naman inilaan para po sa textbooks at learning materials. Humingi rin ang DepEd ng alagdagang 49.16 billion pesos para mga pag-hire na mahigit sa 14,000 na teachers at nasa 59,000 naman ang teaching personnel. Kasama rin sa dagdag puhunan o budget ang 8.68 billion pesos para sa mga school security. Kabilang po ang mga security guards, metal detectors at perimeter fences. Samantala, sinabi ni Education Sec. Sonny Angara na kailangan ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance at iba pang mahalagang programa
1: ng DepEd. Kinumpirma ni Education Secretary Sani Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sangayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umanong sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan.
3: Balitang regional.
1: Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific na aeroplano naggaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Ang Cebu Pacific Flight kahapon na bibiyahe sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng eroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pampasok na lang nila. Wala ng aircon. Bahagyang naayos. Umandar ang eroplano ng ilang metro. Napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang eroplano. Nilabas muna ang mga pasahero. Chinek ang eroplano at ayon sa passenger. Pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe. At yung eroplano na nagkaaberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe. Na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang eroplano sa Manila mula ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Halita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan sa Jensan. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
5: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak na kinakasangkutan ng dalawang estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Purok 1, Barangay Buayan, General Santos City, kahapon ng umaga. Tinitinang dahilan na kumano ay matagal ng alitan ng dalawang kabataan. Kinilala ang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman na si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon ng komosyon sa kantin na nauwi sa pananaksak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na maisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip na karahasan, kalusugan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santong Plus Gold, katuwang sa araw-araw na pangangalaga sa katuwan at kalusugan. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunet Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Duantay, ex-FM News.
1: Lalaki patay matapos manong mahuling nagnanakaw ng manok pang sabong sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong Setyembre 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspect na si Moises Martunia Cumbes Jr., 52 anyos, may asawa at residente rin ang sabing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Cumbes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga manok pansabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kanyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Cumbes na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malay. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen na voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakahandusay na sa lupa. Isinugot pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idineklara nga patay na. Samantala na nanatili naman sa kusudiyan ng Consolacion Police Station ng suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at maghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lolo, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Natagpo ang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Jadid, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos sa lolo na tubong ifugawa. Sa paikipagungnayan ng 104.8 XFM Santiago, kay Police Captain Daryl Marquez, ang hepe ng Jadid Municipal Police Station, sinabi nito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng saksi napatay na talaga lamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pang lugar ay doon na dito hinanap ang pinagmumulana ng naturang amoy at nakita ang patay na katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMPS, posible umanong mula sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroon lalim na 10 metrong hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabi kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbensido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakanak na namang ibiyahe patungi ifugaw ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na umiepekto habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw. Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila pa rin, mga katropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ng International Criminal Court President Tomoko Akani na ilegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo at kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki nag-iepekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akani na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na naka-apekto sa kanyang dignidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
8: Showbiz News. Ang balitang showbiz, at it is sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13 anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsada ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sa kaya ng aeroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking tulong sa kanyang pag-unlad ang Korean coach na nagtuturo ng kanilang mga teknika at karanasan sa pagkanta at pagsasayaw. Hinikayat din niya ang mga kabataang may pangarap na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlad. Si Michelle ay anak ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Hiniling din ang filta sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak nga sa Asian Games. Ayon sa filta, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng PILTA na ipinagmamalaki nito si Ayala, hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa tennis, kundi maging sa kanyang pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paliksahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ang WTA, kaugnay po sa hiling ng PILTA. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Tuesday, September 8, 2026.
9: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako po si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
9: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. 99.5.

0: secret, a secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating buong programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor at isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Michelle, at sa lahat na ating mga katropa, mga ka-wellness natin all over the Philippines na nakatutoko sa ating pong palatuntunan, mapa-radyo man o sa FB Live. Welcome po sa isa namang edisyon ng programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Katuwang po natin ang Santon Plus Gold.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May pong mga katulungan, pwede kayo mag-text sa ating pong numero 0969-609-65445. Again, 0969-609-65445. Of course, tayo po napapakinggan sa lahat ating po mga XFM stations and Solid FM. At ganda rin sa iba po mga FM stations na naka-hook up dito po sa ating pong talakayan. Tayo rin po napapanood ang live sa ating pong Facebook page. I-search po and i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness. Yes to Health INC or Yes to Health Inc. And para update kayo lagi sa ating pong mga programs, mga pa-promos natin, nakapost po natin dyan sa ating pong FB page, mga kababayan. Okay? Sa mga nanais mong subok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, yung mga hindi pa nakatikim dyan ng mga produkto natin, pwede pong mabilihan sa lahat ng mga drug stores and pharmacies sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ayan. Ay, pwede niyong ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, mga kababayan, ha? Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili rin po sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee, ha? Search lang, Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang ating mga produkto available din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo pong maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang ho ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa Yes to Health, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathy consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa Yes to Health, kompleto po tayo. Meron tayong mga cleansing and detox program, meron tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, at ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, eye detox, and kung ang problema nyo naman ay pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, pwede ho kayo doon sa ating Naturotrad therapy, especially sa every Thursday, dyan po sa Santa Rosa branch, ano? Pwede ho kayong sumadya po dyan para sa mga konsultasyon.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gusto mong sumubok ng ating po mga services, take note, ang mga services ng Yes to Health ay bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong sumubukan ng mga services natin, bisitahan nyo, pupuntahan ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tukigaral Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigiraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Walitawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Walitawagan sa 0985-04-22-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Walitawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Walitawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Walitawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Walitawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Walitawagan sa 0964-157-6120.
3: Samphone Cold Coffee Mix.
4: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa akin ng Samphone Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samphone Cold Coffee Mix.
3: Samphone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellnows. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ayan, laging kinakape ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, eh, nako. Puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar, ha?
1: Ito, kapag nagpo-programa na yung kape. Ito pa, may mag na binigay si ano? Pag-aray si Bayan.
0: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba yun yung usually na ginagamit natin na bawang ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam mo na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan. Dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa ating pong talakyan, pag-uusapan natin, all about garlic.
1: Ayan, pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw, yung iba naman, paborito. So alam nyo mo ba na sa buong mundo, no, libong-libong taong gumagamit nito, and for thousands of years, eh, ginagamit daw ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Dahil po sa history, ano, kasi ang bawang, eh, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang
0: meron,
1: from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi mawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic po, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend. Thousands of years po ito, nakasama po ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Michelle, eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
0: Magpinsan.
1: Siguro.
0: Basta nasa isang family lang sila.
1: Nasa all yung family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano yung shallot sa Tagalog? Kasi alam ko lang yung
0: parang
1: mix.
0: Parang pakaganyan, Doc.
1: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, nung mga pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Ng precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin no, na punong-puno na ito ng allicin.
0: Yan, okay.
1: Meron dalawang phytochemical na tinatawag na alin at may enzyme na enzyme alinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang alin at meron ding alinase. Pero, pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Kaya pag kinakrush natin yung garlic, o kaya chinachop mo, tapos minimix mo siya, so nagkakaroon ng contact yung alin at yung enzyme na tinatawag na alinase, at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na, no? So parang may built-in po na chemical factory inside the garlic. Kaya ang proseso is, i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na alin, then mapoform yung allicin.
0: Ayun. Kaya pala Dok, pagka nagluluto, ano, di ba kinakrush mo na yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin nito.
1: Tama ka dyan. At pag, kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing kung ano man, ano. So, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
0: Ayun.
1: Ayan. At bakit ba napaka-amoy ng
0: garlic? Yun nga, Dok. Bakit napakalakas ng amoy nito?
1: Yung iba, yun yan. Kasi nga, ang baho daw, ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical. Ayun. At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic. Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
0: Amoy talaga, hindi may tatago.
1: Kaya may mga bansa na, ano, Doc Michelle, na they are very particular sa kanilang diet na kabahagi yung garlic. At maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung anong mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they're always eating garlic every day. Pero hindi masama yun. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano eh, pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
0: Now let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants, mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particular yung Dok, napakayaman nito sa sulfur containing phytochemicals.
1: Yeah, bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung alien, isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin. Ipi-combine it to a certain enzyme.
0: Kumbaga, ano yan siya, Doc? Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin.
1: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin ay na-combine dun sa alinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, mm-hmm. pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga, alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na, may virus na, you know, contaminated with the virus. So, yung mga tao noon, ang kanilang sinasabi, ang bawang ay panlaban kay Dracula. Yun yung ano, yun yung pinagmula ng mga ganyan. Because of its antimicrobial property. So, ibig sabihin, pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
0: Directly, Doc, kaya niya puksain.
1: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract, marami ng pag-aaral yan. Talagang mamamatay yung garlic. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like yung allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganoon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, no? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao. And yung isa yung tinatawag na adjoni. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman na ibig sabihin ng platelet na kapag ikaw eh nagkaroon ng bleeding,
0: sugat. Di ba?
1: Oo, pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death. So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara.
0: Magkaroon ng blood clot.
1: Mga blood clotting. So, ang garlic extract, especially yung adjoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets. Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksa hindi niya. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Ayan. Yung isa sa lagi natin mabanggit, Dr. Michelle, yung dialyl sulfide. Ano?
0: No.
1: Na mahalaga para sa mga tao merong mataas na oxidative stress. Mabilis tumatanda, no?
0: Mga pamamahala. Nakakaranas mga inflammatory diseases sa pangangatawa nila.
1: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan.
0: Sack.
1: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga ano, may mga black garlic. Naririnig niyo yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin nila, kain na lang ako ng ano daw, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Kaya minsan, amoy garlic lang, hindi naman talaga totoong may garlic oil. Iba, ganun product, di ba? And also, yung mga tinatawag na standardized garlic extract. Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin, gumamit ka ng garlic, automatic, lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito makukuha ay makukuha mo lahat. Yan.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. Kamay, pagkapatuloy po natin ang ating puntalakayan. Ayan sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam mo ba sa mga isinagawa mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo yung mga common cold, lalo panahon ngayon ng ano, tag-ulan, mga ano, rainy season, yan. Usong-uso itong mga uwo, sipon, alam ba na ang garlic. Ayon sa sinagawa na 2016 na research, ano, na ang pagkain ng aged garlic. Ibig sabihin ng aged garlic, doc, yung mga ano, may edad na na bawang.
1: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation na pinag-usapan, no? For example, no, yung iba, binababad nila, pinag-ferment nila. Yung iba naman, meron silang
0: way na... Di ba iba, doc, tinitincture din?
1: O, tincture, oh, mga gano'n. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve at na pre-proseso na pinatagal. Kasi doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemicals. So,
0: on before, doc, naalala ko, no, ng mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
1: Yun ang the best.
0: Yung garlic. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At ano, nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Magkama hindi na ganun kaanghang, pero yung ano, yung ano, amazingly, yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nag-ano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napakadaling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
1: Kasi hindi pa sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic. Para mag-mix yung mga phytochemicals, yes, to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, pag sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water, kaya with oil, a little salt or oil. Now, throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
0: Ayun, so pwede niyo subukan 'yon mga ka-wellness, ano, yung ganung mga preparation. At 'yun ay napakaganda para sa mga ano, mga chikiting niyo diyan, mga anak niyo at kahit na kayo mismo, mga medyo may edad na, ano, ay pwede pong mag-intake po niyan, yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
1: Pwede mong gawin doon, partner. Pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey o yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang
0: time.
1: Preservation na eh. Mga at least minimum po 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung
0: garlic. Crush nyo po.
1: Crush nyo or ilagay nyo sa honey.
0: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So, yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pagka ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito.
1: Kaya nga, di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung buni o ringworm o kaya hadhad or ano. Medyo matapang lang yun because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study ha, at itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
0: Clinical research.
1: Clinical research ito. At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
0: Yun.
1: And based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng pure medication in the future, but garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
0: chan.
1: But that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover, no? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
0: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi niya nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po, especially yung LDL o yung low density lipoprotein, nako, eh yan talaga, papataasin niya yung presyon ng dugo po niyo. No? Kaya nga sa isinigawa, Dok, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na mayroong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pangatawan at yung LDL. At meron kasi nang isinagawa, Dok, ano, ng mga ano, na mga pagsusuri. Anong ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatik nila ng ano, garlic for 2 months at nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga ka-wellness compared doon sa ibang tao na hindi nagkitik ng garlic. Ano? So, nakita na nila doon sa mga pag-aaral na yung garlic hindi rin siya nakaka-apekto naman doon sa HDL mo. Kung baga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. At so doon lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL specifically, ano. So pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa ating pong pangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic. So kung kayo ay nag-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
1: doon sa specific, hindi siya specific
0: for trigly, ano. So mas ano siya doon sa overall cholesterol natin at saka doon sa LDL.
1: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health, Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare sa Pilipinas, eh nakalagay sa 10 halamang gamot. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
0: Wow.
1: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic. Eh, nare-reduce po nito yung oxidative stress at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo, tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, eh, subukan nyo kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
0: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga pala nag-uumpisa na yung pagiging malilimutin nyo, nako, bawang kaagad, ano?
1: Tama.
0: Bakbak na yan ng garlic, mga ka-wellness, ano? At yun sa iba pa mga studies, no? Ang garlic, nakakatulong, ano? Nakita nila, ano, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
1: Wow!
0: Not directly talaga, Dok. Baka naman yung iba, bakbakan ng bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano, na papahabain yung buhay mo. Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
1: Tama.
0: Oh, number one dyan, yung mga ano, mga infections, diba? Mm-hmm. Kapag mayroong infections ang isang tao, talagang ano, sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, biglang nagkakaroon ng sudden death, ano?
1: Oh.
0: So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa ating pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yon sila, ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan. Ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Eh, ang garlic, amazingly, nakakatulong siya.
1: Totoo
0: para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba dok, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, no? Eh, talagang asahan mo na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
1: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng aid, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
0: At tayo sa sinagawa do, na 2019 Chinese study, ano? Eh, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano? Eh, mas mahaba yung buhay nila kaysa doon sa mga tao na hindi, ano? Hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
1: Oh, ako lang sa China, nung pumunta ako sa China noon, way back 8 years ago, doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved, yung parang green.
0: Oh, tama.
1: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga pahabain ang buhay kasi mape-prevent doon yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
0: Tama. Kaya yan ha, sa mga ka-wellness natin ha, lalo yung mga ano, elderly person, eh sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano do, at least once a week.
1: Yung iba takot na takot dyan kasi ano daw eh. Eh, baka daw mamaho ang hininga. Eh, lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
0: Ayun, tama, Dok, tama.
1: Oh, yan.
0: Ayan, sa mga kaubayan natin, ha, mga ka-wellness natin dyan. Ako, marami pa, Dok, na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic. Pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa ating pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals ano, na may tulong ng garlic sa ating pong pangatawan na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami ng iba na pwede nating gawin sa bawang ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract
1: per capsule.
0: Garlic, mga ka-wellness.
1: Saka standardized extract yan. Meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan. Na hindi babaho ang hininga.
0: Yun,
1: yun yung maganda dun eh.
0: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, no? Binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
1: Even yung roasted garlic nga eh, napakaganda noon.
0: Yes, no, ko.
1: Yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit ano. Then very low fire, within 5 to 10 minutes.
0: Yun.
1: Pag ahon mo nun, pag pinikmay mo yung garlic, walang anghang, namis-namis.

0: laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta binigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibigay sa pinamalang mo. Tingasin yung
0: Coffee Bean.

0: Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Myelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko umaga o gabi, siya alam, yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The secret of health.

0: Maysa. Balik po tayo mga ka-Wilda sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-6096-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe. Ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health mga ka-Wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwan po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Eh, kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteena, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan silang mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects. At standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangatawan. At mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangatawan. Kaya kung ngayon po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas. Ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, processed foods ang nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally. Eh, magsuplemento po tayo mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang ating pong kalusugan. Gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabibili ha sa ating po mga leading drug stores.

0: Epo ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang ating pong mga produkto.
1: The secret of health.
2: Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang to, mga viewers natin, kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga natin, mga listeners natin, Doc, sa ating pong programa, sa mga himpilan, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
2: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
2: Ayan. Si Mama Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking food every day. Your info, mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan. Totoo po. Napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic. Mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Mas mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Hmm. Ano kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yan sa ating pangangatawan?
2: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach.
0: Mm-hmm.
2: Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
2: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi medyo matapang
2: yun. So, kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: During meals.
2: So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. So, hindi madadamage yung tiyan natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na hanghang. Kasi yung hanghang na yun, yun yung presence kasi ng sulfur eh.
0: Mm-hmm.
2: Pwede nyo kainin yun. Oh, for example, yung aged garlic sa honey. Pwede
0: nyo
2: kainin
0: honey.
2: Anytime. Yeah. Oh, pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic na walang mantika, ha. Kailangan yan. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
2: Beneficial po yun. Especially, ang kagandahan ganis ng garlic, pati yung mga bulabulat eh. Mm-hmm. Mga worms natin.
0: Mm-hmm.
2: Ano yan? Mabibenepisyon din yan. Oo. Yun ang kagandahan ng garlic. Oh, yun yung sagot ko dun sa question. Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic, makikita nyo sa history ito. I-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mong ginawa ng Russian government? Nag-distribute siya na tonitonada ng bawang sa mga citizens. At ang kanilang instruction is gawing garlic soup. Simple, garlic, itchachop, then gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw. And it helps them a lot based on history. So, any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan natin.
0: Ayun. So, kahit doon sa mga pinang-ulam, Doc, yung mga dishes na niluluto natin na merong garlic, may benepisyo pa rin yun.
2: Meron
0: mga
2: po.
0: Ka-wellness. So, hindi lang ganun kadami compared dun sa pure na garlic na i-intake natin.
2: Oh, kaya dun sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Yung garlic, even yung ating ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun.
0: Yeah, no.
2: Di ba? Eh, ba't hindi yun natin nalalasahan mm-hmm. naman yung garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Mm-hmm. Kasi nga, ang inilalagay doon extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang mm-hmm. yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Eh. Hindi, wala naman yata ang lahing Dracula. Pero ayaw ng bawang talaga. May mga ganun. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Oo. Kaso, Doc, pag ginamit yung garlic, ginawang ano, pang-adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako. Baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
2: Okay din naman yung garlic doon. Nilagay ninyo sa luto nyo. Kaya lang, baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika.
0: Kaya lang.
2: Alam mo, isa pa yan. Di ba kamag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Eh kasi yun yung based on ano, some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic ng beef.
0: Pangontra pala.
2: Pangontra. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Eh kaso, Doc, ginigilid yung sibuyas.
2: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
2: Yun lang.
0: Ayan na nga. So mga kabayan natin, ha, any form of intake, pag intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaiba-iba lang yan. Doon sa potency, doon sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
2: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves sa garlic,
0: isang buo,
2: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake niya to. Okay. Hello, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
2: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So wala naman kasi siyang negative effect sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganun. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban. Nangalabit si Bishis. Inom na Turbo Dietary Supplement for men. Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Then wait for a while. Then gagana na si Turbo Dietary Supplement for men. Pero dun sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Reklamo pa na ngayon.
2: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone. Kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes. Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar, apektado ho yung ating alam mo na,
0: sexual part na yun.
2: Yung ereksyon, naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. Pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: So yun, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar levels sa iyong pang katawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot nyan. Marami pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Another inquiry. Dok, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko. Sa katunayan, kakatapos ko lang po ng 24 hours halter. At galing ang, lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
2: Mm-hmm.
0: Ang solusyon daw, Doc, ay pacemaker. Mm-hmm. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Doc. At nag-request daw ulit yung doktor niya ng 2D echo. Mm-hmm. So, ano yung pwede daw niyang gawin, Doc?
2: Totoo yan na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard eh.
0: Mm-hmm.
2: Sa standard of medicine yan.
0: Oh.
2: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan eh. Dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal,
0: mm-hmm.
2: yung tinatawag na bradycardia,
0: yeah, no.
2: Medyo mahirap din yun.
0: Mm-hmm.
2: Kasi syempre,
0: hindi yung makakasupply ng sapat
2: na outperform yung demand mm-hmm. ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo.
0: Oo.
2: In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin.
0: Mm-hmm.
2: Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang coQ10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalamnan yan eh.
0: Mm-hmm. Tama, Doc.
2: So, kumain ka rin ng mga pagkain mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Ano? Kumain ka ng mga pagkain katulad ng mga nuts and seeds, mm-hmm. rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason,
0: mm-hmm.
2: Instead, gumamit ka ng nutritional, huwag nating hintayin na lalong humina. Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap na habulin. O kung kailangan mo na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution.
2: Talaga. Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
2: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
0: Ano lang yun, Doc? Gabay lang yun. Eh.
2: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag humingi na yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity. Mm-hmm. Okay? Kaya nga tinitingnan yun eh. So, pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
2: So, yung power ng heart natin. So, that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa iyo, nutrition. Mm-hmm. Ano? Kumain ka ng mga pagkain rich in coenzyme Q10, mm-hmm. saka yung mga electrolytes, ano. Protein also is good.
0: Mm-hmm.
2: Kasi
0: potassium, Doc, kailangan
2: nila. Yeah, potassium. Marami naman pwedeng source ng potassium, hindi lang saging.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, sa kayo ating premium D3 is mm-hmm. also important kasi D3 is important for absorption of calcium.
0: Mm-hmm.
2: Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texter. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity.
0: Mm-hmm.
2: Pero, kailangan mo pa rin ng physical
0: activity,
2: mga exercises na hindi sobrang demanding sa puso natin.
0: Exercise.
2: Yes. Kasi delikado yun kapag masyadong napuwersa yung heart natin, mahina siya.
0: Oo. Yung iba, nakukollapse niyan pag binigla.
2: Yes.
0: Oh. Kasi sabi ng iba, Doc, kinakailangan mag-exercise para lumakas yung tibok ng puso.
2: Oo.
0: Oh. Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
2: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
0: Oo.
2: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
0: Yan.
2: Pwede kang mamiligro doon.
0: Okay.
2: Kaya tama naman yung doktor mo.
0: Oo. So, yun ah. Sa mga kababayan natin na merong ganitong condition, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes ng ganun pong problema. Kasi marami yan doon. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung ating pong heartbeat. Maliban na lang sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila, below normal talaga. Pero kung hindi ka naman atleta, at lalo na medyo may edad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan. Ha? So, kaya na kailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation ano na para sa heart area natin, may supply natin yun siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng ating pong heart.
2: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food sources.
0: Yes,
2: pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
0: Yan,
2: kasi hindi
0: tama.
2: Pa pwedeng high dose. Kailangan tama lang yung dose
0: tama,
2: ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium hindi ang katulad ng supplement.
0: Okay. Yan sa mga kababayan natin, ako Dok, napakabilis ng oras natin. Paumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang inyong mga inquiries. Okay? Dok, baka ipahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga listeners.
2: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Ano? Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok Algie. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Dok Remilito Uy. At sa ngalan po ni Dok Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa ating pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and
2: Friday.
0: Ang schedule ni Dok Ron dyan. So pwede nyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung liko, Dok Michelle Hina, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan. Ngayon po lang dalangin mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ng siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: pasok keng tigpaminaw paminawon ginato. Nakasuway mga tropa sa mga produkto unis sa pagbalik at itunol ang uluhan sa mga balita mga suking nga tigpaminaw. Standby alas 3:20 sa kahaponon.
1: Servisyong katropa. Mas coffee mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ini ato, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40

0: anak ko ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainumdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, sa aton pras coffee mix radyod ko niya. Ugni lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, antun karo. Wala na ko kakiangkia. Archie D.I. ni, taga Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zamba Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, ikapakarap ng ulcer. Inigingo na ako, sulayan ako kuno ginom ang Santo Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namig yun kaayo ang Santo Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
4: XFM. Marami na ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, masiyot. Akong bumulong piging masiyot. Nung ako mabumul. Binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jud kong inom o kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka rin sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, musta na ka desa, bro?
15: Nagpadako nilang babagika sa Midas. Nagpapalit ba sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata?
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo o sip o nukilanan.
14: Ikaw, bro, pag inom mag Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO WHO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
20: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko himutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.

0: Balik ta mga suking tigpaminaw, 30 minutos na bay ang milabay sa alas 3 sa hapon. Sige hapon, gamon pabiling na minaw sa XFM Bukidnon, nakasadayal sa inyong mga radio 101.7 o nagpabiling ni Lele sa atong kagwapo. Oh. Karo kahapon na sa atong Facebook Live mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Padayon sa pagsuporta sa inyong alagad sa kahanginan mga suking tigpaminaw, Jonathan Lee Soriano. Dita maglangan, drita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Okay, sa diay kay palalabay ni Jao ang atong uluhan sa atong mga balita. Dahil diri mga suking tigpaminaw, kadyot lang. Kadyot lang mga tropa. Kadyot lang kay na kuha pa na to, oh. Hinay man ang internet, oh. Wa pa na kuha, Andre, kadyot lang. Ito siyang Leon, oh. Nara. Okay, ito siyang kuha nun mga suking tigpaminaw kay... mahuman na itong kompleto na ito ang andere mga katropa kay importante ni, importante mahalaga ni mga kasuking tigpaminaw. Dita sa detalye o uluhan sa itong mga balita. Headlines. Namising nga ginang nakaplagang wanay kinaboy sa Sawaga River sa Malaybalay City. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, lalaki gidungga patay sa galingong pag-umangkon. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, napasagdang problema sa kuryente sa Mabinid, Davao de Oro, ni sangpot sa kamatayon sa duha ka tawo. Headlines. Pastilan mga katropo, napasagdang problema sa kuryente. So posible ni ngawa ni gibali-bali. Okay, dire gyud sa bukid noon. Particular na sa may Don Carlos, oh. Naay mga postes kuryente di ang napas tong kasada lagi, oh. Oh, napa ang ubanan, wa gi pang sibog mga tropa. Nindot talimta mo to picture to, ha. So kay plano si Vico ana ba? Kini unsa kani ato ning zero niya mga suking tigpaminaw nga unsang klase ning posible ba ka wire ning nagbitay mga katropa? Ha, unsa kani? Ora to kapag zero niya mga suking tigpaminaw. Og sa tuwang hisgutanan karon mga katropa kay unyang hapon, hapon man day karon. Unya taud-taud mga katropa, atong makauban ang inahan siya bata mga tropa or coach, mga katropa nga inahan. Kama or ba or coach ikaw pod kay mauban kay basin unya sa video ba na ang coach dito, mo pa istorya di man ang bigurado ba kay kaya ga-training sila karon. O, basig gusto po sinahan nga mahinabi ang coach mga suking tigpaminaw. O, di. O, kinag-uban na sila karon diya sa usa ka swimming pool sa Ciudad Valencia. O, kay duha ka mga bata, mga tropa, ga-swimmer sa Bukidno, nagkadaog og 8 ka medalyas, Bangkok, Thailand. O, pastilan, pila pa edad ani mga bata, kaya itong itanaw sa Hulagway. Gagmay, pagkayo, puro kusog na kayo mga langoy. Oh, malupigan pa si Katropang Dave ni. Kabalo ba kanin mo lang si Katropang Dave? Oh. Si Inday gani, di gapon kabalo mo lang oi. Dili na mapil ang coach, okay. Dili na mapil ang coach mga katropa. Ato mahinabi yo. Dako ning dungog manggod. Dako ning dungog sa Bukidnon mga suking tigpaminaw nga bisan kita diri. Didagdaog ta sa suhulan dugay kay mo saka ang sulan sa Mindanao, sa Bukidnon, behind pa kita sa mga proyekto, mga tropa, napatay pipila ka mga daan rin sa atong kabukiran nga parang farm to market road, bawis sa problema, bahala na biyahe ta. Basta dunay dungog ang Bukidnon, siya man ini mga tropa, nga dunay tayo mga gagmayng bata apan dili mga katropa. Dili magpaulahi. Labi na sa pagkabot mga suking tigpaminaw sa dungog sa Bukidnon o pagkuha ang mga medalya mga suking tigpaminaw. Ato din sa ero niya nga, kung sa baning klaseng competition dito, kanong mga kalisdanan, manggod ba? Kaya kinimanggod nga ni nga mga pangidaron, mga katropa, mga mamas girl pa kayo siya, pero kinimang bata, abilib, dagay, telewalas, kalayuan ng Thailand, mga katropa, nagtuas la dito. No, tuwas na dito mga tropa, nagkikakumpit sa ubang mga nasyon. O di, nakanindot, makahanga ang mga suking tigpaminaw. So ito, kasayroon na yun niya mga katropa. Si Ma'am Lisod ba to? Joanne? Joanne? Joy? Joanne? Si pag... Joanne? Kailan mo to? Aya hagod? Ni Ay ba? Joanne Grace? Sa plido ato niya? Ahan to, Dreon? Naputol man to ko ang... kutong kwa doon niya. Lilion to balik ko niya ang mga shopping tigpaminaw. Alas 3:36 na siya kahaponon mga shocking tigpaminaw. Dilita sa detalye base sa itong mga balita. Ito ni ka the water, the report, mga tropa, di ka tropa ang hanilo tabios. Ang tao ni mga shocking tigpaminaw, gipanawagan at human manawa mga tropa. Apan subo panandungon kay nakita mga tropa na nasa tubig naglutaw. O di wa na ikinabuhi mga tropa, kinausar ka inhan. Siya kaasawa mga tropa no kay namising nga ginang nakaplagang wa na ikinabuhi sa Waga River Malaybalay City. Ang report pinagi ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukinon.
1: XFM Report.
2: Nakaplagang wala na kinabuhi ang namising nga ginang nga naglutaw-lutaw sa Sawaga River sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukinon. Kapin kun kulang alas 7 sa buntag adong Lunes, September 7, 2016. Gila ang biktima nga si Bibing Miera, 49 anyos, o residente sa Purok 6, Kasisang ning syudad. Ang biktima katapusang nakita pasado alas 12 ang takna sa Kadlawon, September 6, 2016 sa ilang panimalay. Kinsa nananggid lang matagpakining mangihi apan wala na kini nakabalik. Mismong ang anak sa biktima ang nikumpirma nga ang buong pateng lawas mao ang iyang inahan. Sumala sa anak nga adunay maintenance nga tambal ang iyang inahan tungod sa nervous breakdown. Dugang pa sa anak netong Biyernes, September 4, nibutyag na matagpa ang iyang inahan nga muambak kini sa tulay. Sa pakiginabi sa XFM News Team sa bana sa biktima, gibutyag ni ini nga kapin na sa 10 ka tuig nga nag-antos ang iyang asawa sa nervous breakdown. Sumala ni ini nga nagtapad pa sila og tulog uban sa ilang anak sa wala pa nawala ang iyang asawa. Bisag gipangita sa tibok palibot og sa mga paryente, wala na kini makita. Dili kini ang unang gigayon nga naglayas-dayas ang biktima kon atakihon sa sakit. Apan kasagaran mo pauli ra kini umuadto sa iyang mga igsoon. Gipayag usab sa bana nga wala sila iaway sa pamilya ug maayo ang ilang relasyon. Apan gipapahulay lang kini sa pagtrabaho tungod sa iyang kahimtang. Dako ang kaguol sa pamilya sa mong trahedya samtang nagpadayon ang ilang pag-atiman sa pagpay na sa patayng lawas ni ini. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Santhon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayosang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Servisyong katropa!
0: Daghang salamat katropang Sanilo Tabios, Iboga Report! Oni kagahapon mga suking tigpaminaw, adlaw Sabado ni nawa mga suking tigpaminaw, uban pa sa bana ang iyang asawa, uban yung anak. Panlagi nga, doon lagi mga balatian, mga tropa, nga di gina to po hawid. Mga suking tigpaminaw, doon ay nervyo, ato lang di sayo, niwe. Nervyos breakdown. Oh, kining balatian, mga tropa, sa usya ka biktima. O, ingon ta, mga tropa. Di man siya biktima kay wa may suspect. Himo, kining usya ka ginang. Nag-iingon mga tropa nga mi ambak sa tulay diha sa may barangay Nuybe. O ni mga katropa nga subo ba? Dunay mga balatian nga unsay kinanglan na to mga katropa ag dinaliang pagtambal mga katropa pero subo lang kay ulahin na. No? Ulahin na mga katropa kay kung nakitaan lang unta ni Dayon mga suking tigpaminaw posibleng dili pa maabot sa punto ang pag-ambak mga katropa, posibleng pag-ambak niini sa taytayan diri sa Barangay Nuybe. Okay, pamilya ani gabi mong pangita mga katropa apan ipangita na dito sa Silingan, Higala o asa napita nga posibleng gaantuan kini mga katropa kung mulakaw kini nga mao nga ginang mga suking tigpaminaw. Apan subo ka na kay wa nila makita mga katropa apan pagabuntag no mao na lay na balitaan mga suking tigpaminaw nga adunay nakaplagang patayng lawas diya sa may Sawaga River o diya pagtanawan ni babae mga tropa haong usab sa hulagway nga gipost niya sa barangay Kasisang Kapitan Dig Saroy nga kitong babae moogyod mga suking tigpaminaw gikumpirma sa iha pamilya una ani ang anak manginiabot dito sa lugar butlag ahato nakalili sa Facebook Live sa Facebook si XFM siguro to siya sa XFM gito nagliili siguro So, Pag confirm dito sa anak nga lalaki una gyud mo po disunod ang duha ka anak mga katropa ang babae nga in town positibong giila gyud nga ilang inahan mga tropa. O to nga posible tong pag-ambak sa tulay sa Barangay 9 ato pag itong higayuna sa tagahapon Lunes sibling nga kadlawon gito mga tropa na hitabo or gabi e baka mga suking tigpaminog kay risko pa maging kaayo ang mga samad sa ulo mga tropa kay posibleng nabagok gyud sa bato unya bali in town lumoy in town king buktor tiil mga tropa bali man gyud no bali mga tropa no so siguro kung dili lang to lalom nga gabion gibuhat sa mao nga ginang mga tropa ang iuntang pag-ambak na sa taytayan posibleng makit-an pa to sa pipila ka mga motorista pero basing gitiming po niya ba no basing gitiming po mga suking tigpaminaw nga muambak na sa taytayan mga katropa walay motor walay saktanan walay tao makabantay kaniya kidaan mo gutya nga nagpasidaan siyang anak nga muambak siya sa tulay tungod sa problema mga suking tigpaminaw unya lipay taron kaya dunay natoy mga hulagway nga nakita dito sa Atugan Bridge mga tropa nga dunay rehab nga rehabilitation nga pagabuhaton sa mga tulay kaya dito sila Mayor May Okinday nakalabay ang adlaw suro to og congressman second district congressman Ginger Flores may ubay to mga suking tigpaminaw nauta kay gabi po ng tulaya da sa Atugan himuon na magambakanan sa pipila mga suking tigpaminaw himuon ng sulbaranan sa problema mga tropa ang Atugan Bridge mga tropa 42 minutos ang milagapak alas 3 kapodon sa pagpadayon mga katropa sa itong detalye sa mga balita lalaki gidungga patay sa kagalingong pag-umangkon tanawara dugo sa dugo report pinagi ni katropang Chris Legaspi sa XFM Jinsan
1: XFM report
3: palhog sa selda sa Macar Police Station ang suspek sa pagpanunggab patay sa iyang kaugalingong uyuan ning nakalabay ang adlaw alauna sa siyong kabutagon sa Silway Barangay Labangal duol sa Dayca giila ang biktima nga si Alan Secretaria 53 anyos nga sika driver o residente sa Bulaong Extension samtang ang suspek mao si Jonathan Secretaria Jr. 27 anyos nga Wi-Fi installer og tigapurok Matinabangon Barangay Labangal. Subay sa impormasyon nga gabi pa lang ayha na hitabo ang krimen, nakiginom ang suspect sa birthday party sa anak sa biktima apan milabay ang pipila ka oras tungod sa kahubog gisita niini ang ubang mga bisita hinungdan gihatod pauli sa biktima ang suspect dala ang sudan para sa iyang kalibin partner. Paguli sa biktima naglisod na kini paggaginhawa og dunay na isamad sa naong maong gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Pag-abot pa sa ospital, na-siren nga duna kini sa mad dinunggaban sa ilok o bilabay ang pipila ka oras, giniklarang patay na ang biktima. Sumala ni Bilma Sekretarya, asawa sa biktima, nga samtang gihatod pa uli ang suspek, nagkalalis matod pa ang mga nasangpit nga may resulta sa sumbaganay o dinabayay o bato. Pero blanco ang iyang bana nga nadunggaban di ay siya.
4: Nga lang gadbaysan, ana lang ba? Wala siya yung nanulong sa iyong balay, kundi tato nga time na igo na, wala ka ba na kung ba na nga na, naigo na siya. So natuwid sa balay sa iyang pag-umangkon, nag-iilog niya ang iskuro, sugiana niyang lamisa. Tingala mi, ang iyang ginawalahin na sir, daga na mo sa ospital, dito na kung nakita ang iyang kwan sa kilikili.
3: Nidipin sa pa ang suspect nga, giunahan lang niya o gadunggab ang iyang uyuan gamit ang screwdriver. Tungod kay hapit na kini, munalan og bato sa ulo.
5: Gabaktas mi pa uli, gabaktas ko, ginapa ko ni Andrea. Antod na pungot na ko ba? Nasumbagan na ako siya. Unit man siya bato. Pagdagidagan ko sa balay, itong napugos ko kuhan sa iya. Gula ko ni kuhan na to. Ako yung mapataya to niya.
3: Pag-respondo sa kapulisan, misurrender ang suspect ngadto sa mga tinugyanan sa balaod sa pagkaroon nagpabiling balhog sa selda sa Macar Police Station. Dipinsay kanunay ang imong immune system, pagtumar o Santone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daga salamat katropa Chris Legaspi sa iboga report. Bago mangkon mga katropa, pastila rin tao. Kiligay ga kainit sa ulo, mga suking tigpaminaw. Emosyon, mga gibati, diha, di ba pungan mo na hinungdan. Andor ba na mga tropa, magmahay. Magbasol-basol din mga tropa, ya pwede nang ulahi ang tanan. Pwede na magsiro muli kayo, good. Pwede na magsiro likaya na lang siguro. Paubos na lang yun mga tropa, good. Paubos na lang. Magpaubos na lang mga suking tigpaminaw kung di makaya. Kaya kung imo magkudag, sige nimo, patula, wala dyan ka. Padulong guys, problema. Karon, imong na napatay mga katropa ang biktima. Napatay mga katropa. Delikado pag umangkon pag ani mo. Kaulingong pag umangkon pag din taon ang nakadungga mga katropa. Pagumang uyuan, uyuan mga tropa ang gidungga bastilan. Imbis kay maoy mo kuan si kini si John Paul Ayuon, no? Hi, hello po dia. Oh, maying hapon dia John Paul Ayuon. Asa man ka nakalili karon ha? Asa ka nakaliling dapita karon sa toga Facebook Live? Diga sayo skapor cho. Mga sukig tigpawin ha. Pwede rin magiging siguro istoryahan. Ato problema mga tropa. Muna nga karon. Kini marag dako-dako bugat kining kasuhan eh. Okay, noon, depende na sa pamilya kung may atras ang kaso, dili file ang kaso, mag-amicable settlement lang mga tropa, kana, okay. Pero, ang problema mong God, sa maana, labi na magkatagbo, kaliwat, maukay mong guna, maukay na mga suking tigpamilya, diyan na po na yung dugang problema. Dugang problema mga suking tigpaminaw. Uning, naranas pamilya kung, pamilya sa biktima, kung, ihabang pasaka ang kaso doon sa may plano mga suking tigpaminaw. Muna ang kahiblad ka karabitang kadali mo surok sa dugo mga katropa, lahit likador ba sa gagmeng tao dali mo suwak ang dugo o diga uy karabitang high blood mo na ay silent killer mga katropa nga balatian ang high blood ba mo na ay silent killer mga suking tigpaminaw sobra kalipay. Kado ka takihon, sobra ka gool, maurag hapon, mukaon ka glitson, hiblaron, mukaon ka ginamos, high blood gihapon. Suwa kay paingnan mga suking tigpaminaw. Morning, karong panahon na, dili lang kay saktog exercise, dapat nagbintinar po ka mga kapsula. Manang kapsula nga, hagbay ra, kaayo, makatropa nga inahimong ilado, o nailhans market. Kana ba? Manang kapsula, makatropa nga, sama sa kong giingon lagi, ga-eskwila pa ko, mitukar na sa mga radyo, mga tropa, kanang, ang mga bukol-bukol, kana ba? Yawa po ko niingon nga tiguang nako. Dugay na ginasanton. Kinadungog pa man ginakuni mga suking tigpaminaw. So, sa kadugay na nagpasabot nga, aduna gina si epekto, dakong nataba ngadto sa mga katawan. Kaya kung wala pa na si epekto, way mga balatiang nalibihuan mga suking tigpaminaw, walay mga bukol-bukol nga nangahilis, walay mga kidney problem mga tropa nga nangawagtang diha mga tropa na alibyuhan, mga greater oxys nga bag-o pang nitubo, napakgang mga tropa, labi na bukol-bukol sa suso, napakgang sa pag-inom og Santon Plus herbal capsule o diha ka Santon Plus Gold, wala na nis market oy. Wala na nis market nagdagan karon, nanirado na ning kompanya ani mga tropa. Kay naki karon kinaapa man nagpasabot ang suking tigpaminaw, dako kini siya og impact o dako kini siyang karabitang tawag na tog pulos diha sa market. Dunay alibyo ba nga mga platiang na ulian ni ini. O ning ikaw nga pakasuway mga tropa, suway na mo sa Santon Plus Gold o di ba ka Santon Plus Herbal Capsule. Duha ni siya ka klase. Gold ang isa ani, ang isa pod katong plain lang bitaw nga color maron ang box mga katropa ang karton. Muna mga suking tigpaminaw ha, Santon Plus Gold nga dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Gagisagol siya mao nga kapsula sa tong pagbalik. Standby alas 3:50 sa kahaponon.
1: Servisyong katropa.
6: Santon Plus Gold user atong paminawon.
7: Emma Lopez, Purok 12, Barangay San Miguel, Tago. Katong hintasa nga akong lugo. Murag yung minor, ganang murag nawa akong pananaw ba? Kamu mga silingan, Santon Plus Gold kamu kay. Muna'y makawala sa tanang sakit, lalo na sa high blood, diabetes, arthritis.
6: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Zantone Plus Gold, papakyes to health. Zantone Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: porta poc dia a calçada. Una lix és el gim. Una bàlia i el pa. Quina l'àsia és l'hospital. Unya. I Bogotà, l'àsia és el doctor. Un tinhi. Com sona manam que la gaia, nyu?
1: Ui, ang akong paamay na bale. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa sis, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, sis at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa.
8: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay, nagina kong lahat ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati dyan.
7: Katong mga karyan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik online sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulunan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
20: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
21: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang maritay, ipakita sa...
22: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
23: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
22: Nga naman, unsa na adik ko?
23: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
22: Ha? Tinuot? Wala yun?
23: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
22: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
23: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
24: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
25: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
26: Kung maminaw ka sa XFM.
27: Sola, huwag yung kayuyab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
28: Wow!
27: Naapag yung kayuyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oo, oo, oo. Grabe kayo, na pilato-lato, libre, oo. 150 lang, 150.
29: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
30: Mga katropa, exciting dito.

0: Balita mga suking tigpaminaw, alas 4:04 na sa kahaponon. Sa atong pagpadayon mga tropa no, sa atong pag-ubad karo kahaponon. Sige hapon kamo nagpabilin sa pagpaminaw sa XFM pinagis dial sa mga radio 101.7 o sa pagli-li sa tuag Facebook Live karo na kahaponon mga tropa. Diri sa XFM Bukidnon. Sa ipalusot daan siguro daw ang usa ka balita. Ayan na to, ikonikta ato ag linya dito kang Ma'am Joanna Grace sa Aiko. Wala pido Aiko. Mga katropa, usa sa inahan sa bata no, nga nakakabot o gwalo kamidalya dito sa Bangkok, Thailand. Sa pagpadayon sa itong mga report mga katropa, napasagdang problema sa kuryente sa Mabini, Davao de Oro. Misangpot sa kamatayon sa duha ka tawo. Posible kang wire gabitay o posting nagtakilid nasangitan ato paminaw na report. Pinaagi ni katropang Darwin Dulatre sa XFM Tagum City.
1: XFM Report.
2: Misangpot sa kamatayon ang duha ka individual. Pulos mga minero kini human na kurentihan sa giingong napasagdang wire sa kurente sa Barangay Panamin, Mabini, Davao de Oro niadtong September 3, 2026. Pasado alas 6 sa gabi, nailhan ang biktima nga si alias Jonel, 33 anyos, residente sa Purok 8B, Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte, o alias Glenn, 20 anyos, lumulopyo sa Purok 12, Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. Sumala sa report gikan sa Davao de Oro Police Provincial Office, gisulti ni Barangay Kagawad Oliver Onlo. Sa dili pa ang insidente ngadtong September 1, 2026 iyang ipaabot sa maong problema ngadto sa hingtundan buhatan sa electric provider. Sa apan wala gilayon kining giaksyonan. Kahinom naman nga sakay sa motor ang mga biktima pauli sa ilang pinoyanan. Apan pag-agi nila sa sapa sa maong lugar nakurentihan tungod sa wire nga naghumol sa tubig. Swerte usab nga nakalukso ang laig usa ka biktima og luwas nga kondisyon kansang nakahiagom lamang og samad. Sa pagkakaron gipahilona na ang mga patayng lawas sa biktima sa St. Thomas Funeral sa Pulbasyon, Mawab, Davao de Oro, samtang dugang pagpanubay ang gihimo sa kapulisan kalabot sa maong insidente. Araw muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, male enhancer matagdulog, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Darwin Dulatre, Sibuga Report. Oto mga katropa, napasagdahan nga wire sa kurente. Ning sangko mga katropas kamatayon sa duha ka biktima. Ayara mo kung saan, makaingon taba nga, ayara tagahag pagtagad, doon na yung mga dami, doon na yung mabangga, kung ano na, bitaw, no? Yung mga ubang puste diha in taos, dalan, napa ang uban, napastunga. Ayara na tagahag pagtagad, doon na yung mga bangga diha, kung ano na, aksyon ba? Ayara aksyon na mga tropa, ano na yung damage? Pero wa pa'y damage mga tropa, ayha pa, ayha, dili pa aksyonan. So karon, unsa kay na paabot nga ito sa pamilya mga tropa, nining hingtungdan, nining kinikooperative maghihapon eh. Kooperative maghihapon ng linya sa kurinti. Unsa kay nadawat sa pamilyang tabang karon? Kasi unang tabang, gara ni, kundulin, gara pagkakit, basulon, para ba dayon, ignorant. Sibli, kung nakita, mana bitaw? Simple ko nakita mga suking tiyumana ng uban na na. So karon kumusta ka ha? Kung siya kayo nadawat sa una, kining pamilya ninduha ka mga biktima, mga

0: Datong ga ikutay ato ga linya mga tropa. Kang Ma'am Joanna Grace, Joy Gray o Joy Ann Grace Aiko mga tropa. Usa sa inahan nga dako ang kalipay. Proud sa anak mga katropa. Sa kinimanggod si Sulana na diri atong liliw na tuwag kundi go diri kay di kita memorado mga katropa ro. Si Sulana Aiko size anyos mga katropa. Nakakuha og 5 ka medalya, usa ka gold mga katropa sa 50 meter backstroke, duha ka silver mga tropa og duha ka bronze. Siya usab ang kripuklamang overall champion sa mga edad nga group ka edad nga kuan mga tropa, group category. So kini inahan mga tropa, dako kining kalipay. Unya ang kauban ani mga shooting tigpaminaw si Julia Palo, 9 anyos, nakakuha og 3 ka medalya, usa ka duha ka silver ug usa ka bronze. Batok sa mga langyaw mga katropa gikan sa nagkadaiyang nasod sa Asia. Oh, kini mga pwede nga hihaya ba? Oh, kini si Joy Ann Grace mga katropa, usa ka ina proud kini. Imagino nimo, ha? Imagina ba? Size anyos mga katropa nga si Sulana Aiko, 5 ka medalya ang nakuha. So pwedeng lipaya sa inahan ani mga shooting tigpaminaw. So nasa ato ang linya karon sa ato pakig-uban mga tropa, serbisyo nga tropa si Ma'am Joy Ann Grace Aiko. Ato ni ipakorek ko sakto ba ni atong pagpronounce yung pangalan. Ma'am, maayo nga hapon. Welcome sa programang serbisyo nga tropa sa XFM Bukidnon. Inyong imong makauban ma'am si katropang Jonathan Lee Soriano ma'am.
1: Sinang hapon diyan sir.
0: Okay, sakto ra ba ko ma'am pag pronounce akong pangalan?
1: Ako pa, Joyani sir.
0: Joy

0: atong Agosto 29, padulong 30, 2 days sa sir, duha ka adlaw nga competition.
1: Mm-hmm. So diha sa sudad sa Valencia, siya lang ba ang gipadala?
0: Kibali sir, ang kani siya sir ka invitational, so expenses gid sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Mm, so kami taga Valencia, kami ra isa, siya ra isa din sa malay-balay kuan sila kabuok. Tulo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ay nakatungutoy na kamedal katayang kauban nga babae katong si Julia Palo.
1: Mm-hmm. So, atol nga time sa competition, ma'am, tuwa ka, niuban po ka dito, o adunay ang coach lang.
0: Oo, mm-hmm. Bangyod.
1: Oh. Ma'am, kumusta man ang atong gibati karon isip usa kainahan nga ang atumanggong mga kabataan karon di ginato matago nga sa social media gyud naka-focus, pero imong inaha, ay imong anak, sing ani nga pangidaron, imagine, upat ka gold og duha ka bronze ang nakuha nga medalya. So, usay imong gibati, ma'am, isip usa kainahan?
0: Ay, nalipay gid kay ko sir kay kana pud ang iyang nakuha nga gold iyang gidang gihaguan.
1: Mm-hmm.
0: Iyang training taga adlaw 3 hours per day kuman sa iyang klase mag-training na nasag alas 3 paingon alas 6 sa gabi. So dili gid sa yon iyang training kay every day gid na siya training mag rest lang na siya every Sunday kay last day man Sunday.
1: Mm-hmm. Ma'am, sukad sa pagkabata ni sa imong anak, mara ba gini ang kahiligan nga dula, kining langoy, kining swimming?
0: Oo. Maobra po siya kay sukad-sukad po. Yung lain man niya kahilig kay kanta, singing, course sports, swimming, ragyod.
1: Mm-hmm. So, asa siya, asa mo siya, pila edad niya, ma'am, na-discover ni mo nga, mawagid iyang kahiligan, ma'am, asa siya sugod nga nag-training niya sa siyudad sa Valencia?
0: Kuan nag-start ni siya og kanang learn to swim kanang palutaw-lutaw sa kanang palutaw-lutaw 3 years old kay madok lagi ta basin malumos.
1: Mm-mm.
0: Pero ga training yun ni siya start nga kanang straight na last year 2025. Mhm. Kay naka-try man sa competition god.
1: So asa nag-eskwela imong bata sa Valencia, ma'am?
0: Dere sa Educare Schoolhouse, likod na siya sa Oval.
1: Mm-mm. Ah, private.
0: Oo.
1: Oo. Ma'am, nalakip ba ni siya atong adura tay atong diri sa in Imraa o ay dito in Imraa, diri sa Bukidnon atong nakalabay.
0: Ay, kato. Wala siya na-appeal sir kay 6 pa man siya. Ang ma-appeal rad tong edad mo rag 8 or 9 years old.
1: Sayang no.
0: Bata pa pud kay sayang kun ta dagko.
1: Mm-hmm. So ma'am, giunsa ninyo pagbalanse nga pag-eskwela niya niya na pa siya ay training, daghan pa siya pang-appeal. Yun sa niya pagbalansi yung time, ma'am, kamo. Isip po sa kainahan, yun sa niyo pag-guide.
0: Dili gid sa ingon sa yun gid sa kailangan gid damo tangaon yang papa manikamot sa yang negosyo ako po'y hands on sa iya ha kanang sa buntag man good half day naman yang klase kay grade 1 pa man siya so half day yang klase then sa hapon matulog na siya mga 1 to 2 hours then larga na pud ani padulong dirig Susana.
1: Mm-mm. So kana siya sa Susana gaabang murag entrance man diyan.
0: Oh, ga entrance gid mi dire every day kami kay discounted man mi dire kay swimmer man mi so ang discount na mo dire kay 75 pesos. Mm-mm. Ang regular nga ilahang kwan dire entrance is 150 but sa swimmer is 75 pesos lang.
1: Mm-mm.
0: Every day gid na siya.
1: Mm-mm. Ma'am, wala ba naglisod ang imong anak dito sa Bangkok Thailand sa klima ba kay ato sa Bukidnon naanad ta sa klima o pag adjust dito labi na nga daghan og mga nananaw ba siya nang ulaw kay ngana ba sa bata man gud maulaw pa ba pero saya ha yun sa itong makita dito siya ha
0: katong pagadto niya sa Bangkok say naglisod yun siya kay ang number one gud nga yang gi-adjust kay ang pagkaon kay tani sa hilik mo kay risad nauoy ka ng gulay ba?
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot sa Thailand, kaya may gulay dito, mga halang ng tanan. Muna naglisod siya, adjust, labaw po sa kanang kaigang.
1: Mm-hmm.
0: Igang kayo dito siya, kandili siya ingon init, pero ang hangin ba, kaya grabe ka init. Igang mm-hmm. kayo muna murag makaluya, kaya diribay sa to, kaya diribay ka ingon init.
1: Mm-hmm. So, pero despite ana ma'am, nagmalampuson gihapon ang imong anak.
0: Oh, kaloyan sa Ginoo gyud. May ampo gyud sa naningkamot gyud sa sir kay mo gyud iyang gold nga makagold gyud sa dito.
1: Mm-hmm.
0: Kay nagdahom sa banga in kaso makagold sa mo manay makuan nga kibali makadawat ni incentive sa province kaloyan.
1: Mm-hmm. So karon dako kay incentives ma'am kay upat good ka gold.
0: Ang sa karon sa province pud sir ang ilang incentives 1 medal ra gyud.
1: One medal lang.
0: Oh, 1 medal lagi na ilang dili tanan.
1: Dili pero

0: middle.
1: Mo ni sa sa akong anak pag
0: ako. Ma'am, oh, okay ra na. Oh. Okay. So, ra gikan gyud sa nagligo.
1: Oh, tud. Paano pa sila nagligo na may ang mosquito
0: fish. Mm-hmm. Okay.
1: Wala mosquito.
0: Okay. So, ma'am, nabatay suporta nga nakuha o ni duol bata sa tuang mayor sa syudad sa Valencia kay actually taga Valencia mo eh nya kini dili ang sa dungog sa Bukidnon mas lako po ning dungog sa Valencia. Amo
1: ra ni kuan gid sige kanang endorsement letter wala namin nangay og kanang mga kuan kay more on pag ingani man gud imo gid nang own expense pero pag kadaog niya ni hatag pud sila gas incentives amo a pahalipay.
0: Mm-mm.
1: So, nila ming gi-recognize niya to dito sa among City Hall gapon.
0: Mm-mm. Okay. So, napa ba siya ilaing competition, ma'am, nga umaabot karong bulana o sunod bulan?
1: Wala pa mi ka kuan pud sir ba unsay mga umaabot nga niya mga competition amo pa yung bana-bana ang ko sa maka-appeal nga kanang arang-arang pod.
0: Mm-hmm. So, isip usa ka inahan, ma'am, unsa man ang imong gipakandoy para si imong anak o kining kahiligan pa niya nga mga dula, ma'am?
1: Korag yung pangandoy siya nga makabot niya yung pangandoy kung asa man sa gusto o kung nang iyahag yung dili sa magmataas sa yung kaugalingan ba humble dapat siya kay kaya ang ginorag yung magtataas sa tua.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ginorag yung nasayog tanan.
0: Oh. Kini lang ba siya na ba po niya isa yung anak o napo siya igsuon?
1: Sara isa sir, only child.
0: Mm-hmm. So nindot no kay kini dako kini siyang kwan ma'am murag adi gyud ingon nga murag siya gyud ang mahimong modelo sa mga kabataan kay sama sa kong ingon nga ganiha lagi nga ang ato mga kabataan karon sa pangidaron nga 5 anyos kabalo naman mo kuri-kuri og cellphone tutok sa cellphone pero imong anak aside sa pag-eskwela human sa pag-eskwela half day tuwa dito sa swimming pool ga practice so para sa imo ma'am unsa man imong mapaabot na mensahe sa mga kabataan sa mga ginikanan nga naminaw karon o daghan mo gud ni believe aning bataa kay sa pangidaron lagi ba ako
1: mapud ako maingon gid sa nga kani man gud sa nga bat sa kung una man gud sa ang pag cellphone wala gid maayo nga kuan kay kani akong anak pud sa inborn na sa kanang mother tawag kanang blur iyang isa ka mata so para sa kuha ilikay as much as possible ilikay gid na ko siya sa mga gadgets o ganang sa mga kanang kuan kay labaw na karon gabi na kay kuan mga gira-gira pang patay-patay man ang kuan din ako nga ma into sports sa not just sa kanang para dili sa gadgets kundi para pud sa yang health ba.
0: Mm-mm. So nindot ni so balik ka na to ma'am ang dito siya sa Thailand ang uba mong bata pag dahang taon lagi mo hilak siya wala ba siya may kuan dito kasi ni hilak focus na magin siya siyang gusto nga makabot so manihang mga
1: Kwan sir, ay hapon may nag-atog sa ilan din sir. Gipatry din na ko sa kanang mga competition. Bitaw din nga dali sa lokal.
0: Uh-uh.
1: Kaya para murag dili sa mabaguhan ba?
0: Uh-uh.
1: So, dito, pag-abot niya, focus naman po siya. Kanang, nagid sa iyang pang-utok ba? Gusto din siya maka-gold. Uh-uh. Yun, para daw, ma-proud yung coach at yung family dali sa Philippines.
0: Uh-uh. So, ma'am, aside, nagsugod siya 3. So, pila na ka-competition dali sa lokal ang iyang naapilan?
1: Mga more or less 10 nakabook competition sa diri local lang.
0: Mm-mm. So, daghan na po ni siya o mga daog nga naangkod?
1: Oo, nagsugod na siya og competition kay last year man, January 2025, sa nagsugod yun ka ng training-training, nag-appeal siya to 4 years old.
0: Mm-mm.
1: Nag-appeal na siya, appeal na siya competition, 4 years old siya.
0: Mm-mm. So, kining international nga competition, ma'am, first time yan eh.
1: Ah, oh, first time pa ni niya kay sa international pod niya kwan 6 under lagi na wala pa yung mga 5 nga nabag mo dagan si mangud sa edad. Kay dili gid basta-basta pud ilang kontra didto mga tag-as kung gamating man kaya pero grabe ka paspas gid kay India, Laos, Vietnam, Thailand, kaning Thailand pud mo makusog kay lang mga swimmer gid. Gamating hilumon pero na grabe ka liklak sig mang langoy.
0: Pero wa gid nagpatinag ang imong size anyos nga anak. Wala siya ka-try o training na sa sigara kay uban sa pulangi, kay barong kusgan ba, kay sugaton ang baguro sa tubig. Wala pa po siya ka-try na, ma'am?
1: Ay, wala man po noon siya.
0: Okay.
1: Hugaw kita to ang pulangi siya. Hindi kita pwede mo kan, ma'am. Kasakit na ta dito.
0: Okay.
1: Sa yan, training siya. Diri lang din sa hotel sa sana.
0: Okay. Katumang kong sa last katong competition din sa Bukidnon, na ito'y maka-inspire po ba nga mga mananaog hapon nga nag-training lang sila sa suba, para ni gyud ma ang ilang gusto maabot kay walang wala pud lagi pero despite sa kawad on na nagmalampuson so kami man proud kay Miss Muhang isip sa kinahan nga gisuportahan ng anak nga susama na ning competition. Ma'am, siya doon na kay ipaabot sa mga ginikanan nga naminaw karon labi na sa kahiligan sila mga anak, ma'am.
1: Ako lang makuan sa mga ginikanan nga ayaw lang gigundangi og support inyong mga anak kay kanang ang kung sila naningkamot sila mas dapat kita maningkamot mo og push kay kung wala pud ta ginikanan di gid na sila magmalampuson atong trabaho sa ilaha magpush sila sa limit dapat kung sample kapuyon sila kita mag-remind gid ta sa ila nga ang kinabuhi dapat dili iyahay tanan maningkamot gid ta nga sa kalisod man o sa kayahay mapadayon gid gyapon ta kung natay pangandoy.
0: So ma'am, kanusa mo ipatawag diri sa province para sa pagkuha aning yahang pasidungog kay human naman mo sa city?
1: Wala pa pud mi kakuan sir bakay nagpasa to among coach nagulat to pud mi sa ilang response ni Governor Roque kung kano sa amin ipatawag.
0: So I hope unta ma'am sa sunod nga mga international nga competition si mong anak aduna nay provincial support og LGU support no para kini dili lang magud ni dungog sa inyo ha kundi dungog sa tibok probinsya sa Bukidnon. So pasalamaton ta na sama sa ingon lagi. Imagine ako gan nag 30 anyos nako ko ka dawat o gold nga medal diha sa competition. So imong anak ko nindot ang kini nga dungog niini ma'am diri sa tuwa sa probinsya sa Bukidnon. Ma'am, sa aduna ka pay ipaabot sa tuwang mga suking tigpaminaw karon sa tuwang panag-uban ning kapunon.
1: Wala na sir, salamat kay sa tanan nga nag-congrats sa akong anak. Ang kaniyang kadaugan din ini para sa mo pero para ni sa tuwang tanan.
0: Okay. Salamat. Ma'am, daghan king salamat. Congratulations. Proud me sa kalampusan si mong anak, ma'am. Maayong hapon.
1: Salamat kay sir.
2: Servisyong katropa.
0: Ato mga katropa, si Ma'am Joanny Grace Aiko, ang inahan sa 6 anyos. Uno man di ay, tanan, upat ka gold, duha ka bronze mga katropa. Imagino na nimo mga katropa, sa pangidaron, kita 30 anyos na kita, wapata ka dawat o gold. Atong dawatan, santon gold, copy mix ra. Pero medal nga gold, wapata ka dawat. So kini, hinaot, no? Kining bataa muni angay nga sundon sa mga kabataan karon nga naka-focus sa social media sige nagtan-aw ng mga Minecraft nagtan-aw ng sa gitong dula jaw nga kwan tong masun-on nimo katong sugusuguon ka ba katong dula ka sugusuguon ka Roblox o nga na biyain ninyo. Practice mo og salom dito mga katropa sa swimming pool training ba kay kini imagine nimo nag-adjust pa sa to Thailand kay kining ang mga pagkaon dito kay halang init pa gid kay hangin dito kung ikumpara dito sa Bukidnon unya kana nga pangidaron nga ulawon mo gina ulawon pa gina mga katropa pero siya iyang gi huna-huna bitaw dito kanang maka gold mudaog. Mudaog siya mga suking tigpaminaw. Grabe mindset nga bata ba? Grabe mindset mga katropa niya. Only child bagid mga suking tig. Nakog suporta. So muna nindot mga tropa nga ang maginikanan. Kung unsa hilig sa anak, suportara na to. Buknoy bitaw, hilig sa basketball. Palitag bola, ipajersihan, palitag sipatos. So po na yung pagbasketball, kada uli, porsod piang, kaduha nagpa-repair. Gitagaan og trainer. Si Ricky, may trainer. Nagbayad ta. Si Ricky ang trainer. 350 kayong bayad. Niya na din 20 kada training. Pastilan, kada uli po pagdula. Hilantan. Ngay ayo ta. Yang isa ato pong ipakandidata di po maulaw pon. Dili lang sa topogson. Na topogson mga katropa. So, naragid mga tropa ang suporta. Kung sa hilig sa anak, kung gusto mahimong duday sa book, may wate mahimo. So muna mga tropa, no, dungog, dili lang para sa pamilyang Aiko, kung dili lakip no usap ang probinsya sa Bukidnon o siyudad sa Valencia. At least, karon nakadawat sila mga tropa o tabang pinansyal. Tungod sa kadaogan mga tropa sa mga 6 anyos nga bata, nyo proud po tayo ang malay-balay, nagihapon ang malay-balay. Nagihapon tayo malay-balay mga tropa nga nakaangkon usab sa kining kadaogan mga kasuking tigpaminaw. So lipay ta ana mga katropa no, mo nay usa sa tong kana bitang moadto kan lang naso dungog unya dili din siya ingon kuan ni siya si tawa gato kanang invitational no invite lang ba dula kanito pag-ulit ni mo kan mo dam ha first time here pagyud atog international oh so proud kayo ang usa ka inahan anak mga suking tigpaminaw. Alas 4:26 na sa kapunon mga tropa. Sa tumakigsyonan diha nga dunay sakyanan mga katropa nga biting hugawa. Sakyanan mga katropa nga nagproblema ka kay wa ka kasayod kung asa ka magpawashing. Labi na naka sa mga subdivision may tarong agas gusto ka ikaw magwashing lang. Ayaw kumpiyansa diha kay di na matangtang ang mga hugaw. Ayun na pagantos eh. Adto na dito sa 4F's Car Wash mga katropa kay barato mo kay dito. Nagsugod sa 100 hangtod sa 300 pesos sa taon ang bayran nimo mga suking tigpaminaw. Adto na dito. Mga katropa, nakita sila sa Purok Uno, Barangay San Jose, ning atong syudad sa Malaybalay. Tapad yod na sa San Jose National High School na diha ang 4F's Car Rental. Unya dili lang pod na mga katropa nga car wash lang naa dito. Karon labi na kay Birmans na mga tropa, daghan na kayog mga schedule, birthday, reunion, o padulong mo, asa mo mang laag, nyawa mo'y sakyanan mga suking tigpaminaw, adto mo dito sa 4F car rental. Ha? Kay, naa sila'y mga sakyanan nga pwede nyo maabangan sa barato nga presyo. Ang nakadindot mo dito ba, kinay libre nga duha ka oras? Ay duha ka oras nga libre dito. Unya ang 24 oras nimo nga pag-abang sa van, duha mo kuno nga klase ang van ay high rope mga tropa. Kini dili ni high rope 3,000. Murag 3,500 tong high rope. Kung ako masayop, kung sayop ko, pag-inquire lang mo dito ah. Ang van mga tropa 3,000 ang 24 hours. Ang 12 hours 2,500, ang washing charge namo kini washing charge 2,80. Unya ang pick up is UB ang 24 oras 2,500. Ang 12 hours, 2,000. Ang washing charge, mga katropa, 2,30. Oni ang sedan, 1,500. Ang 24 oras, ang 12 oras, mga katropa, 1,000. Ang washing charge na, 1,80. Oni, nagdepende na, mga katropa, sa kalayon. O, mag-add lang mo, 500, mga katropa, to 1,000. Yan ay boundaries ni ato ang ipangisigutan ng mga presyo, ha? Ang boundaries, ano, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. O, sakay ang Initaw, o. Kung mga bang kag van, 3,000 initaw, maligo mo dito. 3,000 initaw. Nga outside bukid nun, itong outside boundaries, dipindis ka layon, mag-add kag 500 to 1,000. Nga na mga katropa, pagpabuhok na mo sa 0970-287-2613. O di ba ka sa 0915-541-3653 mga katropa. Panagyahan ka na ni Mr. and Mrs. Abilia mga suking tigpaminaw. O niya, sa inyong pagbiyahe, gutom kayo, paghapit sa mo sa Dian's Big Shop, pagpalit mo paan dito, mga suking tigpaminaw. Kaya naipaan sa ditong lami, barato. O di ba ka-cake, magkaturupa, masayang ngadto mo dito, reunion, birthday, magpadagat, pagpalit sa mo cake, o niya, pagbalik niyo, padulong mo kagayan, paghapit sa mo sa El Elyon Mobility Gas Station, mga tropa, kay magtubil. Direta sa sigurado nga gasolina o krudo. Mga katropa nga itubis no sa kanan, dili kay katong gasolina nga mubara sa imong nusulok. O inyong dan magpurot-purot pa. Direta sa El Elyon Mobility Gas Station, mga suking tigpaminaw. Wan ako igong oras! Lamat sa inyong pag-iuban karon nga kahaponon. Adlaw nga Martes, mga katropa, musunod na ang Express... Extra Balita. Express Balita, yung buntag nun. Extra Balita, mga katropa, kauban si katropang Rusty Marie Codino. Alang sa nagkayusa o sa ngalan sa natibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa waga station manager katropang Miss Rusty Marie Codino, katugbang Spikas Lawak, katropang Jao Pagutayaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano miingon ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung kamaturan matabunan sa maling binuhatan. Maying hapon, bukid nun! Servisyong Katropa.

0: Orak! Asa maning bataan eh? Orak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
4: Abot ta rin mo. Dahi kagyog ko. Sige. Panahon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalaksik ta ko balik. Kung naging mga bulan dili na ko halos katindog nga luya kaya kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta nakaturbo.
9: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa pagkakalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
14: Si Sarah Diany, taga-Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all the doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya sa ligganan, Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
15: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Cabanglasan and El Salvador. Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
16: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
16: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ayun ka, atras, pese? Ah, may pemuligin.
1: Baby!

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa
1: Extra Balita, Extra Balita. Headlines,
2: Babaeng pusher, dakpan sa bypass operation sa Valencia City, Bukidnon. Headlines, Water system sa syudad, hapit na mapahimuslan sa katawhan sa Malaybalay. Headlines, Duha ka batang swimmer sa Bukidnon, nakadaog og 8 ka medalya sa Bangkok, Thailand. Headlines, Motorista og angkas, patay human mawad ano kontrola sa gimanihuan. Headlines, Mananagat nga gitabang samtang ana sa laod sa Davao Oriental ni Taliwana. Headlines, Kapolisan sa Tagum, subling nag-auhag sa mga motorista nga mag-amping og sundo ng balaod trapiko aron makalikay sa disgrasya. Headlines, Kaso sa babaeng missing nga gipatay sa iyang kapuyo, case closed na. Headlines, Romualdez nagdusog musyon sa manifestation of hospital confinement.
1: Extra balita.
3: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Martes, Setyembre 8, 2026. O ganiyan ang detalye sa itong mga balita.
1: Extra balita.
3: Mga katropa, babaeng pusher, dakpan sa bypass operation sa Valencia City, Bukidnon.
1: Extra balita.
3: Dakpan ang usa ka babaeng pusher atol sa bypass operation sa Puruk 1B, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Alas 12:11 sa kadlawon ni atong Setyembre 8, 2026. Nailang suspitsado nga si alias Inday, 50 anyos, walay trabaho o residente sa naisgutang lugar. Nasakmit gikan sa dinakpan ang gituuhang shabu nga dunay standard drug price nga 41,480 pesos. Ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Valencia City Police Station ug mag-atubang sa kasong may kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga.
1: Extra balita.
3: Sa laing bahin sa itong balita, water system sa syudad sa Malaybalay hapit nang mapahimuslan sa mga katawhan. Detalye pinaagi ni katropang Hanilo Tabios.
4: Hapit na mapahimuslan sa katawan sa syudad sa Malaybalay ang gipaningkamutan sa lokal na panggamhanan na patubig. Kinihuman na aprobahan na sa DENR ang Environmental Compliance Certificate kon ECC. Ang ECC na aprobahan ni itong Agosto 25, 2026. Kininagtugot sa lokal na panggamhanan sa pagpadayon sa pagkonstruct o pag-operate sa Water System Level 3 Project nga dunay kapasidad sa pag-produce o 4 million liters sa tubig kada adlaw nga makaservisyo sa 12,000 ka mga panimalay. Ang Kulasihan Water System, ang katubagan sa dugay na nga giangungo sa katawan, ang makabaton og insaktong agas sa tubig. Sa kasamtangan, nagagwanta ang mga mulupyo sa Malaybalay tungod sa kahinay, rotation o kakulang sa supply sa tubig sa prime water.
5: Ang tanan, mag-update kita sa ato ang Kulasihan Water System na project sa Malaybalay sa phase 4 kay upat man ka phase sa tuig 2023 gibudgeta na sa national government sa 2024 2025 ug karon dayon 2026 ang last ana na phase muna rin na ang katong budget na up to level 3 gyud siya ang iyahang mga koneksyon. So nakita na tong mga igsoon na naundangan na kay wala pa man kunay ECC, so dili man sad pwede mo padayon ang kontraktor kung wala na siya na dokumento. Kanang Environment Compliance Certificate, ang mag-approve niya na isang region na DENR. So bago pa lang yun na-approve, dayon, nagpadayon na din ang contractor. Gani, sa katong wala pa na siya na-release na approval, gahinahinay gaya po na itong contractor diha. So makita ninyo diha sa mga highway, nananay gaya ipang layout diha o panglubong ng mga piping, mauna na sa mga igsoon. So latan lang nato kung human yun ang tanan sa phase 4, ang sunod na sa day na phase ana is ang komisyon na pod na katunog yung magpaagas ng tubig dayon authority dayon sa syudad na mag-conduct siya og water connection services.
4: So, mao kato ang pamahayag ni Malaybalay City Mayor Attorney Jay Warren Pabilyaran. Dugang pa sa mayor, nagahin og budget ang LGU alang sa pagmugna sa Malaybalay City Water System. Din ang Malaybalay ang mangulekta, mag-maintain og magpadagan sa water system, inabagan sa mga ahensya sa gobyerno.
5: Ang atong buhaton Nag-budget na po ang City ana para pag-establish sa Malaybalay City Water System. Diin, ang Malaybalay may mag-ulikta, mag-maintain, o mag-establish gayon sa maong water system. So, ang ato lang, ay mo kabalaka, mahuman lang ni na project, makatag ni Nigdako, yung kayo natabang, labi na dali sa south na portion sa Malaybalay. So, ang atong sendro, kapaningkamat yapon, na mapaspasan na siya, o implement ang katong environmental compliance certificate, ang ato po dahil, ang atong SIDMO, ang atong City Economic Enterprise na office, sila ang mag-handle ni ini. So, hulatan lang nato mga igsuon. Dayon, maayo ang ato ang coordination sa Hiraya kung muna ang nakapuli sa Prime Water dari sa poblasyon po sa Malaybalay. Gani, gapa-update ko sila ha, sa katong ilang mga upcoming na mga, o katong naka-pipeline na mga napulo ka-project na hinahinay, ang katong dito sa kasisang na reserva, hulatan na lang to ang connection gikan sa main na sinanila, patabok dahil sa waga, paingon dahil sa kasisang. Dayon ng katong sa Purok Sai, sa Kasisang, sa Purok Nuevis Kasisang, sa San Jose, na hinahinayan na nila. Ang sa kanayan lang, ang pasulo dito sa sentro mo'y 5% pa yun ang accomplishment kay tinanglan na ito i-purchase ang water pump or booster pump. So, kana lang mga eksoon, mga hinahunta ko na may muabot ang panahon yun. Na maplastar ginihan tanan.
4: Mga katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Katropa, ayaw kumpiyansa kay basin katarakan na para marikayan ang katarata tumar og Vision X Plus soft gel capsule. Kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E nga mutabang nga mupatin-aw sa atong pananaw. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Nilo Tabios, X7 News.
3: Live report. Samtang mga katropa, duha ka batan-on sa probinsya sa Bukidnon nakadaog og 8 ka medalya sa Bangkok, Thailand.
1: Extra balita.
3: Nakadaog og 8 ka medalya, 4 ka gold ug 4 ka silver ang duha ka batang swimmers gikan sa Bukidnon sa 3rd Asian Open Schools Invitational Short Course Swimming Championships sa Bangkok, Thailand. Kini mao sila si Solana, Isla, Daday, Aiko, Saiz Anyos nga taga Valencia City og Julia Luis Palo, 8 anyos nga taga Malaybalay City, Bukidnon. Si Aiko ang nangulo sa delegasyon sa Pilipinas. Huma nakadaog og 4 ka gold og 2 ka silver sa girls 6-year-old division. Ang nadaogan niini nga 4 ka gold medals mao ang 25 meter butterfly, 50 meter freestyle, 25 meter freestyle og 50 meter butterfly. Samtang nakadaog usab siya og silver medal sa 25 meter og 50 meter nga breaststroke. Tungod niini, giila si Aiko isip second most outstanding swimmer sa iyang kategorya. Niamot usab og 2 ka silver medals sa girls 8 and under division si Palo sa 50 meter freestyle og 50 meter butterfly. Ang maong prestigyosong torneo gipahigayon niya ito Agosto 20 hantong sa 30,000 size dito sa Assumption University Aquatic Center sa Thailand. Di nakigtigi ang mga batang atleta batok sa mga magdudula gikan sa 14 ka managlaing nasod.
1: Extra balita.
3: Sa pagpadayon sa itong extra balita, katropa, ang kas og driver sa motor patay dihang nawad-an og kontrolar sa ilang gimanihuan. Balita, pinagi ni katropang Cherish Lighid sa XFM Gensan.
6: Pulos patay ang driver sa itom nga motorsiklo ug angkas ni human madisgrasya sa Connell Road, Barangay Lagaw, Gensan kagahapon alas 2:00 sa yung kabuntagon. Gilang driver nga si Jenny Adlawon Aban 20 anyos nga taga Chongsun Street, Barangay Lagaw samtang wala pa nailhan ang angkas niini. Subay sa investigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang maundalan padulong sa diversion road, mi overtake ang motorista apan kalit nawad anong kontrola hinungdan nga natumba sa dalan. Naabtan na lang sa mga otoridad nga wala na panimot ang driver ug ang lalaki nga angkas. Gidala pa sa Dr. George Roya hospital ang angkas apan impunto alas 3:18 sa kadlawon gideklara kining patay samtang ang driver gideklarang dead on the spot. Sa pagkakaroon anaana sa funeraria ang mga patayng lawas samtang nagbangutan og maayo ang pamilya sa mga nahiskutan. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mamahimo acidic? Mag Santon Plus Coffee Mix alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
3: Sa laing balita, mga katropa, usa ka mananagat nga gitabang dito sa Davao Oriental, nakabsa na sa kinabuhi.
1: Extra balita.
3: Wala na nasalbar pa ang kinabuhi sa usa ka mananagat nga nakasinati o grabing pagpanakit sa tiyan. Samtang saka isa usa ka fishing boat padulong sa Makati City, Davao Oriental sa nakalabay nga adlaw. Base sa pahayag sa Philippine Coast Guard, nakabsan sa iyang kinabuhi ang mananagat samtang sakay sa fishing boat nga gibanabanang anaa sa 130 nautical miles ang gilayon gikan sa Makati Wharf. Nakasinati og abdominal pain ang biktima o ginudahang tungod sa iyang peptic ulcer. Gitabangan sa Philippine Coast Guard Substation Makati og Makati Port personnel ang magkauban sa biktima pinaagi sa pagtawag sa punerarya aron nga hapsay nga makuha og mapahiluna ang lawas sa maong biktima.
1: Extra balita.
3: Samtang mga katropa, kapulisan sa Tagum City subling ni auhag sa mga motorista nga mag-amping aron nga malikayan ang disgrasya. Detalye pinagi ni katropa nga Lars Sanyol sa XFM Davao Region.
7: Subling na pahinumdum ang kapulisan sa Tagum City ngadto sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho og sundon ang balaod og regulasyon sa trapiko aron makalikay sa disgrasya nga posibleng musangpot sa seryosong kadaot. Nagugat ang pahimangno sa kapulisan human mitala og duha ka mga major accident sulod lamang sa usa ka adlaw sa nagaing-laing bahin sa Dakbayan niadtong September 4, 2026. Naglakip ang maong disgrasya sa banggat tali sa itom nga kotse nga gimaneho ni alias Benedicto, 41 anyos, og itom nga Suzuki motor nga gimaneho sa usa ka alias Fernando, 34 anyos, nga natabo sa Purok 5 National Highway, kanungkutan Tagum City, nga mirisulta sa pagkamatay ni alias Fernando. Human kini, nakayago mong grabing injury. Migula sa investigasyon sa Tagum City Police Station, Traffic Investigation Section, nga nawadaan matod pa o control ang driver sa maong kotse. Hinungdan, nga mibalhin kini sa pikas linya o gigabanga ang motor. Samtang, mirisulta usab sa mapait nga kamatayon. Sa biktima nga si alias Ricardo, 65 anyos, taga barangay Bagdum, Tagum City. Kinihuman na lang bigit sa disgrasya, samtang nagmaneho sa Honda Beat nga motor, tali sa Huo truck, nga gimaneho ni alias Gerald, 30 anyos, residente sa lungsod sa Braulio, Iduhali, nga naitabo sa Circumferential Road, Barangay West, Tagum City, dul sa Blue Panda Gasoline Station. Migula usab sa investigasyon sa kapulisan nga misulay matud baog overtake ang motor apan ang pakyas kini. Hinungdan nga mibangga sa kasugat ka truck samtang sumala sa nahipos nga impormasyon sa XFM Tagum News Team. Nakasitel na ang duha ka mga habig sa disgrasya sa Barangay Karukutan Highway. Samtang parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa natabong disgrasya sa Circumferential Road. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga ang maong hilgig ng mga panghitabo tungod sa mechanical problem din kalit nawala ang brake sa sakyanan. Samtang ang usa ang pagbuhat sa dili kalkulado nga pag-overtake. Rason nga hugot gipay mangnuwa ng publiko nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: Sa laing bahin sa tong extra balita, kaso sa babaeng na missing, diin matod pagipatay, close na. Detalye pinagi ni katropang Ray Allenton sa XFM Agusan.
8: Gikumpirma ni San Francisco Municipal Police Station Chief of Police Police Major Carmelo Malubay nga close na ang kaso bato kang Mr. Ernesto Pacheco human kini mipanaw sa DOPMH adto nga miaging adlaw. Si Pacheco mao ang senior citizen nga giakusahan sa pagpatay sa iyang kaipon nga si Mrs. Lilelia Orbistondo kensa nga lawas na palgan nga gilubong luyo sa ilang balay sa Purok 3B Sitio Kahayag, Barangay Taga Pua, San Francisco, Agusan del Sur. Kahinumduman nga mibutho ang balita human kini makadawat og impormasyon ang XFM Agusan nga adunay babae nga gituang gilubong luyo sa usa ka balay sa maong lugar. Sa mga nakalabay nga report na confined si Pacheco sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital human kini giatake og gikastigo sa anak ni Orbistondo nga nangutana kaniya kon asa na ang ilang inahan. Human niini mitungha ang impormasyon nga mitultol sa kapulisan ngadto sa dapit diin asa gilubong ang lawas ni Orbistondo nga dugay nang gikatahong missing o ga mukabat na sa duha ka bulan sa wala pa kini madiskubrehan. Sa pagkakaroon na gipahimutang na sa mga igsuon ni Pacheco ang iyang lawas alang sa iyang tiunay nga kapahulayan human sa iyang pagkamatay.
9: Regarding sa katong kang Mr. Ernesto Pacheco bitaw, confirm lang nako sir kung tinuod ba nga napatay na gid siya?
10: Napatay na. Ako man sang gi-advisean kay ni ari mo sa opisina giubanan sa konsehal. Ako gi-advisean nga pailaw na nila ilang buwan, ilang igsoon. Patay na.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, mga katropa, ayaw pagkumpiyansa sa panahon karon nga adunay ulan ug init, busa kinahanglan ang pagbusa sa immune system pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Usay nga bahin sa to nga balita, Romualdez nagduso og manifestation of hospital confinement.
1: Extra balita.
3: Giduso ni Lady First Representative og Gani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez og manifestation of hospital confinement and urgent motion ad Kutilom ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kini nga motion gisumite sa iyang legal team human siya gisilbihan og warrant of arrest Lunes sa gabi, September 7, 2026, sulod mismo sa iyang kwarto sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Si Romualdez nagatubang og non-bailable nga cash and plunder kalabot sa giingong 7.4 billion pesos nga anomalya og kickbacks sa mga flood controls project gikan sa 2022 hangtod 2025. Sumala sa iyang mga abogado, si Romualdez nakasinati og cardiovascular event o grabbing anxiety attack nga niresulta sa high blood pressure. Base sa iyang medical abstract, doon na siya'y kasaysayan sa sakit sa kasing-kasing kun hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, type 2 diabetes o nakaagi na o angioplasty ni adtong October 2024. Giklaro sa iyang kampo nga wala sila nangayog exemption sa pag-aresto o pagkapriso. Gani, gidawat na niya ang formal nga booking procedures o pagkuha o litrato kun mugshot o fingerprints sulod sa ospital samtang nagsulob og detainee shirt. Kung dili tugutan sa Sandigan Bayan ang iyang hangyo nga hospital arrest, si Romualdez posibleng ibalhin o itanggong sa New Quezon City Jail sa payatas samtang ginungog ang iyang kaso.
1: Extra balita.
3: Katropa, mao kato ang atong nakalap nga mga balita sulod sa 24 oras. Ako si Katropa nga Marie Codino o kiniang Extra Balita.
1: Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita. Extra Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Apa, Archie?
3: Ah, macam mana, Kapitan?
2: Tago, okay. Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
3: Ah, Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman.
3: Alangan, aku man inan na matay na ka.
4: Exciting!
0: XFM.
5: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santang Basibo. Masiyot akong bumbang siging gasiyot. Nanggo akong mabungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kada po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Bibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno, abala. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: Ay, sabihin ka ng mata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihin ka na ng pulibata na samukan ba? Ay, orsa man. Samukan niyo mo doon, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nanuman?
2: Kami po.

0: FM. Sound On Plus Gold User, atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Sound Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, bang akong binulan niya, dugo. Dugo na po, nabalata ko, sir. Tay, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Sound Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Sandton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Sandton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Sandton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Sandton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Sandton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasil. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kiminti. Sa wala dama, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit sa mga butika. Daghan ang ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Sandton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Sandton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Mga naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
11: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
11: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pag ubagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, pero ni?
13: Kay diri sa Shell bay, Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip?
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas.

7 ever. Can it not say moon card?

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran sa akong rich bitaw nga ay mga bubong wa kabuong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na nilainya na siya. Magkamene siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala. Ato nawala na yun. Mga ganito na kanilabis niya kinawala. Magod, basta ka ako sa lago kumutis mo ninyo alanga. Minut yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one.

alas 6 nilapis gabi on. Gala, kumusta? Og mayang gabi kanyang tanan. Welcome og welcome na usab sa ato ang tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Another day or another night na usab sa ato ang panig-uban-uban sa ato ang evening devotional mga katropa. Kumusta man mo karon? Adlaw nga Martes, no? Another evening na usab nga kita makig-uban og ubanin ko ninyo mga kaigsuonan, Brother Junard Ikunar, hangtod ta niya nga alas 7 ning dapit sa kagabion. Pagkasama sa gihapon mga kaigsuonan, ato ipong hisgutan ang mga butang nga nuloy dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambok. Sa ato ang lawas nun, utok nun, o ga-espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karong inyong madunggan, din sa 89.1 XFM, Davao. O may ngunong sab, sa mga nagsubaybay sa ato ang social media platform, sa Davao Katropa Digital or XFM Davao Katropa Digital. Good evening sa ato ang mga viewers all over Mindanao. Kita nagapanghinaot mga kaigsuonan nga nini mga orasa na akakaroon sa maayong nga panglawas, maayong nga kahintang. O ga, siyempre, ato yun nga i-enjoy ang mga butang, mga panalangin nga ato ang nadawat gikan sa ato ang labang makagagahom. Sure ta mga kaigsuonan, dita makaingon nga wag yun oy no, naag yun no, bisa na gamay or di man napunta makaingon nga gamay ang butang ang blessing nga gihatag sa Ginoo sa ato ah. Kay kana lang daan nga ato ang kinabuhi imong gininhawa nga ato ang gigamit matag adlaw kusog protection. Dili na matawag na to gamay mga kaigsoonan, dako gyud na siya nga blessings alang kanatong tanan. Kung ato lang yun nga hunahunaon, pamalandongon o balansihon pag-ayo mga kaigsunan, kining ato ang kinabuhi, enough na ni siya nga makaingon yun ta nga praise the Lord, hallelujah. Ano ni mga takna ana at takaroon, nagalingkod ba ka din ha? Nagbiyahe ba ka? Nagtindog? Or on duty pa? Or nagpahulay-hulay na? Oga, naghigop-higop na nining mga orasa sa produkto sa Yeast to Health Group of Company, no? Ang Santon Plus Coffee, oga Santon Plus Gold. Nining mga orasa, mga kaigsunan, dalaygon kayo ang Ginoo, dalaygon kayo nga to ang makagagahom sa tanan. Takos siya nga to ang pag-aalagaran, atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya. Labi na gid sa mga blessings, protection nga ato nga dawat kaniya. 24/7, no? 24/7. Wagay ingon nga palta mga kaigsuonan. O gato po pasalamatan ini mga orasa sa tuang evening devotional. Ang ato ang makagagahom labi na gid sa iya nga pag-supply sa matag-usa nato ka mga panginahanglan gikan sa material. Ato nasab sa physical or lawas nun, o kapag pahinomdom ka na to sa espirituhanon ng mga butang, espirituhanon ng mga pulong, na ato ang makita gikan sa balaan ng kasulatan. May gabi edi ay sa ato ang mga listener, labi na din ha sa may Upper Gibalang Marilog District, Davao City, ang Canada family, itong kinakusgang ugangan niya, no? Og may ngunong sabang Ikunara family din sa may Yuhiko. Og ang ato ang mga new listener, ang Arisa family din sa may GKK, Yuhiko, Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Ato ginikumplitohon, no? Kaya para ato yun nga mga balaan kung asa manigikan ng ato ang mga listener, mga kaigsunan. Akong usbon, kanini mga orasa, atong daigon, atong pasalamatan ng Ginoo, posta kadali sa pagpaminaw sa mga musika, mga favorite songs nato mga kaigsuonan.

nabuhi sa tinapay kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. May gabi usab sa tuang mga listener din sa may Jinsan, no? Sa mga nagasubaybay o naka-tune in sa XFM Jinsan. Good evening o kumusta man mo din ha? Kumusta nga tuang panikay-nikay? May ngon usab sa tuang mga katropa o mga kasilinganan, mga kauban na to din sa may XFM Bukidnon, particularmente din sa may malay-balay mga kaigsoonan. O siyempre din ato kalimtan sa pagtimbaya ang ato ang mga listeners from Maramag, ang Dumagit family, may ngunusab ang Bakuli family, Rabaka family, Norikanya, and then ang Tadli family, mga kaigsoonan diya sa may Bukidnon, ato tayo sa may Kison, Lahos na sa may Salawagan, ato ang agitimbaya ang ato ang mga listener din ha, ang Babanto family dila sa may Masigla. O may ngano sa bang Ikunar family dila sa may Salawagan, Kisun, Bukidnon mga kaigsunan. O agtotas may Kiburiaw ato mga listener din ang dapita. Barag ubay-ubay mo pwede ato ang listener gikan sa Bukidnon, no? May gabi ang Babanto family kang Engineer Rick Rez Babanto, good evening and happy listening kanimo nga tanan din ha. Mayngon usab sa imong tibok nga pamilya. Og mayngon usab sa ato ang mga listener from XFM Tagum City. Maayong gabi og maayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Dunay may mga greetings, hala ayaw mo og pagduha-duha. Pwede ninyo nang ipaabot sa ato ang comment section para ato ang matagaan kini og pagtagad sa inyong mga pagtimbaya, sa inyong mga request, mga kaedsyonan. Nga bisan toon, mubo lang ni ato ang panahon, pero ato na siyang tagaan o pagtagad, mga kaedsyonan. Kaning ato ang programa, ato ning ituyo sa pagmugna, alang sa pagpadasig, kanimo, higalaw, so on. Sa pagpahinomdom kanimo, kanatong tanan nga, doon na kita'y pinasahing obligasyon nga to sa ato ang labaw makagagahom mga kaigsoonan. O siyempre na ito kalimtan, no? Ang ato ang mga listeners diha sa may XFM Mati. May gabi, labinig yun ang kang Doc Autida. Hapit na ito, malimtan, no? May gabi, o may paminaw kaninyo din ha sa may Mati. I hope, I pray, mga katropa, mga kaigsoonan, mga kasilinganan, no, unsa man ang atong relasyon, naa unta ka karon sa maayo nga kahimtang uban sa tabang sa ato ang labawng makagagahom. Alright, mga kaigsoonan, before tamo aginod nga tos unahan, ato sa una nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayig, no, ngadto sa ato ang labawng makagahom og ako nagaimbita nga kaninyo na pwede mong uban kanako nini mao nga mga minuto, segundo og ato nga ipaabot ang ato mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo ngadto sa ato ang labawng makagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon og silambaho na mong Dios, tagiyaw tuburan sa among mga kinabuhi. Ginoon ini mga orasa dako among kalipay pagpasalamat nganha kanimo. Labi na gyud sa imuhang dako nga gugma sa matag usa ka namo, imo kami nga giproteksyonan, gitagaan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Imo nga gitagbo ang mga panginahanglan matag adlaw. Huwag imo kaming itagaan og igong kusog, kabasog sa aong panglawas, gamo na gamit sa among mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon ng tibok nga adlaw. Salamat Ginoo sa kinabuhi na among gihatag ka namo. Huwag among giampo, labinigod kining mga nagapaminaw sa among mga listener all over Mindanao. Ikaw ta mag-bless nga to kanila. Magapanalangin kanila, huwag dunay man sila balatian sa physical. Ikaw ang maghikap kanila, mag-aayo, aron sila makahimo sa pagdayeg, pagsimba sa imo hangalan. Among gibalik na kanimo ang dungog ug himaya, tapos ka nga pagadayegon, o kining tanan among ginatugyan, ilaw mang madawat,

ang isang ngalan o gawang ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so before ta mo aginod nga to sa unahan, mga kaigsunan, maminaw una kita og mensahe sa awit, no? Naguluhan kining awitag, dili unta ako ang ngayan.

0: Kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!

0: responsible user. Atong paminawon.
1: Ako po yung panlawal, batak-tak na labalaw. Ako yung batok na pagpanakit sa akong pangko. O abot na ko, pahal pa yun. Napabatok ko gusong likod. Ito nga, nakabingaw ko na radyo na ng tuplak ko. Nga ba tumakitaan na ating lila. Ito ni pangit ko, akong gitistuman. Akong ginunto, napaharot yung buwat ang staff. Akong nabantawa na nawala naman itong pagpapit sa akong pangko. O gusong likod. Bagong salamat pa, tantong pangko. Mga paruha o gibati sa ako. Tingin ninyo ng tantong pangko. Basing paruha na ako, baangaw sa mani. Ako doon, sige na panlawal. Tantong pangko, yusuan, patak.
0: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 88 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa nasa kahalap, panantawang pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kilabog. Ako karong mas mapanatan o mas singaw ang ako panantaw sa tandaan.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalaksik ta ko balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong pagminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akong mani, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nanungan, o sa na-addict ko?
12: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
16: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
17: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Mauna diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!
20: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kanya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Mako nga na balaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ng Vision X Plus. Itistingan ako. Kanya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action kung panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. May sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure, Caris. Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sa sanyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumasabi.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 09. 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
16: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Maminaw ka sa XFM.
18: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Bika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, happy taong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, usan na adikto.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapag-insire pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
5: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
8: Exciting!
6: XFM.
9: XFM. XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool.
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik. Exciting.
3: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Ganito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, ano eh, sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napaka-inam, kaya nga doon sa ating formula, eh talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
1: Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan.
0: Kailangan mabigyan hindi, ano, din ng ano. Ha? Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, parang mansanas din.
1: Pag hugis pakwan, Doc.
0: Oo. Hugis pakwan, mas maano yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang yung joke lang yun.
1: Kidding aside.
0: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
1: Yes. Oh.
0: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
1: Merong nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
0: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga barabara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas na cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
1: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
0: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
1: Yung
0: mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun na nga ang kailangan natin.
1: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
0: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn. Kasi nararamdaman yon dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
1: Parting dibdib.
0: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Mm-hmm. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Mm-hmm. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka ano, iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, basta kontrolin lang po yung... Kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
1: Kaya na rin, sa mga acidic coffee.
0: Oo.
1: Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihila bagad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
0: So, mas mag-vitamin C.
1: Yan.
0: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Soundtone Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mm. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
1: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang paalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
0: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili, ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
9: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Mga katropa, XFM!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

po. La, ala sa mga nagpaubaya diha, murag familiar. Kanagong magpaubaya na lang ka kay murag tanaw ni mo nga murag wala na magidipadulungan amo ang relasyon. Ako na lang niya, tagdihan ni mo. Ikaw na'y bahala. Ako na lang isalig ang tanan-tanan. To Ariat, oy. Maayong gabi po sa mga bibi nato. Maayong gabi sa inyohang tanan. Kung nun sa maninyohang gikalingawan karong gabi una, welcome po nga mahimo ming background sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa inyong mga radyo, sa inyong mga cellphone. Samtang na nag-browse-browse ka sa Facebook, pwede kay kang maminaw sa toang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauman hangtod alas 11 karong gabi una. Ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Mo lagi ni akong giingon. Dili lagi magsi nag-ingon na radyo ba ka Cinderella nga di na ka magkaog chocolate. Kay ni action na pud kaog ka ng barag imong tingog. No. Ikaw na magpud ko. Ikaw daw tagaan og tulo ka putos dili bagud ka kanang dili bagud ka ganahan nga di magka. Magkaon siya to. Siyempre, kitagaan mo ta. Pero bitaw may gabi idea sa inyo, ha? Bahalag ingon ani ato ang tingog basang importante. O magkuyog-kuyog gihapon kita. Sa panahon manggod karon, maskin pag wala kay ginabuhat, I know for sure, wala na ko'y ginabuhat. Dili na maling anak, kabunog ang ako ang tingog. It's because of wala'y klase. No? Wala pa ko'y kasabaan. Ha? Kaya lang, sa panahon karon, di ba kabalita mo nga, murag na ay mga nang si tawag ano ina ay haze diba o delikado man guna siya binga maapektuhan pud ang imong tingog ana or magubo-ubo ka tungod sa kanang usok nga naa sa imong kawanangan karon mo nang protekta higud imong kaugalingon mag-inom gid ka og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C kana siya bi imo gid siya i-partner tapos imo nimo siyang 3 times a day aron mas muligon ang imong immune system ilabi na karon nga grabe ang haze nga gakahitabo. Protektahin mo ang kaugalingon, palayo sa mga asma, sa mga sakit-sakit, o anything that kanang imuhang lungs ang affected, pag-inom gyud sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, tapos magkaon po.

0: mobility station. Kapag ka po gasolina ang atong iskutan, may dili pwede nga magpagasolina ka sa kanang ilaron ka. May ngun siya nga, dali lang ka sa mga boss, kay barato kayo per liter. Ayaw tawon pa ilal. Kay basig na ay mga sagol-sagol na siya nga mga additives nga makadaot sa imuhang makina sa imong sakinan og motor. Kabalo ba ka nga mas mahal ba yung ang kanang maintenance sa imong makina ay? No? Mas mahal ang maintenance, mas mahal og magpa-repair pa ka kaysa magpagasolina ka sa pang-international ang brand. Ang quality kay dili gud ma-question, grabe gyud, dili basta-basta. El Ilion Shell Mobility Station, makita po sa tibuok kalibutan. Pero kung naa ka sa Bukidnon, aduna kita tulo ka branches na himutang sa Valencia City, naa sa Maramag, and dili sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. Akong gihinayan ang amuang unsa tawag ani background kay from there mas makaano ko din ako madunggan ang pagaw. Gaka conscious mangud ko basta madunggan ako nga pagaw kay akong tingog. Mo na nga ako na lang gihinayan. Bibi jaw pahangyo ako sa aircon. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Nganong dili pwede magselos sa dili nimo uyab?
1: Chismis!
0: Ay, ba? May mga ingon anak, di ay? Magselos-selos po, di ay? Unang-una, wala man mo yung label. Nganong magselos ka? Nganong, unsay rason, nganong magselos ka? Eh, dili na nga ni. Wala na gani daw kuno ka mo. Magselos-selos pa ka. Dili na. Pero dili maiwasan. Ilabi na akong mas taas-taas pa inyong pinagdaanan kaysa sa iyang bag-o karun. Sige, oh, mag-istorya ta. Istoryahan ta ng imong gibati din ha ang pagselo-selo sa. I-message ko sa itong official hotline number 0945-443-5869. Og pwede po ka mo nga mag-react sa ito ang live karong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And madungog usab kita sa official Facebook page, official radio stations, sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Di sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Sa tanang mga OFW nga naminaw karon sa to ang programa, nagtanaw sa to ang live. Kay makitaan magita sa live. Pero pwede po minin yung madungog sa application, biha. Limbawa, nakasalaing nasod, tas dili maabot ang Facebook diha, kay basing nakaban. O, pwede ni mong i-download sa Play Store ang ato ang application. I-search lang XFM Network Philippines. Madungog na nimo ang tanang programa po sa XFM gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. And kung mamino ka sa tuwang programa, piliin lang nimo ang XFM Bukidnon. Oh! Or XFM Davao, or XFM Tagum, or XFM Mati City. Gahook up pa ba ning Mati? Napa ba ning Mati ron? Raga, gimingaw na ko sa mga bibi nato nga nadias Mati ay. Oh. Oh, XFM Pagadian, may gabi idea sa inyo ha. Mami Josefina Tinambunan.
2: Thank you!
0: Tinambunan family, may gabi po. Good evening, sexy Cinderella. Si Mama Ann ba? Ayun, Mama Ann, kaya machismis taan na. Oh. Nasa to ang Facebook Live karong gabi una. Si Mama Ann, aba po. Oh, ang iya dong favorite na online personality mo. Ma'am, diligid ko, personality. Ay, kung anong yanong tao lang, good ko, mamurag ka ng kachismis lang yun mo sa kagabiun. May gabi ito sa tanan, si Stair Life Milliston.
2: Thank you!
0: May gabi sa imuha, B. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Si Junlin Runs, may gabi po din ha sa imuha. Biyon sa mga reason, nga nang magselos ka sa tao nga dili ni mo iyab. Basin po, na yung mga rason mo, good ana, B. Basin po na, ikaw nga, halimbawa lang ha. Halimbawa lang, ipaasa-asa ni mo siya kanang every time na nagasulti siya sa imuha sa iyahang feelings kay kanang imo lang siya ginaingnan na, ay kabala ka, sugton lagi tika. Pero ang tinuo, nag-entertain na di ay kauglain. Ba? Ha? Kaway-kaway sa mga naka-experience anak karon ginaingon anak po ba mo? Ha? Gipaasa po mo? Wow! Mga nailisod, ganagong paasahon ka.

0: Ikaw po, siyempre, tao lang manggod po da. Diba? Muasa man kita, asar good ng mga ing anak. Kung kanang, ang atong kasing-kasing ba, weak ra po kaitong kasing-kasing. Siyempre, sa mga simple nga smile ni mo, matunaw na yun ko.
1: Start ngayon!
0: Sayong ngiti! Ba? Matunaw na yun ko. Kung wala kay feeling sa ako, ayaw pag-smile-smile. Yamid lang. Para ma-hitty ka. Wala pa lang, layo pa lang ta sa tinuod na kamatuoran pa. Oh, layo pa lang ta, at least kabalon ako nga mo distansya jud ko kay dili man ta meant to be. Pero imo gani kong smile-smilean mo, asa gid ko ana magselos-selos gid ko pag naka-entertain nga lae. Ko na dayon magbeg-beg na dayon nga sa tagad to. Magbeg-beg na dayon. Kita na lang duha bi. Ayaw, gid na ninyo buhatan ng magbeg-beg mo ha kay. Unsa nang beg-beg? Oh, maghangyo-hangyo nga. Ako na lang ulit. Ako na lang ulit ang mahalin mo. Huwag na lang siya. Sus! Muro mag-isa ray lucky or isa ray bias kalibutan. O, palingkamot mo niya. Nga kung dili, kung gina-reject na gani ka, o oh, emotionally, physically, and everything, ginapatagaan na kaugrasyon nga i-reject, sus, mingi tagla eh. Ba? Ulan? Wala? Bakit? Oh, ang lamig-lamig pa naman dito sa Malaybalay ngayon. Eh. Pero B2B, oh, kana mo yung ana, ha? Pero kung mag-asawa na mo, natural gid nga magselos-selos, ha? Mag-asawa gid mo, syempre. Lain po, no, ang imuhang banner, imuhang asawa, ga entertain og lain, dili ba ka magselos? Magselos ka, no? Kung dili na ganyan magselos sa imuhang partner, ibig sabihin na nanay ginaselosan lain nga dili ikaw. Monang, importante gid ni naagod gihapon mga selos-selos sa mga mag-asawa. Ngayon ba, inusay mga question manggod ang uban diha. Pang, mang, dili na lagi ka nag-selos sa kuwa, mang, pang. Oh, ing ana, magunahuna na dayon, mag-overthink na dayon, labi namin mga babae. Mag-overthink na dayon, mi, ah, nasiguro ni siya ilayin, kaya wala naman ni siya gaselos. Pero ang mga kalalakihan, B, oh, FYI, for your information, girls, ang mga kababaiha, ang mga kalalakihan, luom na sila. Dili na sila nagapakita silang tinuod nga feelings. Maunang, sa tinuod lang, no, ang kanigong when it comes to heart attack, when it comes to depression, mas dali ba mamatay ang mga kalalakihan. Oh! Kaya wala sila way off ka nang ilang ipagawas, o wala sila way off ka nang mag-voice out sila sa ilang mga feelings. Kay they always like prefer nga ilaha lang yung luomuntanan. Kaya dili sila gusto nga, mingon rin ang uban, ah, ka-weak ba ni mo? Ha? Sama na siya, o yung weak man kayo na siya nga pagkalalaki. Ah, tinuod nga lalaki, dilit nga gahilak. Pero bisa tinuod lang, dapat mo hilak gintang tanan. No? Kung naamoy problema. Pero sa mga mag-asawa, dilit na, ha? Dilit, dapat gaselos-selos gid gihapon mo. Pero dapat wala giselosan. Kasi ganun sa mga selos-selos, kaya lang gumurag sungog-sungog lang good. Pero wala naman ko kabaloon sa feeling anang selos-selos. Ewan naman ko kasuway, ana. Mauna, oh, ang solusyon lang jud bi aron walay selos-selos nga mahitabo, mag-Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, aside sa naa siya'y maka in Clavo Huasca, maghatag kini siya og special time sa mga mag-asawa nga maghatag og bonding and of course matagaan og satisfaction ang matag usa. Ang importante lang gid sa mga mag-asawa, kinahanglan nga naagid mo'y enough nga pahuway, na amoy enough nga panahon sa usag-usa, dili pwede nga mag-una-una, kinahanglan sabay-sabay, o kung gusto niyo upang paligon sa pamilya, ayaw kalimot, magsinabdanay, ang sapitawag ana, magsinabdanay, mag-remit. O syempre, pag-abot sa satisfaction, ayaw kalimot, kapag kaluya na po ang tuhod, paningkamot na makadto ka sa mga pharmacies nga doon sa inyong mga lugar, tag 85 pesos lamang po, ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
1: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
1: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo food supplement for men. Kihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Baby Jowie, off na ang aircon. Kaya mura na akong nang gahi, diri. Naliyaro na ako panugnaw. Dili gid ko pwede yan yung mga ingon ani ka nang mag-aircon-aircon mo. Yan, 16? Kay, kuhaan ko dahil yun. Nipis manggod ni inyong bibi. Unang, dali ra kayo na sa panugnaw ni inyong bibi. Kaulo, oy, po. Dapat mag-program ko, no? Kaya kanang dapat naon tayo mag-hug. Ay, nako, nako. Welcome gihapon sa tawang programa ang Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban, Cinderella gihapon. Hangtod alas 11, karong gabi una. Hala no, bago ka matulog din ha, abi, panghimasa o sa ha, kay basig, dinaganahan na mutapod mo ang banner imong asawa sa imo, naka-turbo ba yun? No. Tapos nanimaho kang ka ng ilok, nanimaho kang lawas. Dapat magsabon ka sa to ang Santon Plus Herbal Soap. Kana siya bininot, kaya na siya kainaan, siya antibacterial properties, makatanggal gud sa mga baho-baho sa kalawasan. Munang, ayun nagkuan ha, ayun pagduha-duha di ha. Kung gusto ka og solusyon sa baho sa imuhang lawas, Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod di at tangin ninyo nga to ang live, dili siya live, Putahe Confession. At tangin ninyo nga to ang Putahe Confession unya taod-taod tungod kay o sa ka-istorya na po sa bibi na itong atong paghahisgutan. Bibi Jow, pabaro ko ng phone. Phone. No, naglain na niya akong ilong. 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una. Should you want to like magpagawa sa inyong mga gipangbati o sa ba inyohang gustong buhaton karong gabi una, available po ako nga maminaw sa inyohang tanan. Oh! Mamayang gabi, diri sa paglaom mo naminaw ko, sakit ano, paasa dayon og hulat sakit oy. Paplay na lang po ng ikaw unya padungha granag. Maayong gabi, boy, di ay ko, mangayo ko ka-textmate, 35 to 37 ang edad. Hala no. Pwede ko din mong tawagan unya taod-taod ha, kay mas gwapo gito nga, madunggan sa kahanginan ng imuhang tingog, kay from there, makabuild taog ka ng trust. Makabuild taog ka ng pagpanawag. Pag-invite sa mga gusto nga makipag-textmate sa imuha. Tinuod na, bibi. Diha ni mo, pero ako wala na makagamit, anak, bibi. Ako da si Armand ng Bohol. May gabi, diha, Armand. Thank you! Si Glenn Tumakin ng Poblasyon Cordova, Cebu. Thank you! May gabi, usab sa imuha. Bisalamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Si Lloyd Evan Arujado. Sige daw, brown out sa Cebu City. Diha sa inyo sa Malaybalay, ga-brown out po. Nag-brown out po diri sa amo abi. Ang kalahian lang gid kapag ka nag-black out po diri sa Malaybalay, dili mi gangon. Tugno lang gyapon kaayo. Kanang kahagragiwa. Tugno gid gyapon diri. Muna pag mag-brown out, di kami mabalaka. Ang problema lang gid namo is, syempre, kanang ngit-ngit. Oh, pero na may mga cellphone, na may mga kandila, na may mga pwede nga isuga. Pero kanang pabugnaway lang, sus. Naami, diri, ana. Nang dili, dyan ko mabalaka o mag-brown out, is malay-balay kay tugna kayo. Cindy, si Lolo Isoy, di ay ni. Exciting kaayo ko karon kay nakaturbo ko. Halag yun. Kakuyaw po din si Kuan, oy. Oh, si Lolo, naka-turbo man enhancer. At tingin ninyo once again, ito ang Putahe Confession unya taod-taod sa mga ganahan gihapon nga magpagawa sa ilahang mga gibati, tanang kasakit, tanang kalipay. Gusto ni mong i-share na mag-serve as lesson sa mga katropa na ito nga naminaw, pwede yun ka ayo, uy. 0945-443-5869. Unya taod-taod ha, at ang higina niyo siya, yun mo pang hawa niya, dapat nakaplastar na, dapat naglingkod na kadiha. Unya timplahon ni mo ang ato ang lamian kay nga kape, ang ato ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kabalo ba mo na ako'y pangkwaon po na ako ang testimonya at dunia, o naasay ka na nagainom siya o Santon Gold Coffee Mix, ana siya nga, idaran na ni siya, idaran. Idaran na ni siya. I think mga naa siguro sa 60, no? 60 kapin. gaan daw kayo ihang pamino ang ihang lawas o kanang kuan ni siya kanang grabe ni siya trabaho mangud kay gapamanday ni siya og kanang mga maski unsa na lang furniture or di kaya mga balay o nya kada adlaw busy gid ni siya pero tungod daw nagainom siya og Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen lami daw kayang pamino nga kanang gaan gid daw kayo lami daw kay itrabaho. O nya sa panahon daw nga matulog na daw siya kay makatulog gid daw siya. Mura daw na siya kinang murag alarm sa iya nga pagmumata daw siya sa buntag kay padulong siya mag-duty, lami gid kayo iyang paminaw. Kaganina ni balik siya sa balay kay mangayo. Hoy! Pagpalit. Wala na gani kuno. Giganahan gid ka ayo siya. Gipatilaw mo na mo siya o oh, mga tulo siguro to ka sa shake. Jomar Payot Mula, may gabi iyo nangita dayon ni Hikasaw. Hantad ka ron, Mar. Wala kaya pong kaasawa, Mar. Kawawa man yan, Mar. Oy. O, pangitaan ta kag-asawa, Mar. Tawagi ko unya sa 0945-443-5869. Okay, bahala di mo, Mar. Hi, May Pumbo. I miss you too.
1: Thank you.
0: Wala pa taon ko nag-minyo. Nga, no ka, oy. Hulat lang, hulat. Sige lang, Haim. Magmaminyo, Haim. Puhon-puhon. Kaya makabalugid ka, Haim. Imitahon tika Haim, pero ayos sa pagunahuna ano Haim B. Ang ato sa unahuna on Ron Haim kay ang budget. Oh. Aha man tamang itag budget color. Wala man taon tayo inga anak nga ginahanglan baya sa panahon karon magpakasal ka. Og nila pa, gamay ra doon ng 500,000. Nun sa? Do. Makasal na mangod ka og na lang kay 5,000. Kinahanglan pa rin mag-invite. Mung ginikanan lang, uy. Ay, dili kay dapat imbitahon gid ang tibuok barangay. Ako, ako kay, pwede na ko kasloan kung nalang ko'y 15,000. Kasal na ko'y. Enough lang nga mapakaon ako ko mga bisita. Ang imbitahon lang gid na ako is katong mga special people nga naasa ko ang life. Oh, with the given na masking walang-wala ako, nag-stay gihapon sila. Those are the important visitors nga akong i-expect sa ko ang kasal pohon. Depende! Kanusa pa man ang mahitabo! Hulat! Hulat lang kay unhan ta mo. Again, unya taod-taod ha, at ang ininyo ang ato ang putahi confession. Ang kaagi na to, unya taod-taod B, kay kuan na siya, wala sila yung label. Wala sila yung label, pero gaselo si Za. Gaselo si Za, bebe. Grabe yun. Hindi mo na maiwasan. Uy, magselos man kita. Labi na ka ng ang attention niya is na dito, pero imong attention kay naagi hapon sa iya ha. Naaragi magselos yung kaano doon. Labi na ka ng gihatag na nimo ang tanan-tanan nga nagkanagong benefit. Friends with benefits. Oh, gihatag na nimo na. Ano mang imong gihatag kasi may nagsugo ko nimo. So, wala lang. Oh, gihatag na nimo tanan-tanan tas ga-expect ka nga maging kamo pero ang ending kay hindi naging kayo kasi ang gusto niya ay iba. Hindi ikaw. Tanggapin mo na. Tugnaw diha sa Bohol. Sa tugnaw diha, ganahan ko diha. Lagi Arman. Sige Arman, walay problema. Pwede ka nga mo try, magpalit ka sa tuang sabon ha. Pwede rin ka nga mag-addo Arman sa mga duol na butika diha sa Bohol. Mangita ka sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kay nindot kay na siya Arman. Labi na nga igang-igang gamay ang panahon. Diha sa inyo ha. Pwede gid kay ka nga bago ka matulog, maligo ka, manglugod ka. Dako kay na siyang tabang sa imuha aron humot kayo. Lami kay na hamag-hamagon pag humot. Minut kay na siya gakson-gakson. Lain pud kay di kataparan sa imong partner kay nanimaho ka. Santon Plus Herbal Soap biha, mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide ug pwede usab ka nga musaka sa istasyon sa pinaka all na XFM stations nationwide. Once again, plus star na, lingkod na, ayun na pagduha-duha diha. Pakusgi na imuhang radyo, kay taon-taon. Magsugod na po ang ato ang live. Dili lagi live, Magsugod na po ang ato ang Putahe Confession. Dili hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom!
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, feel health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: exciting!
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawas sa imuhang mga hinanakit. Oh! I'll be with you up until 11 karong gabi una og andam ko nga maminaw sa imuhang mga ipampagawas diha. 0945-443-5869 og pwede po ka nga mag-message sa itong official Facebook page XFM Bukidnon og ako ni bahala ang magtago sa imuhang identity para makatabang ko nga maibsan man lang kahit papano ang imong gibati karong gabi una. May gabi po kang me, Reyes, nga nagtanaw karon sa to ang Facebook Live na minausab sa radyo samtang nagpatulog sa iyahang newborn.
2: Thank you!
1: Salamat kayo, mami, and hopefully nga magpahuway ka pa after ana, magpahuway na ka ha kay sa pagkabalo na ako kapag gana kay newborn, taod-taod, magsigibya na siya o ganang pangayo o ganang mainom. Ooh! Pagkuha po o ganang enough na kusog, mami, ha? Salamat kaayo!
2: Thank you!
1: Buti mo, Armand. Nanang ko mag-ingon. Ang atong istorya karong gabi una sa Putahe Confession, ang kaagi sa usa ka lalaki nga naay best friend. Nagipaasa sa sinaktan, minahal. Bitaw din ako maglangay pabiha. Nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre nga ito ang programa. Gipaluyuhan sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape nga para sa mga panggabi ang trabaho. Ang kape nga dili mag-cause og insomnia. Nagkape na ka? Matambalan pa jud ka sa imong mga balatian. Huwag mo hayag pag ginang imuhang pamanit tungkol kaya doon na kinasya'y collagen and glutathione para sa imuhang kutis. Available na po ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo ah! Papriso ka! Agong!
3: Sexual. Horror.
8: Hello.
9: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
8: Ayod, ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Dudong. Batan ang gihapon, ulitaw. Apan na ay dako ng problema. Cinderella, na ako'y amiga for almost 10 years na. Close friends jud kaayo mi. Gikan sa iyang pinakagamay nga sekreto, hangtod sa pinakadako, ako ray nakabalo. Ug kung naa siya'y problema, Cinderella, makwarta man. Or unsang klaseng problema, basta kay kaya na ako, naaragid ko sa iyang kiliran. Walay question, walay restrictions, walay kapalit. Ang ako lang is matabangan na ako ng akong best friend. Kay siya lang po ang mga nakabalo. Nakabalo sa ako ang mga sikreto. Sa almost 10 years na mong panaghigala, Cinderella, normal ra ang tanan sa amo. Hangtod sa one time, gibulagan siya sa iyang uyab. Nagpahungaw siya sa iyang mga kasakit na gibahati ngan higan ako. Nasakitan ko. Gapaminaw sa iya. Tungod kay siguro kung ako ang nauyab niya, digid siya kabati imun ani. Digid siya masakitan. Gihurot na mo ang tibuok gabi, Cinderella. Sa pipila ka ilim noon nga makahubog. Naghinilakay ni. Nagpahungaw sa tanan-tanan. Og Cinderella. Nagpahungaw sa kainit sa among kalawasan. Cinderella, wa na ko tuyo ah. Wa na ko tuyo ang anay mahitabo sa amo. Kabalupag ko nga wa po niya tuyo ah. Ang anay mahitabo sa amo ang duha. Parehas mi hubog, Cinderella. Nahadlok ko. Pagmata na ko sa buntag. Nangayo kong pasaylo sa iya sa nahitabo. Nag-guilty kaayo ko, Cinderella. Kay feeling na ako. Maguba gid ang amo ang friendship tungod adto. Pero ang tubag niya sa kuwa, Cinderella, wala ko'y angay na ikabalaka. Tungod kay friends with benefits man daw to. Tuod man, Cinderella, wala na guba ang amo ang friendship. Pero lahi na. Lahi na ako ang tanaw sa iya. Gusto na ako nga naa siya permis ako ang kiliran. Magpangita na ako kung wala siya. Mingaw na ko sa iya. Ug kabalo ko, dili ni siya ang feeling sa usa ka best friend, Cinderella. There's something more. Naapay mas dako pagid-ani nga gibati na ako. Nga di na ako kaya isulti sa iya. Napaghuman sa nahitabo sa amua. Gusto na ako siya. Pero Cinderella, lately nag-away ming duha. Tungod kay naa siya ka fling-fling lain. Kan sa tinuod lang nasakitan kaayo ko. Ako siyang gi-confront, Cinderella. Nagpalusot ko nga as best friend niya. Masakitan ko nga makita siya nga masakitan na po. Pero nag-away mi, Cinderella. Giingnan ko niya nga wala ko'y karapatan. Wala ko'y karapatan. Wala ko'y karapatan kay friends raming duha. Ug diha, Cinderella, nasakitan kaayo ko. Nasakitan ko. Sagpa kay sakua. Gusto ko maningil sa tanan, Cinderella. Sa tanan na akong kaayo sa iya.
Gusto ko maningil. Pero giingnan ko niya. Wala ko'y karapatan nga magbuot sa iyang kinabuhi. Or karapatan nga magselos-selos tungod kay friends, Rami. Oh! Dito, Cinderella, mura nakamata ko sa kamatuuran. Pero, di gyapon ako sa kayabiyaan. Karon Cinderella, pirti na akong payata. Grabe ang ako ang depresyon tungod sa panghitabo. Dili na ako kaya nga makita siya nga naiko-holding hands lain. Dili na ako kaya nga makita nga naa siya ka-chat. Gusto na ako, Cinderella, ako lang. Ako lang unta. O kung dili man maging kami, okay ra gid kayo, Cinderella. Basta kay wala siya'y lain. Selfish ba ko? Selfish ba ko kung ako siyang ipagdamot sa ubang tao? Na masking wala mi label, kaselos ko, gakasakitan ko. Pero Cinderella, kabalo kong dili tama ang akong ginabuhat. Kay tungod ani, sa hinay-hinay, kapalayo siya sa ako. Unta matabangan ko ninyo sa kuang sitwasyon karon. Para sa putahe confession, Dudong.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sir Rindon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Toil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus.

0: Vision X Plus. Gito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: One Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan ang kalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santhan Plus Herbal Soap.
6: Stong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: my heart's the use of trying. No one can bring you down. Sorry na. Gilangon man kampot ra ko nga pag-abot sa panahon, gapo na kog tingog nga maganda-kanta para dili pud mo mabad trip sa ako. Maayong gabi gihapon sa mga nagpabilin nga nagpaminaw sa taong programa o sa mga nagbiyahe ron. Naghihimot ang background sa ilahang mga taxi, sa mga bus, or di kaya sa mga jeep. Maayong gabi po sa inyong tanan. Thank you, good kayo. Thank you! Hopefully nga okay lang kagabihon. Hopefully nga wala nagduka samtang nagtrabaho. Dili pwede magduka, kaya kung magduka-duka, basig kawatun. Okay naman huwag ka ng kawatun, gamay lang ang butang ka na ma-afford report, pero... Hoy, busig daghan kay kawaton din mo. Malang nga magmatagid ha. Dapat nga alive gihapon ug ayaw kalimot kapag kapo need nimo og kape nga magpabuhi sa imuhang dugo sa kagabhion nga dili makadaot sa imuha. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, super and duper duper recommended kay nako na siya sa inyo ha. Tungod kay isa pod ko sa mga user ana, not because nga produkto namo na siya dinhi ha, pero super recommended po isip usa ka gatrabaho usap isip usa ka radio presenter, isip usa ka virtual assistant, isip usa ka maestra, charot. Pero need gyud nimo og kusog bi, need gyud nimo og kape nga dili ka mag-guilty every time nga mag-inom ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica sa tibuok Pilipinas. Balika na to ang story ni Dodong. Si Dudong Intawon, nga gaselos-selos masking wala mo'y label. Di mo lang pwede. Ako unhan na lang ti kadaan dong ha. Wala jud kay karapatan nga magselos sa iya. Masking pag best friend mo. No? Kay wala may, wala mo'y label. Gawas ko na mo'y label. Naingon na gani ang babae sa imuha nga. What happened was just friends with benefits thing. Oh, so ka na palang daan. Wala kay dapat pang hawakan saya. Oh, best friend ka. Dihar ka taman. Sa karoon. Kaya wala mo rin kumakay pag-asa sa iya. Kaya kung napadugay na kang gisugot, ana. Oy. Hello sa kong asawa nga nagpatulog sa mga bata. Magpahungaw ko sa mga dagko pang utang. Niya murag wala may pakialam. Si Texter 888 from Tagum City. May gabi ida sa imuha. Sige lang. Basing ka-stress lang po na imuhang asawa. Pero bitaw, usa sa mga dakong sekreto sa mga mag-asawa kapag kanay problema, dili pwede isa lang ang mag-solve, ana, ha? Dapat naduha, gid mo, magtinabanga, gid mo, magtinabangay, gid mo. Dili gid pwede nga suluhon sa isa kay basig ma-depress gid in taon na. No? Mapilay in taon ng inyuhang kaminyo on kung ang isa lang ang maglihok, ang isa isayahay lang. Hi kay Marce Magali. Thank you! Pedrito Porol, may gabi po from Tagbilaran City. Thank you! Salamat kayo, Bibi, sa imuhang pagtanaw sa Facebook Live. Ang tambag na ho kang Dudong, Bibi, ka nang manuroy sila sa simbahan. Oh, suroy yun. Si Arman, perminti magini si Arman. Arman, common sense gani, Arman, nga dili na gani ganahan ang babae makiguyog sa iya. Si Arman, no? Ugsun pa lugar niya, Arman. Guyuron pa lugar na niya. Kaya para lang yung kuhan. 0945-443-5869. Pwede mong matawag biha kung ganahan mo nga maghatag og tambag sa ato ang letter sender karong gabi una. Si Dudong na walang karapatan magselos kasi wala kayong label. Ayaw mo pag-iun na ano. Uy. Oo. Balag. Lagi best friends lagi mo pero wala lagi kay right. Wala kay right yung magselos-selos kay di harap ka taman. Ay, man. Dudong, ha? Sige, ito na yung tubag ko. Hi, may gabi po.
1: May gabi, baby.
0: May gabi, baby. Kinsa ni palihog?
1: O, na dyan kaila si baby sa buhaw.
0: Kaila, manggod. Hi, ma'am. May gabi, hi. Hi, unsa man imuhang tambag kang Dudong, hi.
1: Ay, ang problema, anak niya, kaya mag-i-pull nga friends na mga taxila, i-pull.
0: Naman siya, alangan kay naman siya, feelings, time.
1: Ah, oh, lagi niya. Ah, oh, sana na-resulta ron eh. May-mahay na siya.
0: Mm. kaayo, nagmahay-mahay na siya. Pero dili niya kaya gapon biyaan ang babae, Haim. Kaya gusto gud gapon kay niyang babae, maskin pag ginapagtabuyan siya.
1: Oo, mong gani nga. Bisan pag sa kasulatan, kay ang kasulatan, friend, sige na, pwede nga, love.
0: Ah.
1: Oh, kung love niya, di, pwede siya makahabol, pero kay friend man lang. Ila talainan sa friend og love di bisa pa ispilingon layo kayo ang love ah. Layo kayo ang friend
0: pero kay pero ma, ano man gud Haim nagsalig man gud siya Haim kay naala gid na hitabo sila ha Haim sobra na siya ginapanghawakan ba nga karapatan nga dapat magsel na gid siya karapatan magselos maski wala sila label tungod kinay na hitabo sa ila ha
1: aw wa man to nga hinatabo di man to adi man to tinuyuan kay pinaagi man to sa inom.
0: Mm-hmm.
1: Normal man to, abnormal.
0: Dobi.
1: Normal to kay di nga, di magbuhat silag ana-ana, di lang gamit ag inom, di.
0: Nya yeah, dobi kay dobi kay na nakuan man ginahitabo man gyud. Di karon ang affected kay kining si Dudong. Ang babae wala lang sa babae, pero si Dudong affected kaayo.
1: Di mong good niya masabtan kung unsa ng friend. Eh ha, padalos-dalos mong good siya.
0: Kana lang lagi.
1: Hmm.
0: Nung sa may buhatan ang ni Aaron Haim nga, muraga, niya pa, payat na daw kay siya, grabe ang depression tungod ani. Oh?
1: Ah, sige lang, tambagan ng gapo nato na siya kay, kung patambag siya kay nagpadalaman di ha, dapat, mamagod, patambag mo kay, lisod po, di siya tambagan kay, di siya patambag, di na siya magpadala niya ato tambagan niya
0: mao
1: di siya ma-depression kay magpakalalaki siya eh. Maman o ka nang isa rin nagpalda
0: daghan man mi
1: kasa na tadi ha
0: ay na oy ilalahi na lang ilaha ay bahala sa diyan
1: no gani nga taod-taod naman bibi nga wak ko makatawag kay kanila ging usahay po nga kanay pong tago nga dili mo mag na sahip gusto pag manawag kung wala pong ka
0: dide na mangug ko grabe ka wala day ka kadungog sa tago na nag-air sa toang programa di ay
1: usahay na usay karon may kan na aron ako yung ipaabot bisag higig sounds ipaabot din
0: ala sorry ka ayo ha sige nang akong pangutanon kung unsay problema basin sa internet or sa kuryente di adto. Kay balita ba na Haim no murag naay problema sa kuryente di ha.
1: Okay man ang kuryente dire bibi kay hapit naman pas gapalong man eh.
0: Oh no. Oh dapat uso naman gyud kay karon ang palong og siga. Laoy. Haim, salamat kayo Haim ha nga nagmata pa di ay karong gabi una murag naglakaw-lakaw ka Haim. Asa ka karon?
1: Wala na ako nagigda sa katri bibi nag pa kuan kay init kayo ang panahon igang niya nagpasiling pan ko kay para bugnaw ang inigmata ni mas ka buntagon bugnaw gihapon kay di man pareha kada sa bukid nun nga inyong gi tandi sa bagyo masig mamahora po na sa bukid nun o sa bagyo
0: ah basta kay din murag mas bugnaw pa mi sa bagyo
1: na ako din na bibino magsilbi ka ko di ba ka ko mag-ayos
0: basta ka ako hay mang ako arthritis sobra na hindi na matabang. Salamat kayo, Haim. Ay, sige, wala ka rin kung magpahalata. Salamat kayo, Haim, ha. Katulog na, Haim.
1: Ay, katulog na. Ay, hasta, pugka, apel, pugka, tulog.
0: Katulog na.
1: Amping, bibi, sa mga lakaw, sa imuhang work, amping, kanunay, kay, naaami kanunay, magmonitor ni mo, o makaya matawag, basta nalilood. Thank
0: you! Salamat kayo, Haim. Na-appreciate kayo na kung ang imuhang pag-care sa ako. Sige lang, ay kabala ka kay pag once maka-leave yun ko sa trabaho, muling tagom, hapit yun ko niya, Haim. Walang pa dyan ko ka-uli. Galawis, ginawa. Pagin ko ka-uli. Busy kay ko, Haim.
1: Minaw na kayo si Kuani mo, si Bro Andamon. Minaw na kayo si mo, ha?
0: Hindi nakasabaan, nag-iko ni Ama, no? Ano daw, kung nawa na kayo uli-uli. Lisod kayo uli, Haim. Kung kapailog leave.
1: Kaya mo gud siya nga diya anani mo siya.
0: Wala oi, musaka gihapon ko nang ihang and diamond speak. Sige, hi, thank you kaayo.
1: Bibi, basta mawa mo arthritis, mawa gud nang arthritis sa mukha ka dito.
0: Sige lang. Puhon. Sabay ta puhon. Sabay ta puhon. Salamat kayo, ha. May gabi, Edi, ha.
1: Good
0: night.
1: Good night.
0: Night. Uy. Si Jaime Pumpo, no? Hindi sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Ang ato ang suking at igpaminaw. Grabe yun ganyan si Jaime. Always yun siya nga. Kanang mangita gini siya paagi nga makapaminaw, Ginoo. XFM ni? Oo, oh, XFM ni. Diyos ko. Yes po, XFM ni po. Yes po, sa Putahi Confession. Yes po, ako po imong kaubang karong gabi una. Sa XFM ni Putahi Confession, texter 411. Yes po, ako po. Thank you! Kaso lang, saan, muhabol pa ka, kayo muulit na ko. Dobi? Ano? Ala, oo. Hindi na akong makatubag man. Oo, ano, napuno man tagkuan. Uy, sige na, ugma na lang, bawi ng tagma. Sorry, baby. Di na ako matubag imuhang call. Kaya muuli na ako. Pauli, anak ko. Matulog na po ko, ha? Sa'yo pa ko mag-work, ugma. Hala, makarelate ko, ani ay. Nga naman na, friend. Kaselos ko, masking wala mi label, pero emyo ra. Lo. Alo. Ayun lagi mo pag ko. Ang pag-emyo pag ani mo, wala pa'y guarantee. Ayun lang sa mo pag selo-selo, siguro, friend. Okay. Ako na kagi ko ana friend list diligid siya lalimbay diligid siya sa yun kanang kanang murag tanang actions niya kay bantayan nimo kay basig masig na nay lain nga magpalipay sa iya murag sakit man pero human ako adto friend wala na ko ka experience ana mga selos-selos ron kay nananahimik na ang aking buhay huh? Mas piliun lang nako na friend nga magdevelop ang ako ang career oh nga mag sige man tag ko ana ni oy makagraduate tas masteral na lang, oh. Di na lang ko maghuna-huna na mga ingunaan na friend, kaya maglabad akong utok. Oh, kung emura, dayon na lang na friend, kaya para na siya kay reason nga magselos-selos ka diha, friend. May gabi diha sa imuha, Nicolo Anitan Salvador, all the way from CDO. Thank you! Salamat kay friend, and talk to you soon. Nakubi, wala na mag-itay igong oras. Salamat, salamat, salamat ka, ayo. Thank you! Kanyang pagkuyog-kuyog sa kuha sa pipila ka oras, ay magkabula ka. Actually, ugma, magkuyog-kuyog ta ninyo, ugma. Yes. Pwede i-announce? Dili di ay. Sige. Sa live na lang ta magkita. Ito. Singalam na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Thank you. Thank you.

People, I'm going down.

getting anxious to close. So thanks for the cheer.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, stress na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, top 10 most wanted sa Bukidnon nga nagtago-tago sa Lanao del Sur, malampusong nasikop.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, motorista patay humanibangga sa wing van.
0: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, termino sa Barangay UGSK, himoong 5 katuig, eleksyon isibog sa 2028.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, napulo patay sa pagbuto sa fireworks atol sa Osaka Religious Festival sa Mexico.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala o Carlos Yolo, mubandera sa mga atleta sa nasod nga makiktigi sa Asian Games.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, naglusong sa baha, bisan walay samada, pwede gahapong matakdan sa leptospirosis.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Sash na laparan, wala paghihapon na bayaran sa young ex sa utang ni ining 50 million pesos.
0: Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, hardinero sa US, gila sa Guinness, human nakapatubo sa kinatas ang talong sa kalibutan.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza ni Webby ng bulan sa September 2, 2000 by the size. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kiniang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo pinagi sa dayas inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live sa kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Top 10 most wanted sa Bukidnon nga nagtago-tago sa Lanao del Sur, malampusong nasikop. Aniya karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Malampusong nasikop ang gilang top 10 most wanted person sa Bukidnon kinsa nagtago-tago sa Barangay Western Wow, Lanao del Sur. Ang hiniusang operasyon gilusad pasado alas 4 sa hapon ngadtong Lunes, September 7, 2026, pinaagi sa Valenza City PNP, kaabag ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Bukidnon, Regional Intelligence Unit 10, ug ang 1003rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Gila ang dinakpan nga si Leomart alias Loloy, 34 anyos, ulitaw og residente sa Puruk 15, Valencia City, Bukidnon. Gisikop si Leomart pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu ngadtong Enero 23, 2026 sa kasong frustrated murder. Nga adunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og 200,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaron, ang suspitsado anaana sa kustudiya sa Valencia City Police Station. Mga katropa, aron tinaw ang atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga nanay lutein, seasantin, beta-carotene og vitamin E nga makapatindaw sa itong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizek sa FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita bukan, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon.
1: Balita
0: 272,000 pesos nga shabu na kumpiska, duha dakpan. Sa Italia, sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nadakpan ang duha ka lalaki human nasakmit ang gibanabanang 40 gramos nga gidudang shabu nga nagkantidad og 272,000 atol sa bypass operation sa Purok Tubi, Barangay Kasinglot, Kaguluan, Misamis Oriental niadtong Martes sa buntag, September 8, 2026. Ang nasikop nga mga individual nailan sa mga alias nga Kulot og Iksan, parehong residente sa maong lugar o giklasipikar nga mga street level drug personalities. Nasakmit gikan sa mga suspek ang pat kapakiti sa gitukuhang shabu, usa ka mobile phone, belt bag o 500 nga paybas money. Ang mga suspect ana nakaron sa kustodiya sa Taguluan Municipal Police Station, samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balitang sakitan. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:10 na sa buntag, samtang sa balitang regional. Duha ka drug personality sikop sa managlaing bypass operation sa Carrascal. Sa irontang Italia sa report, pinagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Duha kagilang drug personalities ang dadakpan sa managlahing bypass operasyon sa kapulisan ning Milabayng Adlaw sa Caracal, Surigao del Sur. Sa unang operasyon sa Puro 4, Barangay Baybay, alas 11 sa buntag, nadakpan ang 26 anyos nga lalaking nga laborer na recover gikan kaniya ang 5 kasasyi sa gituuhang shabu, 3 kasasyi nga adunay drug residue, drug paraphernalia o mark money. Sa ikaduhang operasyon sa Puro 5, Barangay Saka, gikan alauna 50 hangtod alas 2:20 sa hapon, nasikop usab ang 51 anyos nga plumber. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang unom kasasyi sa gituhang shabu, drug paraphernalia og mark money. Gipahigayon ang inventory og dokumentasyon sa presensya sa mga gikinahanglang saksi, lakip ang barangay officials og media representative. Ang duha kanadakpan gidala sa Caracal Municipal Police Station alang sa booking og pagsangat sa tukmang kaso ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision Express Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gihapon.
1: Balita Regional. Balita sa Regional.
0: Motorista patay humani bangga sa wing van. Ani ka nun ang report pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
5: Dead on the spot ang 43 anyos ng motorista human mabangga sa wing van ning nakalabay gabi alas 8:10 sa Sarangani South Cotabato Road, National Highway sa Barangay Apupong ning Ciudad General Santos. Gilang nasangpit ng motorista nga si Rafael Sanico Lamprea, 43 anyos nga taga Boroca, Dimaklil, Barangay Canary, Formulok South, Cotabato. Samtang ang driver sa wing van nga mao si Joel Bahinting Tapilot, 36 anyos nga nagpuyo sa Litanville, Barangay Sinawal. Subay sa investigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasangpit ang maong National Highway sa nagkalain-laing direksyon, ang motorista gikan sa Apupong Round Ball padulong sa Macar Avenue, samtang sa pikas nga dalan ang wing van nga gikan sa Macar Avenue padulong sa Apupong Round Ball. Apan pag-abot sa lugar, hinay-hinay nga miliko ang wing van sa iyang wala nga bahin, apan kalit milagubo ug kusog sa likod nga bahin ini. Sa pagsubay, usa ka motorista ang mibangga kundi inbungkag ang motor samtang nalagpot ang driver. Nasairan sa kapulisan nga paspas ang pagpadagan sa motorista o wala nabantayan ang palikog nga wing van. Pagabot sa rescue team, wala na'y panimuot ang motorista hinungdan, gideklara kining patay. Tungod sa insidente, subling nagpahinumdom ang Traffic Enforcement Unit Jensen nga dublihon ang pag-amping sa pagmaneho sa kadalanan. Magpabiling healthy karunay, pagtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium glaucoma o guban pa. Tumar og VisionX Plus Soft Gel Capsule. Sa 500 mg sa VisionX Plus Soft Gel Capsule, kini aduna na lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa atong pananaw. Ingon man aron nga malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium glaucoma o guban pa. Ang VisionX Plus Soft Gel Capsule mapalit sa o mapalit sa mga nagkariang butikang parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo o katapusang pagbasa ang House Bill Number 10971. Adlaw Martes, September 8, 2026. Kini pinaagi sa butong 211-13-1. Opisyal nga gipasa sa House of Representatives ang balaod nun nga nagtakda sa 5 nga termino alang sa mga opisyal sa barangay o mga miyembro sa sangguniang kabataan. Giamyandahan ni ini ang Republic Act 12232 aron mahimo ng 5 ang termino imbes nga 4 lang. Samtang isibok usab ang sunod nga barangay ang sangguniang kabataan elections kon DSKE gikan sa Nobyembre 2026 ngadto na sa ikaduhang lunes sa Nobyembre 2028. Human niini ipahigayon na ang eleksyon kada 5 ka tuig. Ubos sa giamyendahan nga persona ang mga opisyal sa barangay gitugutan na lang hangtod duha ka consecutive terms gikan sa kanitulo ka termino samtang pabilin nga usa ka termino ang o ang sa mga opisyal sa SK tungod sa duha ka tuig nga lugway sa termino katong mga kasamtangang opisyal nga anaa sa ilang ikatulong sunod-sunod nga termino giisip nga nakakumpleto na silang limitasyon og dili na mahimong mudagan sa 2028 BSKE. Ang maong sugyot balaod noon, ipadala na ngadto sa Senado alang sa ilang kaugalingong deliberasyon sa dili pa kinipirmahan sa Pangulo aron hingpit nga mamahimong balaod.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Nag-atubang og administrative complaint si Judge Maria Angelica de Ramos sa Regional Trial Court Branch 98, human siya nagpagawas og warrant of arrest batok ang Vice President Sara Duterte. Si Attorney Bertine Catalunya, maoy ni pasaka sa reklamo din iyang giakusahan ang maghukom sa gross ignorance of the law, grave abuse of authority og paglapas sa new code of judicial conduct. Gi-question sa reklamo ang legal nga basihan ug ang pamaagi nga gigamit sa maghukom sa pagpagawa sa warrant batok sa Vice Presidente. Ang mga akusasyon ipailawon pa sa pagsusi sa angay nga mga otoridad sa hudikatura ug ang pagpasaka sa reklamo wala pa magpamatuod nga nakahimo og sayop ang maghukom. Si Judge de Ramos, adunay katungod sa hustong proseso o sa pagtuong inosente siya, hangtod mapamatud ang sukwahi pinaagi sa tukmang mga pamaagi sa balaod.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Walay pondong nga gigahin alang sa pag-hire og mga bagong magtutudlo sa Department of Education alang sa tuig 2027. Sumala ni DepEd Secretary Sonny Angara atol sa pagdungog sa House Committee on Appropriations. Nagatubang ang departamento og kakulang sa 14,274 ka mga magtutudlo alang sa umaabot nga tuig nga nagkinahanglan og ibanabanang pondo nga 4.29 billion pesos. Apan gipasabot ni Angara nga nag-hire ang DepEd og dugang nga mga magtutudlo karong tuiga nga nilapas na naandang ginaganon sa mga bagong gikuha sa departamento. Gipunting ni Angara nga naka-hire ang DepEd og 32,000 ka mga bagong magtutudlo karong tuiga. Usa ka ginaganon nga mas taas kaysa sa naandang gidawat nga 20,000 lamang.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Alas 6:19 na sa buntag. O karon sa balitang international. Napulo patay sa pagbuto sa fireworks atong sa Osaka Religious Festival sa Mexico. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
6: Patay ang 10 ka tao sa pagbuto sa fireworks atol sa usa ka religious festival sa Mexico alang sa kapistahan ni Our Lady of Light. Anaa sa 64 ka mga tao na angol human ibuto ang yatipigan nga mapabuto duol sa Santa Maria Canchesda. Lakip sa mga naangol ang duha ka pari ug mga bata. Ang kakusog sa pagbuto nakaguba sa bahin sa simbahan hinungdan sa natanggong ang pipila ka tao sulod sa building. Kasamtangan nagpahigayon ng imbestigasyon ang mga otoridad kabahin sa maong insidente. Mga katropa, para sa babago-bago nga panahon kinahanglan protektahan adem ko gilingon pakusgay mong immune system pagdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas katropan David Relao XFM News
1: XFM Report Balita sa International Balita sa International Express Balita Express Balita
0: alas 6:20 o alas 6:20 na sa buntag. Mga katropa, ayaw tuguti nga mabalda ang imong paglihok-lihok matag adlaw o ang imong gimbuhaton matag-adlaw tungod sa pamaol sa kaluwasan o pagpanakit sa kaluwasan. Max Santhon Plus Herbal Oil Kama katropa ang haplas nga gama sa Yes to Health nga mununot sa ato ang kaunuran ug kabukogan aron sa hingpit nga maangkon nato ang kaharuhay sa ato ang kalawasan. Ang Santhon Plus Herbal Oil mapalit sa mga nakaring butika ug pharmacy sa inyong lugar.
1: Express Balita.
0: Padayon sa pagatuod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Mubandera sa Pilipinas sila Pinay Tennis Star Alex Iala o Olympic Champion Carlos Yulo sa mga atletang musalmot sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Formal na ang gisumite sa Philippine Olympic Committee kung POC ang kumpletong listahan sa mga atletang muapil sa maong torneo. Din gilauman nga mahimong kusganong kandidato sa gold medal sila Iala o Yulo silang tagsa-tag sa ka-sporting event. Sumala pa ni Pili si Iala nga dili na lang modula sa China Open.

0: nga nga may gibug aton nga 5.078 kilos sa. Imbes nga muundang nangita si Gunstorm og bag-ong hagit alang sa 2026, gitumong niya ang record alang sa kinatas ang talong sa kalibutan. Ang iyang naani nga talong may gitas-on nga 54.3 centimeters o anaa sa 21.37 inches. Ang klase nga thylong green nga gigamit ni Gunstorm kasagarang motubo lamang og 20 nga to sa 30 centimetro. Busang iyang nahimo halos duble sa normal nga gidak-on ni ini. Bisan tuod kini ang unang higayon nga gisulayan niya ang baong klase, nigamit siya og makuti nga mga pamaagi sa pagpananom, organikong mga pampatambok sa yuta og pagpananom sulod sa greenhouse aron mapatubo ang tanom. Express Balita. Express Balita. Ayon mga katropa. So kinisan sila mga katropa, di po sila basa-basa ng mga mag-uuma mga katropa, kay ilag yung gitunan mga katropa ang lain-lain nga pamaagi sa pagpatubo o mga tanom. Gani mga katropa, dili kini unang beses mga katropa nga nakasubmit o Guinness World Record. Si Eric Gunstorm, human mga katropa nga nakapatubo siya o pinakabugat ang talong sa kalibutan mga katropa apan lagi. After three weeks mga katropa, na break ang iyang record nga gihuptan. Human adunay taga Switzerland mga katropa nga nakapatubo sab og talong nga mas bugata sa talong mga katropa ni Eric Gunstorm. Apan bisan pa man niini mga katropa, padayon gihapon na si Eric Gunstorm sa pagtuon sa pagpatubo dili lamang mga katropa alang sa pinakabugat nga talong kundi ni alang na kadto sa pinakataas mga katropa. Makita na to sa to ang live karon mga katropa nga hashtag yung pagkataas sa mga katropa. Maragaya pa siyong makakita mga katropa sa mga pinakataas nga talong sa kalibutan mga katropa. So kini gitawag og thylong green at nagpasabot mga katropa nga ang color ni ini dili sa ingon nga ato ang nakita nga regular nga talong nga violet mga katropa kundi color green. O gani hingpit niya nga nakuha ang world record title nga pinakataas nga talong sa kalibutan. Express Balita. Express Balita. Alas 6:30 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminawa. Mori ka to mga katropa ang atong mga balita nga nakalap sulod sa 24 oras. Good morning sa tanan nato nga mga live viewers karon. Ingon man sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan ning adlaw nga Miyerkules, September 9. Happy happy happy birthday kaninyo mga katropa. Happy birthday. Samtang, good morning usap sa tanan natong mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, ug multi-cab drivers, hilabi pa kay katropang Tata Dakop. Nga naglanog-lanog ang iyaang radyo karon mga katropa, samtang nagmaniho sa iyaang multi-cab. Good morning dia kay katropang Tata Dakop, uban usap sa iyaang mga pasahero karon. Ingon man sa mga listeners nato diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur, kay abot usab mga katropa ang ato ang signal dito. Happy listening and good morning diha kaninyo mga katropa. Ato pa ning pangbasahon ni mga nagkomento sa ato ang live karon kay katropang Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning katropang Miss Hanilo, XFM Express Balita. Happy blessed Wednesday sa inyo dyan. Watching me dito sa bahay Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. O sa tibuok, Tinambunan family, good morning diha kaninyo ma'am o belated happy birthday. Kay katropang Christy B. Camacho, good morning ma'am honey. Good morning usap diha kanimo ma'am Christy Camacho o sa Camacho family nga naka-tune in karon sa 101.7 XFM Bukidnon. O sa toang station manager, Ms. Rusty Marie Codino. Samtang mga katropa, ang ato ating mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na mga katropa sa ato ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang diri sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malay-Balay City. Narira matultulan mga katropa ang buhatan sa XFM tungod kay Duol Rakita sa Novo at Bangsa Novo. Doon ay iskina diha mga katropa, mauna ka na ang Carbajal Street. gikan sa highway mga katropa na ata sa ikatulong edipisyo sa kamoderin sa Tala-Tala Building kay nahimutang sa second floor sa Tala-Tala Building ang XFM kay mapalit na ang mga nagkariyang produkto sa Yes to Health. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health kauban si Doc Remilito Oya. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye. Kauban na itong station manager Ms. Rusty Maricodino karong alas 7 sa buntaga hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan sa buhat na gikan sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Day Viniralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara nga Disney Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gampo kau ga order.
1: Gampo today kok.

0: kinabalatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod og pula sa'yo diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya mindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede painom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod na programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
6: Ano siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
7: Oh!

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55. Santan ba si Bo? Masiyot, akong bumuhin piging kasiyot. Nang doon akong mabungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kagong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man? O saan na adik to?
6: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pagtambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paanyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Abot ang rene mo. Gahi kagyog ko. Sige. Talaon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
10: Ahay. Abot ang rene mo. Bitaw. mataas ang pressure sa akong dugo ni Moda. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
19: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
18: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
19: Sure ka?
18: Oo.
19: Exciting!
18: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
19: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
18: Like yun. Basta nakaturbo.
15: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, paghiyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
22: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
23: Santon Plus
22: Herbal Oil. Garantisado.
23: Maaasahan.
22: Sa sakit ng katawan.
23: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
22: Santon Plus
23: Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one.
23: Sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
1: Sa maniin mo mga dulaan nga napuno man ng tubig. Iya buni.
2: Unya na ma, kay dulaan panamo na.
1: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.

0: ihala na unsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oy, Paring Lodi! Grabiyas damgo na ko, Paring Lodi, oy!
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy! Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usa may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usa ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting na yun. Exciting na yun.
4: Exciting.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininga programa atop ganinyo deka gawat Artemio Goye sa barangay San Jose Balay-Balay City Bukidnon.
1: Bullseye. Oras ka tropper alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye. Matag adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manekunang isyu margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, kanyang tanan na tumasok. Kitig paminaw, lagi po mga nangasugunting paminaw. Sa tuwang nga tulumano nga Bullseye. At rapa, adlaw karon ng Miyerkules sa mga katropa, Setyembre 9, 2025. Lain o sab nga adlaw mga katropa nga gihatag sa labaw makagahong kanato mga katropa. Lain o sab nga adlaw mga katropa nga ato ang sagu bangon. Paningkamutan katropa nga masurvive kining adlaw. Ug syempre, pagtagaan gali ka ug laing adlaw mga katropa but pasabot ana. Duna na pug kay laing kahigayunan katropa nga baguhon unsa man ang nahimo nimong hiwi nga binuhatan. Oh, baguhon ang imong kinabuhi. O katropa, kung tagaan ka, glayan usab nga adlaw, katropa, angay ka na ipasalamat ka nimo, bahala, og naglisod kita. Bisan o nag-antos kita sa tumang kagwapa ka ng kalisod, mga katropa. Angay kitang magpasalamat sa labaw makagahong tungod kay gitagana usab kita, o galain na usab nga kahigayunan, another chance, katropa, nga mabuhi kita. Muna'y pinakanindot, mga katropa, o pinakagwapo katropa nga regalo si Ginoo sa imuhang pagmatas kabuntagon. Basiga huna-huna kadiha mga katropa nga malas na kayo ka tungod sa kadaghang problema nga imong giatubang. Hinuktoke mga katropa pamalandongi nga imong pagmatas sa iyong kabuntagon kana katropa usa na sa pinakaswerte, pinakauna nga blessing sa katropa nga niabot sa imuhang adlaw.
2: Ah.
1: Ayong adlaw sa tanan nato diha nga mga katropang nanarbahong patas. Ato ang mga public workers diha, ang ato ang mga street sweepers, lakip na ang ato ang mga drivers. Good morning kaninyo mga katropa ha.
3: Good morning
1: sa tanan mga men and women in uniform nga nagapaminaw sa tuang programa.
0: Bullseye.
1: Lakip na ang ato ang sharers, ang ato ang viewers sa tong Facebook page. XFM Bukidnon katropa ang itong official Facebook page. I-follow mga katropa, i-follow na and like mga katropa ang itong official Facebook page. I-share pag yun. I-share katropa ang itong mga programa or ang itong programang Bullseye para makadaog ka. Oga 50 pesos nga load or GCash. Pwede ka makadaog katropa kay kung naka-public na imuhang pag-share. Makita na sa mga technician mga katropa. Makita niya mga katropa nga nag-share ka, ma-appeal ka sa tuwang katropa leta. Pagyapon tayo, tigmo, pagyapon na sugdan. I-share na mga katropa, i-share lang. Unya aside na mga katropa, maliban sa doon na kay puruhan nga makadaog o 50 pesos nga load or GCash, syempre mga katropa, kung mag-share ka, daghan kayo ang maabtan sa imuhang or sa tuwang programa, daghang ma-aware, ma-inform ka tropa sa unsay panghitabo sa tuwang palibot karong mga panahuna.
0: Alas 12 naman.
1: Alas 7:13 na mga katropa. Alas 7:13 sa buntag itong oras sa mga katropa. Sa mga nangandoy dihang mugwapa, muhamis ang ilang kutis, unya dili ka-afford o glutathione, mga katropa. Huwag mong subukan gastusin ang pera ng iyong husband. Di ginamayo. Natay kape, katropa, nga adunay glutathione o collagen, mawa ka na katropa, ang Xanthon Gold Coffee Mix.
2: Tama!
1: Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa, adunay glutathione o collagen, mga katropa. Lami kaayo nga kape. Kay lami kaayo mga pe, mga katropa, kung nasayod ka, nga dunay nindot nga benefits ni anak para sa imuhang lawas. Asa ka makita kape, nga dunay glutathione o collagen, mga katropa? Unya, bratura. Okay, kung mupalit ka o glota, mga katropa, magpag-glota ka o mupalit ka o collagen, gasto kag 1,000, mga katropa. Ito ang kape, pilaran ang kape, mga katropa. Kung paliton mo na sa pharmacy o paliton sa mga distributor na to, 250 pesos, pulo ka buok sulod. Bisan pa, katropa, o kada adlaw ka, mga pe, buntag-unto hapon, gabi, mga katropa. Muna ay nakanindot mga katropa sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Come on.
1: Mayong buntag diha sa ito ang mga sharers, ang itong mga i-viewers. Good morning ka ninyo diha, ha?
2: Good morning!
1: Elgin Adaya, mayong buntag ka nimo diha, kang Mami Josie Tinabunan.
2: Good morning!
1: Mayong buntag kang Mami Josie, mayong buntag usabi diha kang Starlight Milliston. Good morning, manager! Watching from Barangay Patpat.
2: Good morning!
1: Ta manager diri. Uy, sulugoon ta diri. Starlight Milliston. Matod pa ni Mami Josie, good morning. Have a blessed morning sa'yo. Sa inyo dyan lahat, watching me dito sa bahay. Shout out lang ko kay Bossing Ben sa Shop sa Aglayan, sa Bossing Ben Change Trading. And Tinabunan Family, good morning.
2: Good morning.
1: Sa Bossing Ben Change Trading, mga katropa sa Aglayan. O doon na sila'y branch katropa diha sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang Bossing Ben Change Trading, mga katropa.
0: Tama.
1: Katropa, ato nang i-hanay kani o yagyag kani yung mga katropa, nakahanay na ito nga tulumanon or topic karong kabuntagon. Dari sa ito ang programa nga Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Una ta dari sa ito ang topic kapag hisgutan mga katropa karong adlaw. Si ex-speaker of the house mga katropa, Martin Romualdez. Pangutana na ito, mapriso ka. Mapriso ka. Ako dili ko gusto nga mapriso siya. Gusto ko nga ma-hospital na lang siya diya forever. Mapriso ka ha, mga katropa. Unya, doon na nabay ng gawas mga katropa nga videos. Ato na lang ni i-credit katropa sa Rappler. Ito na sila ilahang kaugalingon nga investigative mga katropa. Huwag nakita mga katropa o ilahang nga gibutyag mga katropa. Nga adunay nagkalain-lain o daghan kayong assets si Martin Romualdez mga katropa sa gawa sa nasod. Daghan kay palasyo! Daghan kay palasyo si Martin Romualdez, samantalang kamuli ha. Palaya sa inyong lugar gipuyan. Uban diha mga katropa, hantod karon nagrenta ra gihapon. Ang uban usab mga katropa, hantod karon nangipon ra gihapon sa ginikanan. Si Martin Romualdez katropa nagag mansion.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Well, ana man gina kung manarbaho daw ka katropa, dilista ng panahon hard work imong gamiton. Utok da utok. Mo na atong halang hisgutanan karong kabuntagon mga katropa, atong hisgutan ang mahitungod ni former Speaker of the House Martin Romualdez katropa, labi na karon nga naka hospital arrest kini og na file na kini mga katropa og complain dito sa Sandigan Bayan mga katropa. Gusto makita sa mga katawhan katropa, tinuuray gid nga mapriso og di na gid kagawas kay bug-at ning kasong plunder og uban pa mga katropa. Pero ang pangutana sa kadaghanan, mapriso ka ha. O dilibak ha katropa, tactics gihapon eh. Samtang mga katropa, sa tuang mga balita nakalap sunod sa 24 oras.
4: XFM Report.
1: Dua ka bata katropa ang patay sa sunog dito sa Misamis Occidental.
4: Headlines.
1: Bataanong mag-uuma sa Davao City na kumpiskahan og kapin 1 million pesos nga marijuana arestado.
4: Headlines.
1: Bukso og CHO nagpalig-on sa breastfeeding og HIV awareness.
4: Headlines.
3: Bullseye.
1: Mga kato mga katropa, nga to ang mga hisgutanan na karong kabuntagon. Mga kato katropa, mga balita nga itong nakalap sunod sa 24 oras. At syempre katropa, atong atangan unya ang mga balita live report sa itong mga kaubanan. Dito sa kauluhan katropa, si katropa nga Rambo Labay. Sa mga update dito mga katropa, kung nihupa na ba ang baha. Kuha na ba'y baha dito sa ilaha. O ga, atong himaon katropa, kung asa na po nasalaag si katropang Dave Hiniralaw sa merkado publiko. Kung nakabalik na ba siya sa dito sa meat section, especially sa karning baboy. O ga, si Jonathan Soriano mga katropa, kung doon na po nating kagol karon di sunod sa prison. Ato na hibaw uno niya. Dalaga po na sa programang Bullseye, syempre.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pwede mo musalmot sa tong hisgutanan, mga katropa. Pinagi sa pag-text 0945-443-5869. Muna itong numero. 0945-443-5869. Nutrohan na ito, ha? 0945-443-5869. Mukha na itong numero, mga katropa. Pwede mo musumbong diha kung doon na mo yung mga problema. Ha? Pwede mo mag-message sa ito ang mga katropa. O pwede mo manawag kung gusto mo musalmot sa itong hisgutanan, mga katropa. Diha nga numero. Again, mayong buntag sa tanan, ha?
2: Good morning!
1: Ayaw taguti, katropang mapurnada ang imuhang trabaho, katropa, tungod kay nataptan ka og virus, nagdala og sipon, kalintura og ubo. Sa kalinturahon ka, katropa, niya dunay dala, katropa, nga ubo og sipon. Bukat ang imong ulo, katropa, gisubawan ka, wag ginailami itrabaho, kayo di gibukaan, mga katropa, parag dilikaan, mga katropa, magmalampuson sa imuhang adlaw kung doon na kay balatian. Maglubog ikag banig, mga katropa, mo na nga i-boost ang imong immune system. Pakusga, katropa, ang imong immune system pag tumar, katropa, o gazanton vitamin C, the alkaline vitamin C. Para mura ka og si Kuya Luloy, si Priano, mga katropa, nakasanton vitamin C. Nga nagpa-shout out, mga katropa. Oy, happy happy birthday dahil daw siyang kapikas, kinabuhi daw diha. Happy happy happy birthday kani mo diha, ma'am.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday diha sa pinalangga ng asawa ni Kuya Luloy Morelos Jr.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday kani mo diha. Muna katropa nga, mag-inom kita og Zanton Vitamin C, ha? Zanton Vitamin C, mga katropa, kay bawal ang magkasakit yun. Karong panahon, di ka pwede magsakit, mga katropa. Kung magsakit ka, tanan ni mong hinaguan, katropa, padulong na lang dito stambal tungkol sa kamahal sa palaliton karong panahon na. Makwaan pa na, matipakan pa na, katropa, ang imuhang nakabudget na, nakatagana na diyang kwarta. Zanton Vitamin C ang tumara, mga katropa. Balik tataw-taod sa toang programang Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: santon vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-iisip.
1: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon vitamin C, Santon vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon vitamin C sa akong pag-iskwela. Sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga...

0: huwag anak. Father-in-law.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Turbo!
3: Pakusog!
2: Turbo!
3: Pagdugay sa away!
2: Turbo!
3: Doble! Ang kalipay!
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah!
5: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
4: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay!
5: Sige pre, dungan ta palit ng turbo!
6: Turbo food supplement from Hihimo sa Maka o Tlapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo food supplement from Hihimo. Mapalit sa mga butika.
8: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayan sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-in, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Sansol Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Ethel Complicado, Balap Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Sansol Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Sansol Plus Herbal Oil.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Premium D3 Fuser.
14: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianyos, nagpuyo sa Matanaw. Isip ko sa kainahan, yun ang tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay. Pangyay na po

0: nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman! Unsa na addict to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
0: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko na kong karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Aragway, hamasulong, inyo mga palangga. Inaot kita, magpasalamat.

0: atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng lig-on, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali.
1: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangit ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko na ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mu-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
1: Happy birthday!
0: Again, happy birthday sa pinalangga o gwapang asawa ni Kuya Loloy Morelos Cipriano Jr.
1: Happy birthday!
0: Leto na, kompleto na yung pangalan, Kuya, ha? Happy birthday kanimo diha, ma'am, ate. Good morning o happy birthday again.
1: Happy
0: birthday! Ay, naday si Randy Santisas, dere.
1: Good morning!
0: Morning kanimo diha, sir. Kumusta man ka, sir? Kumusta man ang ato ang pagpanikaisikay diya, ang ato ang pagpanarbaho o pagnegosyo na ato diya. Uga, nagpasalamat ang dako mga katropa sa ato ang mga bago kayo nga mga followers sa ato ang sa ato ang Facebook page katropa XFM Bukidnon. Atong pagpasalamat mga katropa. Elgin Adaya, mayong buntag kanimo diha. Diya usab mga katropa kang Handayan Afan. Good morning kanimo diha, sir.
1: Good morning!
0: Mga katropa, usa na to, palutso na nga to ang live report. Ato sa kadawaton, mga katropa, o ato sa nga himahimayon ng usa ka balita nga itong nakalapsulod sa 24 oras. Dua ka bata, katropa, ang patay sa sunog dito sa Misamis Occidental. Ang detalye ni katropa nga Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Patay ang duha ka minor de edad. Huma nasunog ang lima kabalay sa Prok 1 Barangay Villa Consuelo, Misamis Occidental. Nitong Lunes sa buntag, September 7, 2026. Ang mga biktima, mga batang lalaki nga nag-edad og 4 og 2 anyos, nasuta sa investigasyon sa mga otoridad nga ang mga bata gikatahong ni bisita lang sa maong balay o giingong nagdula og kalayo nga maoy gituohang hinungdan sa sunog nga nagsugod mga alas 11:40 sa buntag. Paspas nga ni kailap ang kalayo tungod kay gama sa light materials ang mga balay. Padayon karon ang investigasyon sa kabumbirohan aron mahibaloan ang tinuod nga hinungdan sa sunog og ang kinatibuk ang kantidad sa kadaot sa mga kaptangan o aron matabangan ang mga pamilyang na wadan o panimalay. Mga katropa, kapibanga healthy, imugi pangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Rostom Villafranca sa mong report. Masubok katong balita mga katropa. Tawon, mga bata pa yung tawon. Una, ang ginikanan, ayaw kayo magkumpiyansa ngayong anak, narada sa inyong balay, gadula-dula ra. Yaka mo, busy mo panginabuhi di, ang uban po, busy po ng chika. Kaya di naging mabalik ang kinabuhi, katropa, walay rewind ang kinabuhi. Yaka mo di ang mga ginikanan, kamo mismo di ha ang magbantay sa inyong mga anak, magmatuto sa inyong anak. Inyong hagid ng may mayan perminti, kadi magdulaog ka ng kuanan, magdulaog lighter, posporo. And aning mga edad ka, tropa, bata pa kayo, kinsa may angay aning sisihon, o labaw nga gisisi nila ilang ugalingon, kini yung maginikanan. No? Basta di madawat ka, tropa, nga tungod lang sa, ha? Tungod lang mga katropa, sa pipila ka mga segundo, minuto, oras ka, tropa, nga wala nila nabantay nilang anak, muna nilang gihantungan mga katropa. Condolences sa pamilya.
2: Pulsaan!
0: Katropa, alas 7:38 ang atong oras. Kung ikaw, katropa, gibate ka diha o kaluya, gibate ka kakapoy, katropa, labad ang ulo, bantayin na, katropa. I-check ang imuhang blood pressure, basin o ganoon na ka na hypertension. Balikay ng hypertension, katropa, kung ikaw, regular nga nag-exercise. O syempre, tumar ka nun ay, katropa, sa itong food supplement, mga katropa, ng Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, katropa, 30 minutes tumara, usa ka mukaon, mga katropa.
2: Pulsaan!
0: Nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw, mga katropa, aron sa paghatod sa mga presyo sa karneng manok, mga katropa. Dali sa ito ang merkado publiko sa syudad sa Malaybalay.
2: Live report.
4: Dear katropang Marie, September 9, 2026, ano na pong gianunang ang presyo sa ito ang karneng manok, katropang Marie. Kung din, maukinigid ang pinakamadali na ito ng baligya, dyan labi na yun sa merkado publiko, katropang Marie.
0: Yes, katropang so, Dave.
4: So, karon katropang Marie, nagkadaya na po nga, kuan na po sa ito ang party sa manok, itong kuan na po katropang Marie, para sa presyo, umuho ka ni. Ang ito ang whole chicken, katropang Marie, dressed chicken, 190 per kilo, katropang Marie. Ato ang pizza, 210 per kilo. Doon na po kita'y supak, 130 pesos per kilo. Mixed chop, 100 pesos per kilo. Ana po yung kuan po, yun yung paa, 210 pesos per kilo. Wings, 210 pesos per kilo. o chicken fillet kato pang marimuni siya kanang sa pizza kato pang maringa na kuhaan na siya, clean cut ni siya. So kuha na ni siya, naka-portion na siya para sa kuhaan, chicken fillet nga slice. Tag 360 pesos per kilo. Tight food, 210 per kilo. Doon na po sila yung drumstick, 210 per kilo. Tinae, 120 per kilo. Ang luto ay katong gibabukala na is 120. Ang katong hilaw is 110.
0: Mm.
4: Ang atay po, 190 pesos per kilo. Available po ilahang tiil nga 115 pesos per kilo. Ilang ulo po is 120 pesos per kilo. Gawas ni mga party sa manok katropang mari, napod sila katong mga pampamahaw o katong pang barbecue katropang mari o kaning pang a la carte pito katropang mari nga baligya. So diha napod musulod ang tempura tag 120 pesos ang pack ani. So kuan pod usa ni ra siya ka kilo katropang mari.
0: Mm.
4: Along ganisa 25 pesos per kilo, lima ni siya kabuok ang sulod ani. So gamay ra ni siya nga portion katong pampamahaw nato. Lumpia 35 pesos per kilo. So I 35 pesos matagpak. Makasave pod ka kung kwan, kung payot ka og pagtulo. Worth 100 na siya.
0: Mga frozen, so, mga frozen foods na sila.
4: Yes, katulog pang mari, mga frozen food ni siya.
0: Oh.
4: Tapos sila show my pod 160 pesos per pack og hotdog pod nga nag-range pod sa 350 ngadto sa 135 matag kilo.
0: Uh-huh.
4: So dinangko na ni siya katong kwan pod itong ilado na to nga brand katropang mari.
0: Mm.
4: Napod 360 ang pack nila katropang mari. O gawas po dana katropang mari na po ham o imbutido.
0: Tiil sa manok?
4: Ang tiil sa manok katropang mari is 115 pesos per kilo.
0: 115?
4: Yes, katropang mari.
0: Oh, medyo taas-taas siya.
4: Kuan na ni sila sa kwan sa ulo. Kaya ang ulo po kaya tag 120 pesos matag kilo po.
0: Mm, mga kanang para sa mga gusto mag-barbecue diya. Basi na ibaligan yung liog sa manok.
4: Wala sila available ng liog katropang mari kay usually lang liog naharay tag 100 kwan lang iliog katropang mari 130
0: wani mo na kwan ang batikulo ng atay
4: ang atay tag kwan ang atay 190 ang atay
0: paborito na ni Rustom.
4: Yes, katong last pagani kwan gid na assistensyahan gid ang bahaw ang bagong nilungag gid kay tungod sa tinai nga giadubo ni katropang Tom.
0: Taka ra kag tinai. Atay to dito tinai.
4: Atay, atay, sorry. Ang atay. Na nabaligid ang kaliro.
0: Oh.
4: So ang ato ang kwan pod ato ang sa to imong gikan katropang Mari ang atay, til, ana.
0: Batikulon.
4: Ang batikulon is tagwan tag 150.
0: 150.
4: Mm-hmm.
0: Medyo mahal no?
4: Yes, katropang Mari.
0: Mao na nga kung palit kag barbecue karon murag unyag luto sa karne kay steak pa imong klaro.
4: Oh.
0: Pilit na sa steak.
4: Ah, kon na siya na mura na siya katong hugaw na siya sa steak.
0: Oh, mura na siya kanang
4: napagod.
0: Oh. Mopalit ka og kanang si tawo kana kanang isaw.
4: Mm-hmm.
0: Oh, murag igo na lang siya gipatuhog sa steak.
4: Mas daghan pa dayon ang kanyon kung labi na ang
0: kulo. Mas daghan pang harina.
4: Harina dayon, oh.
0: Maglagot ikaw magpalit. Maglagot ikaw na magtanaw katropang Dave. Kanay bitaw nga, sorry ha, sorry sa maligya ha. Sorry sa maligya. Anang isaw bitaw katropang Dave niya, dagko kayo ni mo tanawon.
4: Mm-hmm.
0: Kunya pagkaunin mo, hoy, ning kuyos naman ang kuan, mura na mag-strand ang tinae. Unya, baga kayo ang coating, gahi pag yun. Oh, mas dako pang steak mo na nga mga putol pa ang tinae, kaya dako pang steak.
4: Oh, unang kagat, flour lahat.
0: Sa naman na, oy?
4: So, discarding niya po na nila katropang Marike. Mahal po kayo ang kwanto katropang Marike.
0: Dili po.
4: Oo, gamay na po kayo.
0: Deserve po siguro na ito ang mukhaon po ang lamibisan ng street food katropang Dave.
4: Yes, katropang Marike. So, mo lagi na nga ito. Ano lagi yung kwanon yun po nga sabton-sabton na po na ito. Para sila.
0: Madugay! Madugay ani katropang Dave. Madugay ani katropang Dave. Makalasa ka na lang o ka ng isaw. Mahimo na lang nga. Ang isaw is flavor na lang.
4: Oh, mahimo na lang siya kanang aroma na lang siya.
0: Oh, ana na lang.
4: Ana na lang. Liburing na lang na siya. Wala na lang isaw din. Okay, ana man. Hindi na mahal na kayo.
0: Paborito ra ba na ni Bebeyana ng isaw?
4: Oh, nakakuan na permit tagahapon. Mag-aso-aso na gani na dyan. Or magkuan na, mapiti-piti na. Na.
0: Si Bibiana, kung gyan na ba ka na siya manugo sa iyang kuan di partner og politiko og ganang isaw dito sa kuan na sa Rizal Park.
4: Ayaw kalimot og hapit.
0: Kani po si Alex Olivares, pero hindi po na siya mukhaog tiyos manok niya.
4: Mukha na yun, kaya taas lang collagen.
0: Hindi
4: pa para sa itong mga joints na to.
0: Maka, uy, lami kay nang tiro sa manok, uy. Katropang sunatan, baka naman.
4: Itong atong ginakusgan ni Adidas.
0: Oh. Katropang sunatan, Adidas, para paniud to, hapiti ko.
4: Oh. Adidas, nga doon ay balik-bainti nga sili.
0: Oh, balik-bainti nga sili po. Pahit sana. Naminaw Jonathan Ron, naminaw Jonathan Ron.
4: Oo, naka-tune in doon siya. Kamunong dahil na din sa station. Kaya libot-libot para sa itong mga kaimtang sa balibot.
0: Libot-libot o karon ngita o kinsay. O saman, kumusta man yung presyo sa manok katropa nga, Dave? Kung ikumpara ni mo last week.
4: Ah, gamay ra nga pag-usbog katropang Marie or mora gyud pud ang usahay lang gyud pud ani katropang Marie sa availability ani sa mga parts ani sa manok katropang Marie kay labi na ning mga tiil atay og mga ning unsa pa man imong ikan diri mga tinai na mo gyud may pinakaon na madali ay madali dali gyud og ganang kawala katropang Marie. So mo nang kung ikaw aduna kay plano or crave ka diha kay mo lagi mo adto kag merkado or kanang diya sa mga tapokanan nga nagapamaligya tapos di na ka masatisfied sa kadaghan or sa imong gapaliton, magwa na lang ka, mangunay na lang kag imong pagluto.
0: Katropang nga, Dave, doon ay issue karon diya sa palingke kay gamay ra daw kayo ang tao nga mamalit. Gali, doon ay nag-send sa tuwag picture katropang Dave. Gipakita niya unsa ka unsa ka tropang nga Dave ka tumal bang ilang baligya kang ilang karne gali nagkakuha na ano bitaw nga nagka nadaot na ba?
4: Oo.
0: Kumusta man imo ang pagtan-aw didto? Pag adto nimo, daghan ba og mga mamalitay?
4: Since akong pagkuan ka tropang Marie, sayo-sayo man ka tropang Marie, dili gid kita ingon nga daghan mamalitay. Ang ana na gyud mga kana mga kakalenderya katropang Marie kana nabitaw galutuon mitaw katropang Marie or kanang utahay pod kani mga ga pamahaw lang nga gusto lang mo palit lang dia or mutunaw bitaw katropang Marie labi na kay presko pa ang mga palitunon katropang Marie sa ako pagano ng katropang Marie kwan lang siya sakto lang siya para sa inana nga oras katropang
0: nalay,
4: Marie
0: nalay tawo kani ako nakita kani ako nakita diri sa monitor sa picture mao gini siya
4: na kwan gyud sila katropang Marie mo kami ko gyud sila di bita na to maingon nga busy gyud kayo or dili kay gawas sa panahon karon ang pinakauna gyud mo abri sa ako alang kwan katropang Marie isang merkado katropang Marie igawas ani to mga baligya diri sa sentro is kani sila usually mo open na sila mga 8 9 so di na dili na katropang Marie labi na sa to mga
0: sa yung bitaw mo na nga padulong sila sa merkado.
4: Yes, katropang Marie,
0: magtapos pero, na sila sa merkado. Pero ato ang makitaan po, kumato ka og mall, mas magduot ang tao dito sa mall, mamalit.
4: Kan po na katropang Marie kay mo po itong nakonan is nag-i-difference siya yun.
0: Nag-i-difference siya sa presyo?
4: Yes, so. Labi na kung imong hirgutan kay ang karne yun katropang Marie.
0: O saman, mas mahal sa merkado?
4: Anay yun katropang Marie.
0: Oo, so ato anang, ato anang tutukan kay doon ay gipabot sa tuwa nga complain katropa, mahitungod ni ini. Ugali, gaset na lang ta. Gaset ang kanang schedule na tuwa ni mga katropa kay para ato aning mabisitahan dito sa merkado publiko.
4: Yes,
0: tip katropang Dave, sorry, unsa to imo hang tip para sa mga ginang nato nga maoy tig pamalingki tig budget.
4: So para sa to mga mama og nanay og tatay di or mga mad nato nga hilig ka nang magkuan nito magtipid or gusto makatipid.
0: Mads.
4: So tambag lagi nato nga katong mga kwan nato diyan magsayo-sayo na lang kita og palit na lang gyud labi na gyud sa kaning merkado nato kay para pod nga makapili kita sa kanang presko og labas gyud nga mga produkto nila. Kay kung ikaw magpahapon-hapon ka basin ang mabilin sa imo ha katong ang mga na dipros o katong na pilian na bitaw sa uban bitaw which is kwan siya na si puruhan nga direct na siya madaot kay taas naman siya exposure sa hangin or na kwan siya sa gawas
0: na contaminated
4: na siya. So mo na siya no atong tambag lang yun nato sa atong mga katropa nato labi na atong budget nato atong na lang yung kanon yun o lista ta may buhat ang checklist nato para mato ta sa merkado nga sulit o maugid atong mga palit yun o di na ta magbalik-balik bitaw nga nalimta nato ni nani nana kay another ko na po na sa to ang pretty na po.
0: Unya, kung kuan ka, gamay ra ka og kwarta, ayaw palit atong mga special cuts, kay doon na gina-diferensya sa presyo.
4: So, katugid ka itong binuog ito. Itong
0: buo kay mas barato, ang buo kay.
4: Sabi na sa itong, kuan na to, itong whole chicken na to is 190. Ang usa ka whole chicken, ang dili naman siya mo lapas sa mga 250. So, kana na lang yun. Portionized na lang yun ato, ato ang kanda yan, ato ang whole chicken ato. To,
0: whole chicken ang napaliton, niya ikaw na lang mo igutad, pagbut sa balay, kay para makahibalo ka pag portion imo sa imuhang karne. Kay ang sa palingke, naka-regular cut na sila, Chelsea, ang isa ka-dressed chicken, kung imo na ipahiwa, nara na sa pulo ka slices, kay kanang natural, regular ba? Normal nga cutting katropa nga, Dave. Oh. So, ikaw, kung gusto ka magtipid, ah, ikaw na lang mo i-cut dito sa balay. Hmm, para,
5: tama.
0: Para sigurado ka, tropa, nga makabudget, gid ka. Oh, makabudget ka, unya, pagtuon ka, tropa, o ka ng portioning ba? No, komisari, mga katropa, ilahi-ilahi daan na inyohang karne. Kaya para, unya, gusto mo magluto, dili ninyo kuhaon tanan, niya ihumol sa tubig, i-defrost tanan, eh, makadaot, biyan na, ah, makadaot na sa karne, niya makakuha ng bakterya, mga katropa.
4: Yeah, so, paano po din sa
0: itong
4: lawas? So, mga yun nga, i-portion yun. Tapos, ato mga katropa na ito, dya, na labi na karon yung nagkamahal ng mga palitunon. Hindi na kita magpa-stress yun po. Kanalo, gamulo na ito, mga lingkod-lingkod na ito, dya, ito mga pagbuhat-buhat na ito, dya, pag-una-una sa itong kagalingon, magtimpla ta sa healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix, kundiin na nga pinataan na nabagtagin ta.
0: Good. Alright. So,
4: mao na lang na pong ato ang tipid tips diri sa presyo nato labi na sa tong mga manok o sa tong mga nagadaya nga palitonon. Nakatutok ta sa tong matag adlaw nato nga kuan presyo sa merkado publiko kanis ka tropang day para sa programang Bullseye.
2: Live report. Live report.
0: Dan salamat ka tropang Dave Hiniralaw. Salamat si mohang balita diha ka tropang Dave. O kato katropa, ang update, no, presyo sa mga karneng manok, mga katropa, sa merkado publiko sa malay-balay. Kung makapalit galing mo og manok, mga katropa, o tipid tips na po na nato, kung palit galing mo og manok, ayaw na po mo sigirag pritong manok, sigirag mo fried chicken diya. Tinapulan, ay, sorry, di mas tinapulan, pero paborito na kayo yung easy step sa pagluto. Mas rapid at ang dila, mga katropa. No, palit mo og manok, mga katropa, pwede niya siya ikomisari o niya some part or portion sa inyohang nga ikomisari nga manok, isagulin niyo sa pansit, isagulin niyo sa ginisang nga gulay, ubutangan ninyo og mga gulay, mga katropa, para doon na siya kanang extender ba. Diligid siya ingon bitaw nga buo or lunlun nga manok, mga katropa, mas makatipid ka kung butangan ninyo og extender, labi na kanang sa mga big families, mga katropa, bahin-bahin yun ang sudan, bahin ang kwarta. Dapat na ay extender. Dili kay gasigira mo og fried chicken, adobo, mauragin na. Mauragin na, balik-balik. Di mo makatipid, ana. Kanong panahon na, kinahanglan ka nga makatipid ka katropa, and yet, lamig hapon ang imuhang ginakaon.
5: Tama.
0: So, katuha ang presyo sa mga, presyo sa karneng manok sa tuang merkado publiko sa malay-balay, mga katropa. Oy, 7:53 naman di ay, oy! Tapos pasa sa oras, mga katropa. No, tagaasan na ito panahon, mga katropa, nga ito mga pahinomdom, kay dirbata na buhi, mga katropa. Ha? Pahinomdom, usa kita. Katropa na ito, di ang anaminaw karon, naroon nga malikayan nimo ang disgrasya, labi na katropa, diri sa bukid nun, kay foggy, unya, ngit-ngit po ang ubang lugar, dandog ang dalan, kay asfalto. Kinahanglan, katropa, nga abtik ka. Abtik, inimuhang mga mata. Pag tumar ka tropa og Vision X Plus capsule, aron ka tropa nga mutin-aw ang imong panan-aw, mawala ang gabon-gabon sa imong mata, mga katropa. Ha? Ang ato ang mata usa na sa pinaka-importante yun nga organ sa tuang lawas.
5: Tama.
0: Ha? Importante kay nang ato ang mga mata, mga katropa. Aron malikayan ang disgrasya, again tumar og Vision X Plus capsule.
2: Bullseye!
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na akong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. gamit sa mga butika. Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer, pero sukad nga nagkumarko sa Vision X Plus, niklaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Master,
1: ayo sa man, Cap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Sa imong buhok.
3: Hi, mauni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
2: Sis, dili na problema, oy. Natawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
3: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Huwag pa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Guay hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kitang ligon glamina gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug Enduilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Sato ang Plus Gold user, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
8: Kung inong na ako, tulog kapag.
7: Kaya ka panakit mo itong ako.
8: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
7: Mahalang edad na ako, kung ako nakabati. Saan itong plus goal, di tagaan ko, tulog kapag. Panakit ka niyo, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami! Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman! O sa na-addict ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre punyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!